0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Well, no, salamat kay alas 8:06 na mga ka-vibes. Padayon kamo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes si Tonton Alcosantugo. Bueno mga ka-vibes, so much with Senator Rodante Marcoleta. Kay as we speak, ang butog na mahaw na main town ron ang senador sa Republika ng Pilipinas. Okay na to siya dito. Kay naana siya karon sa New Quezon City Jail. Nagkauban na sila sa iyang higala nga si kani Congressman kining Mike Defensor o katong ilang uban pang mga donors. Si Joseph Espiritu sa kanegosyante o kining matod pa usa ka PR man nga ginganlan o si Aristotle Biray mga ka-vibes. Nga kini silang tulo ang si Defensor, si Espiritu o si Biray mao ang nagtampo-tampo aron maka angkon og 75 million pesos nga campaign donation si Senator Rodante Marcoleta. Apan ang naka kananaang nakapasuwaw kayo mga ka-vibes, questionable kayo kay wa niya gideklara ang maong donation nga 75 million ngadto sa iyang gipadangat nga dokumento sa Commission on Elections pinagi sa gitawag og SOSE kon Statement of Contribution and Expenses, ingon man diha sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network kon SALEN. Mga ka-vibes, sinungdan nga nila pa nasilipan siya sa mga investigador, particularmente sa ombudsman nga mikihan niya ngadto sa Sandigan Bayan unya kay nasuod man sa threshold nga 50 million pesos. Plunder ang kaso niyang mga ka-vibes, mauna nga tugting nga makapiansa, hinungdan nga giaresto unya una siyang gipreso dito sa PNP General Hospital unya nireklamo nga nagsakit siya apan kay pagbalhin na gahapon dito sa UPPGH. Oy, wa na pagamitag wheelchair, oy, di pa breast walk na lang si Senator Rodante Marcoleta. Good morning ato ni ka-vibes Rodolfo Bandada. Good morning Idol Tonton. Salamat kayo ka-vibes sa kininiang how I will call you ka-vibes Rodolf. So salamat kay sa inyong imong pagsunod din po sa atong programa. Mga ka-vibes, alas 8:09 na. Tuguting atong hisgutan. Kining may kalabutan mga ka-vibes sa na dangatan karon ni Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Nga murag kahilakon si Alan Peter Cayetano paisog-isog niya ngilngigar baron, nag-change image na ba siya karon mga ka-vibes? Di sa kumingon nga wa siya ikapalit og kanang matod pa nila pamarbas. Di sa tamo ingon nga, wa siya ikapalit og shaving cream. Ha? O blade, baka aron siya mang-shave mga kabibs. Dirty look na ba ron si Senator ha? Alan Peter Cayetano? Aon sa mani, aron ingon nga, lucky kita isang tinood. O yan yung gituyo, nag-change image siya mga kabibs nga palaban siya. I remember magod mga kabibs, ha? Kita, magsunod bang kita sa gatawag nga political history. There was this politician, may he rest in peace. In the person of former Speaker Ramon Monsing Mitra. O niya, Speaker Mitra din, gitawag man to nilag bigote, na doon na to siya ay panaad ba? Nga hangtod magpabilin sa pwesto ang amahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos isip Presidente sa Pilipinas, dili gid siya mamarbas mga kabibes. Dili gid niya barbasa ng iyong kagulingon mo itong grabe pirting labunga in town sa bungot atong kani Speaker Ramon Monsing Mitra mga kabibes sa Palawan. Di ba ka sa ni maonay tahas o panaad karo ni Senator kining Alan Peter Cayetano. It begs the question nga tingali kinahanglan nga ipangutana ni sa mga sakops media. If I were them, labing maayo ni because para nako this is a sign of something else. Unsa maiyang rason nga nganong di naman siya mamarbas nga o kakoy pasultion daw hugaw naman tanahon. Ikaw gyud laing pond ang punto ni Kabibe 0792 ningon sa dinhi dili lang dirty look sir, dirty conscience pud ning si Petra Cayetano sir. I am happy nga naka-feel na siya chilling effect bitaw no, yan ang termino nga gigamit. Sa ato pa mahadlok ha? So ang naitabo karon mga Kabibes ha, si NBI Director Melvin Matibag may pahibaw kagahapon nga walang personalan kining ilang investigasyon ngadto ni Senator Alan Peter Cayetano kalabot sa kontrobersiya sa pagpahigayon sa 2019 Southeast Asian Games din is Pilipinas mga Kabibes. Kay sumala pa ni kining Direktor Matibag, doon ay nakahatag nilag impormasyon nga doon nagyoy anomalia mga Kabibes. Kay matod palagay ni kinini ang NBI Director Matibag, kinsa may pahibaw na kagahapon sa publiko nga instead of proceeding with this kining trip to Bangkok, Thailand sunod semana, dili sa mudayon dito. Katong regional conference on law enforcement unta ngayang tambungan. Kay tungod, scheduled siya nga mutambong sa isip testigo sa Senate impeachment trial karong adlawng Martes mga Kabibes. So that will be July 21. Unya, dungan niyang gipahibaw ang gikonfirmar niya nga niwomol na siya og usa ka task force nga investigahon ang kalabot sa kontrobersiya sa pagpahigayon sa Southeast Asian Games dinis Pilipinas niadtong 2019 nga naglambigit ni Senador Alan Peter Cayetano mga Kabibes. And you know, Senator Cayetano is on the spotlight here kay siya mo ang chairman sa organizing committee. Katong gitawag og PISGOC, ha? Ang organizing committee sa maong regional meet among the Southeast Asian nations mga Kabibes. So, mao na yung naitabo ron, ha? Nga si Senator Cayetano imbestigahon ni ining task force nga gimugna ni NBI Director Melvin Matibag. O niya, gawas na itong kaldero nga perting mahala mga Kabibes, Diya pa'y laing revelation nga alang nako. Ha? This is just a tip of the iceberg. Kay matod palagi ni NBI Director Melvin Matibag hasta kunusudaan sa mga athletes. Ha? Gidaginot pentahon sa mga kawatan ni Adtong Hitabuhoy. Kay gibutyag ni daw katawanan mga kabibes, gibutyag ni NBI Director Matibag ang gisamutan ko no sa mga mahiligon kay niining pagkauna, ang gisamutan chicken longganisa ang giserbi ng atos mga athlete. Akong gisubay dayon we did our diligence mga kabibes. Mga football players Pilipinas nireklamo kay ang gipasudan gikan sa ilang girequest ka Chinese long rather kana na ang chicken longganisa uy na himo mang kikiam mga kabibes. So mao na nga usa na gibutyag ni NBI director Melvin Matibag mga kabibes kay sa uban gamay ra na but this is an indication nga gidaginot mangganing sudaan ang pabahaw in town sa mga atleta ng reklamo ng mga atleta limang kag football women to sila mga kabayabs niya sa may mong resistensya niya na nga unsa may this pagunsa arang-arang na lang tong chicken longganisa kikyam in town unsa man tao ng pagkauna oy mo na nga usan isa gilarawa ni NBI Director Melvin Matibag mga kabibes. Unya ang dako kay niini kanila ging kalabot sa paggamit pundo. Ang katarungan ra ba ni Petra naman ni Senator Alan Peter Cayetano nga wa mo kuno toy labot kay ang katukunong gigasto sa kaldirong mahalon, private funds man kuno to mga kabibes. Sa ato pa og private funds di ay Peter, kanang ato na lang di ay ato na lang di kawaton, ang mga di ay mga kabibes. So ako gang gitanaw ba ang mga involved ning Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon PISGOC. Ang chairman niini si Senator Alan Peter Cayetano nga at that time he was the kining Secretary of the Department of Foreign Affairs. Unya appeal ra ba niini ning igsuo ni Department of Labor Secretary Tul Tolentino mga kabibes, si kanhi Mayor Abraham Bambol Tolentino ang may vice chairman. So how I kanana ang the way I see this issue mga kabibes, daghan gini silang mahibawan ng mga impormasyon unya kini si Ramon Zuzara ang mao ang chief operating officer ka executive director unya si kining negosyante nga taga Davao City nga si William Ramirez ang kani chairman sa Philippine Sports Commission unya ang COO si Greg Ginganlan o Greg Garcia mga kabibes mga sakop sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kon PISGOC. Ang nakanindo traba niini kay nanghunaw dayon si kining Senator Alan Peter Cayetano. Kay matod pa niya nganong ako man nga ang usa sa mga dunay kasabutan kalabot sa pagkatukod sa sports facility dito sa Tarlac mga kabibes. Ang karon DPWH secretary si Vince Dizon mga kabibes. Pero giklaro kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag nga si Secretary Vince Dizon was already investigated by the NBI rather by the Ombudsman and was cleared. Akong tanaw mga kabibes, medyo dili isan makiangayon kay og kananaang apiki ang investigasyon, dili patas ang investigasyon. I think there is no reason nga dili nga mapugnan ang pag-reopen ni ini mga kabibes. So ato ng sundo no gato ng tanahon, dunay atong pama atong basaho ng reaksyon sa atong mga ka-vibes kalabot niini, ha? Kinini ang matud pa ni ka-vibes Ted Mides. Good morning Sir Tonton. Naalala ko tuloy si late mayor ng Sambuanga, Mayor Clem ako, na di siya nagpaputol ng buhok niya hanggang di napalitan si Senyor Marcos. Kaya nung pinatay siya, di niya naabutan ng snap election ang haba ng buhok niya nang nakaburol siya. Oh, yun po ang ginawa ni nasirang Mayor Climaco ng Cesar Climaco ng Sambuanga City, mga ka-vibes. So lahi sa to kang anhing Mayor Cesar Climaco. Yes, I remember that, ka-vibes, Ted Mides. Niya, kining kang tanaw na ako kang Alan Peter Cayetano, kang Senator Alan Peter Cayetano. Doon na ginay meaning. So, I hope mapangutana ni one of these days ato mga kaubanan sa buhat kay something kanang kanabang queer, something strange on him. So, ambot iya ba ning gitinuod or tanaw na to by next week, mogi hapon di sa mamarbas di siya mag ahit mga ka-vibes nila pa aw doon na gyoy something ni ini. Gikan ni ka-vibes sa 3753. Good morning ka-vibes Tonton. Duda ko ana basin si Sentry na pod ang witness ana labot sa SEA Games in 2019. We still have to see ka-vibes 3753, but whether involved si Sentry, si Kani Senador Sunny Trillanes is to me kanang at this point in time ang ka-vibes kana naabang regardless if who is the kanang witness against Senator Alan Peter Cayetano og sad-an manggaling si Alan Peter Cayetano ang ayan nga taralon sa sukmanan o niyang mamatud-an nga sad-an presuhon gyud mga ka-vibes mga tawa sa ta. Ikaw ba na na po ni si 0792? Kaluyan taon sa athlete sir Kikiam ra while si Petra naka-jumbo hotdog every morning. Uy, pag sure ikaw ba? Meaning Paul, kani mong gisulti ka ba? 0792, uy, mga tawa sa tabi? Nganong naibawa man ka 0792 nga paborito niyang jumbo hotdog? Ikaw gyan ba? Basig eggplant rapod niya. Nganong, basig ganahan siyang taong pod. Dili pod ka ka ba? 0792? Well, para komedya mga ka-vibes, this is a very serious allegation. Unya, tanaw na ko, from his declaration itself, chilling effect, sa ito pa daw, nakuyawan siya. Unya, ang usas mga tanaw na ko nga nag-self-destruct yun, kining yung isuon si Senator Pia Cayetano. Kaya, niya pa, og kamusad sa among sitwasyon, dapigan taboy. Pangpanggukod naman ng ila o katong hubaron bang iyang gisulti? Pastilan. Naka-eskapar mo niya ito. Naka-pabor mo niya ito sa milabay ng administrasyon kay pirti mang sip-sip pastila mo mga magsuong kay Tano. Asa lagi ka? Kaldiro lagi nga. You know what? This is very interesting and akong tanaw ba? Og masubay gini nga kwartas gobyerno, basin pabiyag masuod nis kasong plunder mga ka-vibes. Remember ha? The amount is 50 million suod sa threshold sa plunder. Agoy. Og masuta ni nga dili ni private funding at tagbaw gini sa Alan Peter Cayetano og pasakaan ni kasong plunder. Ako ra ng pangagpas ha? Kaya mastablisar sa NBI. Nga kwartas gobyerno ang gigamit sa gigamit nining paghimo kaldiro alang sa kining 2019 SEA Games na unya og maabot og 50 milyon ni sinumdumi ninyo plunder ha mo biya ni naka labad sa uni kining Senator Rodante Marcoleta kay niabot mag 50 million mga ka-vibes. Na, magkuyog sila dito sa Quezon City Jail. Huwag mo ng istorya, ha? Mo na nga ang iyang rabang pasangil kay giisa-isa na kuno sila. Kana bang ato na gud ang palawman ng istorya ha? Ugwa mo yung mga sa, di mo maangay mabalaka. Oy, mabitang maingon ko nga ugwa mo piya kay Tano, ugwa mo mga ugsili. Di mo mahalangan, oy. Ugwa mo isa, di mo mabalaka. Bisang pagbali-balihon mo diha. Kung tanawa na ron, nagawas na ni. And it took a, kanabang, a fighting Director of the National Bureau of Investigation to do this thing. Ha? Mo ni klarong may bayag nga NBI Director, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: So tanawon na to kay task force naman niyang giumol. Ha? Tanawon magito nila tanan dito. Unya, ang usas mga revealing kayo matod pa way klarong liquidation na yatap gyud og kinsay mamatud ang sad-a niini mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Matod pa ni kabibes 4664 na abot na sa SEA Games Selton, makabot gyud ang gold. Lawom kay imong pasumbingay kabibes 4664, but in fairness biya during the 2019 SEA Games kaya kita bitaw. Kita biya ang nahimong kampiyon ni ato. We were the SEA Games champion, but despite that mga kabibes, og dunay anomalia, ang ayan gyud nga manubag kung kinsa man ang responsable. Matod pa ni kabibes 6990, nangutana siya, good morning Sir Ton, nganong perte man kalisang ni Pia sa gibutyag ni Matibag? Mao na, ha? Sakto ka gyud kabibes. Nganong daw nabalaka magid siya. Ang kuwang na lang muhilak na sa si Senator Pia kay Tano nga tanaw ko. Murag na sayo pantingali ni trabaho nga gisudlan si Pia kay Tano mga kabibes. Angay man ni siyang mahimong dramaturga. May man kayo muhilak. Ha? Unya, emosyonal kayo. Ha? Unya, kaluoy ra ba yung tao? Maluoy ko kay maghangos mga kabibes. So, dili sila. Ugwa sila sa anong mabalaka man. Kana lang lagi para na ako ba tinuntog yung kaayoy? Ha? Ang naghimo, usa ka national artist si by the name of Francisco Bobby Manyosa, mga kabibes. Ha? Ang tubag raba ni ato ni kani Presidente Rudy Duterte nga 50 million kuno to tungod to sa talento ni anhing national artist Bobby Manyosa. Nga you cannot quantify how much will you give to somebody nga nigamit sa iyang abilidad, sa iyang pangutok. Pero po Diyos, porsanto eh. Pagkang ilgiga ba sad good? Pirting mahala sad good? Tinuntong sad to, klaro magikatong overpriced bisag kisa patanaon. May lalagi yung tagbulawan ang ilarabang katarungan mga kabibes kay kanang hangtod ko no nga gipahigayon ang mao nga SEA Games natong 2019 nagsigang ito for 11 days. So what? Ibutang ta nagamit og kurinte. Ha? Oy di sad maabot og 50 million oy. So tinunto ba? So klaro gyud kay tong dunay overpricing. Unya karon matud sa initial nga impormasyon ni NBI Director Matibag, ultimo lagi sundan gidaginot. Doon na pamagani ko'y nabarsahan nga kanana ang posad ni Ramon Tulpo mga kabibes. Kanikaoban ako sa Philippine Daily Inquirer. Kanang niingon siya, overpriced at sumapan niya. Sigun sa iyang dokumentong gigunitan ang mga athletes uniform. Sus, grabihang kawata og maoday na mga kabibes. Gani, napasakaan o kasong libel ni ini si Mon Tulpo na itong maong panahuna. I understand ang nipasaka niya kaso kadto si Tat Susara. Pero gidismiss ni si Ramon Tat Susara mga kabibes. Gidismiss ni sa korte kay way igong ebidensya batok ni Senator rather columnist Muntul po. Mga kabibs, alas 8:30 naman, mupos ko makadiyot niya humaniini atong padayunan, atong padagisko, tinisa atong arangkada sa buntag, palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag Buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Kavibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Alas 8.33 na mga kabibes. Kay padayon ka mong nagpaminaw sa atong arangkada sa Butawa kabibes. Salamat kay sa atong mga kabibes nga nagsunod na turon. O niya atong basahon ng pipila ka mga opinion sa atong mga kabibes. Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore. Matod pa ni Alan nga siya mapadayon pod og imbestiga sa flood control controversy niya. Padil, by the way, si Director Matibag sa year 2019. Unya nga to ni kabibes sa Alvis Kumaling, kabibes Tonton, si Petra, naglukto na na gyud sa kaldero nga Bulawan. Ika ni kabibes sa Fred Gelmordi, basin ganahan resab si Alan Peter nga mapriso kay more boys, more fans sa prisohan with laughing emoji. Siya o ba niya itong mga kabibes, oy? Gikan ni kabibes G. Bacalso. Good morning, sir. Watching from Loon Bohol. Good morning ni mo kabibes G. Bacalso. May buntag sab sa atong mga kabibes diha sa Loon Bohol. Bitaw mga kabibes ba? Kanang kining isyu ha ba? Incidental lang ni nga karaw ni dito mao bitaw. Kay to put everything in a proper context. Inani magud ang nahitabo? Ha? Na kanabang nakakuha og atensyon ni NBI Director Melvin Matibag ang iyang pag-adto dito sa Clark, Pampanga. Modesty aside, naka-adto tani ining dapita dito sa Pampanga, mga kabibes. Dagi dito ang sports facility sa dito gipahigayon ang Southeast Asian Games sa 2019, mga kabibes. Sa pagkakaroon kay that was kinini ang about 7 years ago, mga kabibes, dili na gyud maayo ang estado sa pasilidad. Daan na ba? Unya, di nilalim kay binilyon nga kantidad ang nagasto ni inis gobyerno. Ang mga unang detalye nga nanood dinhi, mga kabibes, ang pagpahimo sa sports facility. Pinaagi ni sa kining giingon nga PPP, Public-Private Partnership, uban sa usa ka Malaysian firm, mga kabibes. Ang nakapurki ni ini kay matud pa sa inisyal nga pagbutyag ni Senator Pia Cayetano, iyan na sa ning naimbestigar, nga ang maong Malaysian firm. Uy, hayahayas kinabuhi. Kay ba ang mag-unsa? Joint venture maunta. Wa man mapagawas bisag usaka sintimo nga kwarta, mga kabibes. Di kadako nga questionable kayo, laliman ka. Kanabang magnegosyo ta, ha? Atong-ato lang ning isimplify ba, ha? Para masabtan sa kadaghanan. Pananglit, nagsabot ta nga, magdigusyo ta. O sige, tampo-tampo ta, kananaang tag, nagsakalibo lang ta. Unya ikaw, pasali ka sige, o sakalibo. Unya ang imong kasabot, umaway mo, kapital ni mo. Uy, hayahaya ni mo sa, ingon kay tagsakalibo ta. Nalokalibo naman o na ko. Muna yung nahitabo, ang gobyerno daw gigisal sa kaugalingong matika kay ang gobyerno lang gihapon ang nihatag og kwarta ngadto sa ka-joint venture nga Malaysian firm pinaagi sa pag-loan sa usa ka bangko nga iya sa gobyerno, mga kabibes. Di kadakong tinuntuan ang istorya, ha? So, usa na sa imbestigahon ron, ha? And whether involved niya na si Senator Alan Peter Cayetano, then he has to explain. Being the titular head na mo ay nangu sa organizing committee sa Philippine Sea Games, organizing committee, mga kabibes, Peace Go. Ang niyang ipasabuta, in fairness to Alan Peter Cayetano, kaning mga detalye kalabot sa sudan nga imbis nga morning sudan na laliman ka longganisa unta nga chicken longganisa nga medyo okay pa na, labi na og nindot pagkahimo. Unya huli pa lang kikyam pagkapaita pa na ng istorya, ha? Unya muduwa kag football. Ha? Unya, daghan pa tong mga reklamo. Unya, kaning mga athletes uniform. Nga matod pa, mga overpriced. Adi na lang ta. Labi ng kaldiro. Kaning kaldiro lagi. O maprubahan lagi di nga kwarta ni gobyerno. Sus! Dakupuruhan nga malaybil ni Alan Peter Cayetano nga senador, mga kabibes. So ato nang tanahon, kay tanaw ra ba nako? Ah? Dako kay tulubagon si Senator Alan Peter Cayetano. Kay you know what, mga kabibes? Ang initial information mao nga walay klaro nga pag-audit to. Walay klaro nga liquidation. Uroy ang moingon ro ng Commission on Audit Bitawn. Ang gobyerno ni pagawas sa ning kwarta unya walay klarong liquidation. Aw. Sabit yun din si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Gika ni kabibes 760. Kabibes, ingon ang mga DDS. Gipanggukod ko no sila ni Marcos. Ang mga DDS kay giimbestigahan si Cayetano. Unya mo ingon ang mga DDS nga weak leader si Marcos. O weak leader pa si Marcos. Nga nung gigukod man ang mga DDS na di ay weak nga kamao manggukod. Pagkatoy-toy ganog utok aning mga ha ingnon ta na lang mga DDS kabibes, sumapa ni kabibes 760.
1: Arangkada sa Butan.
0: And therefore mga kabibes, to akong tugbangan na imong gisulti, dili weak leader, tough leader, isog, pero sikreto mo tira, di ba? Ay dani magud mga kabibes ang kanabang sakto nga termino na underestimate ni nila si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kay di man may mga away yun lang ka ng parehas mga babao ng istorya ba? Di oy, pero sekreto ra. Ha? Mauna di ha. O niya ka ng ilang ipang humbug ron nga taas ko ng trust rating si Vice President Sara Duterte. Inig pangatog na to ron. Inig mata na to ba nga tong Presidente Bongbong Marcos lang yapon. Huwag ina, pulos ng matod pa nila taas sa survey si ha? Vice President Sara Duterte, mga kababs. Kaya nga no, itanday ni mong Bongbong Marcos because in 2028, huwag doon na mag-eleksyon. Di mag-good sila mga idwa, mag-contra mga kababs. Unsab sa taon ng mga DDS, oy, taka ra magyawit. Sige kag, baligya sa imong imong gilabanan. Unya ang imong gitugbang nga kontra, dili makikontra. Uy, pagkadakong tinunto, takar mo mag-analisar, uy. May tatog inyang gikumpara nga to, ni kinsa man ay posible nga matbang niya. Unya, siguro day mo. Unya, ma-impeach si Sara Duterte, asa mo paingon, hilak na po mo. Ligid mo's inyong kagool. And before I forget, mga kabibes, ako laning tibawason because we still have about 20 minutes more to go. Ha? Crucial kayo karong adlong Lunes, ha? Ha? Timanay ninyo. Because on Monday pohon, that will be July 20, mga kabibes. Muna ang adlaw nga magdebate na sad ang mga tali sa mga kung mga senador. Kay ilang uyunan, magbutasyon sila kung angayan bagyod nga tugtan ang pagpangapod-apod og subpoena alang sa mga bank records og tax records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang pana nga si Attorney Manasses Carpio.
1: Arangkada sa Butan.
0: That is very crucial, mga kabibes, karong adlaw Lunes. Ah? Kaning uban nga itong gisgutan ron, we'll have a sideline on Monday. Because what will be the focus is how the votes will go. Ah? Hinumdumi, 21 na lang ka mga senador karon ang naa sa impeachment court. And therefore, so kuhay nining gipadayag aning mga bright kuno sila nga mga political analyst Muingon lang gihapon nga. Kinahanglan ko no 13 botos pag sure mo'y. Ha? Kapamahaw mo kagahapon, wa. That cannot be. Nga no, mga ka-vibes, katong gingon ninyong, ha? Kanang, ang basihan, ang 24 gihapon ka mga senador, dili na pwede, oy. Ang actual man nga tuwa dito. Pwede dahil na, nga puros man to sila, anduhan na nga priso, o niya ang usa, hambot asa karong gibutang, ginoo sa iyang pagtago-tago. Matod pa ni ka-vibes, 0792, sa 2022, sir, si Piatos BP candidate ra. So si BBM did most of the talking, sidekick ra siya that time. On 2028, kasi Piatos na imbordagan as president, the people will see how this spoiled brat talks. The people will see how incompetent she is ug na muobra ang paglikay-likay niya sa mga issues. And para gani nako, ka-vibe 0792, it is still very premature to talk whether Sara Duterte can run or not, because right now ubos siya sa impeachment trial. Ha? We just do not know, ha? Makarealize hasta nang iyang mga dumadapig ron nga sadaan gid siya. And they will vote eventually to convict Vice President Sara Duterte of goodbye politics kay bisan pag ordinaryo nga barangay konsehal ditos Davao, di na kay di natugtan sa balaod si Vice President Sara Duterte, because the moment she will be convicted, ha, kay inani mga ka-vibes, sir, ako ning klarohon dili uban man god nga pataka ra bitaw gyawit. Mingon sila nga wa man ma-impeach si Vice President Duterte. The fact nga niduso nag impeachment articles of impeachment ang mga sakop sa House of Representatives, then she was already impeached in the House of Representatives. Ang gituki na lang ron sa Senate impeachment trial whether she will be convicted or be acquitted. So mao na, ha, kung makonvicto siya sa iyang impeachment gikan sa ubos bayabula oranan, goodbye politics alang ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So karong hapon, oh, rather karong Lunes, mga ka-vibes, ha? Crucial kay na. Kay mooyon ba ang mayoriya sa mga senador ga patagan og supina ang mga bangko, ingon man ang Anti-Money Laundering Council, aron mayagyag ang mga bank accounts, ingon man tax records, tax documents ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, ug sa iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay ako ni siyang ipanag-in sa nahitabo ni atong hinumdom mo sa kining impeachment trial ni kani Presidente Erap Estrada, mga ka-vibes, in 2001. Ah? Nga wa na to gipadayon ang maong impeachment trial kay mismo si kani Presidente Estrada midimiter, miresign siya pagka presidente, mga ka-vibes, sa dihang ablihan na unta ang kadtong envelope nga nagtuo nga dito mabutyag nga ang maong pangalan sa envelope ang iyang alias nga sa dihang ni abli siya og kananaang account dito sa usa ka commercial bank nga ang ngalan, mga ka-vibes, sa iyang gigamit nga niingon gitong maong bank manager, ha, nga si Clarissa Ocampo, niingon siya nga diha ko sa luyo, pila lang ko ka metros ang gintang kita jud ko nga ni perma siya sa pangalan niya, mga ka-vibes, nga ha, matud pa niya ang kadto, ha, hihi, ha, nag-alias siya, mga ka-vibes. Unya, nambatudan gito niya nga nigamit sa mong alias mga kabaib si kanhi Presidente Joseph E. Rapistada.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah? So mao na ang akong ipanag-ing ninyo nga importante kay na pohon. Ah? Ang mao nga kanana ang pagpahigayon karong Lunes. Kay subayon gid na kung tugtan ba nga mahatagan og supina ang maong mga bangko nga gitumbok mga kabibes. Ha? Kay sa higayon nga mablihan gina, ha? Mahatagan gyud og mga supina ang maong mga bangko aw tapos ang boxing mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Mao nay mahitabo gyud unya sa karong adlawng Lunes. Ha? Ato ng siren og unsa gyoy may tabo sa adlawng Lunes mga kabibes kuno galing ablihan na akon tugtan na ang maong paghatag og mga paghatag mga kabibes og kinini ang alegre kaya akong gisubay ba ang atong mga notes mga kabibes niadto nga maong impeachment trial mga kabibes ni kinini ang kani presidente E. Rapistada kitong pag hatag og pag-able lagi sa envelope nga ang dibutyag ni adto usa ka kaning manager sa bangko mga kabibes kadto grabe gito kay matud pa sa bank manager iyang gigamit ang pangalan nga Jose Velarde.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So unsa may nahitabo ang mga senador ni adto 11 sila ang nisupak gablihan ng maong envelope na pura ang pabor sa ato pa dili ablihan kay bawo kag unsa nahitabo mga kabibes. Ni-resign si anhing Senate President Aquilino Pimentel Jr. og ni-walk out ang mga sakop sa prosecution panel mga kabibes og didto nahitabo ang EDSA People Power 2 dito sa EDSA Quezon City mga kabibes datong tuig 2001.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 9255. Good morning Sir Tonton. Sige bitaw silag singgit og due process. Mao ni due process sa gobyerno mo preso gyud sa mga kriminal dili pamatyon lang dayon kunway husay sakto kag yod kabibes 9255. Sir kadtong bank bang ni involved kang ERAP case was Equitable PCI. Who's now the BDO? Yes, usa na gipalit na nya nahimo na ng BDO kabibes 0792. Unsa man putong klasing bangkuha nga nagpagamit man? Kanay maingon ta mga kabibes nga lawom kay nang istorya ha. Sa ato pa duna gitoy mga considerations duna gyoy nag-endorse pero kay bawo ba ka ultimately kabibes pag abi nila og Jose Velarde uy. Ang pangalan nga naa dito si Jaime D. Chavez. Ang usas mga front ni kanhi presidente Joseph E. Rapistada. So kini karon sa Lunes pohon magbutasyon sad ang mga senador. Kayo nung what importante kay ni the moment nga dili mo yon ang mayoriya sa mga senador nga mo-issue og supina ang Senate Impeachment Court. Dili mabutyag kung pila gyud ang kwarta sa bangko ni Vice President Sara Duterte og sa iyang asawa, dili sad mahibaw-an ang ilang mga ipangbayad nga buhis. Sa ato pa, matago o dili mabutyag sa publiko kung unsa manggaling ang ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So crucial kay na mga kabibes karong adlawng Lunes. Kaya nga no, huma naman ang oral arguments tali ni prosecution panel member nga si Congressman Chiljok no. nga matod pa ni Congressman Duke no lagi, ah, kining buksan natin ang pintuan ng katotohanan. And many people are with him on that. Unya, ang pika sabig sad, pinanguluhan sa ilang abogado ni atong panahuna nga maoy ni argue, ah, in behalf of the defense team, mga kabayb, si Attorney Michael Wesley Pua, niingon nga dunay gitawag og due process og dunay katungod ang ilang kliyente nga dili maablihan kay suma pa niya, ah, kalapasan na sa data privacy. Unya lain niyang gibutyag nga naana sa kininiang bank secrecy law nga akong tan-aw ra ba di mao pagka mao ang pagkahanay ni, ha, Attorney Pua kay giklaro man dito nga ang bank secrecy will not apply in case of impeachment. So klaro kay nga palusot na lang ang gihimo ni, ha, Attorney Michael Pua, mga kabibes. So karong Lunes debatihan na dito. I'm sure it will go kada na ang mutaas pang debate ni ana, labi na kay ang Cayetano siblings. I'm sure maningkamot kina sila depensa nga dili, ha, mo issue og subpoena ang Senate Impeachment Court, mga kabibes, ha, pinaagi ni Senate President, rather, ha, kinini ang ilang presiding officer. Ingon man with the concurrence of the Senate President nga si, ah, Senator Win Gatchalian. So, depende og pilay boto nga maangkon. Kayog dili gani mayoriya, mga kabibes. Ambot lang og unsay mahitabo karong adlawng Lunes, mo na nga crucial kay na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: As to what is the majority, ang akong baruganan, tungod kay 21 ora na sila diha, sa pagkakaroon, 11 is the simple majority. Ha? Kaya nga no, 21 raman sila. Ha? Or to be safe, 12. Ha? O niya, kung nahinumdo mo sa dihang na himo nga Senate President si Senator Win Gatchalian, 13 man sila. O magkahiusa silang tanan, mga kabibes, aw, mahingpit yun ang pag-issue sa pwena. But if not, klaro yung kayong nga mapukok ang ebidensya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: To my mind, mga kabibes, this is a battle between transparency, and accountability. Batok sa gitawag og kining, confidentiality and secrecy, mga kabibes. Matod palagi ni Congressman Chel Jokno, hindi po confidential ang katotohanan. Tinuod, oy. Dili confidential ang kamatuuran, ang tinuod. Kayo, why angay kabalakan si Vice President Sara Duterte, ang iyang mga abogado, nga nung dili Manila pabulihan ang iyang mga account sa bangko? Anong di Manila pa isyuhan og supina? Ugwa pag itsilay sa? Ugwa pag yung unexplained wealth? Ang ilang ingon, fishing expedition ko, no? Mga kabibes, ang isyu manggod ni ining tanan, kung angayan bang ipabilin sa katungdanan si Vice President Sara Duterte, this is about fitness in office. Kayo, nangawat ka sa imong pagpangatungdanan, sugod sa imong pagkabisi mayor sa Davao, hangtod ka na himong mayor. Agrabe ang mong sa ngatos katawang Pilipinhon, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay busing pagtipunon tanan ang iyang swildo gikan sa tuig 2006 nga nahimo siyang busy mayor, hangtod siya na busy presidente, dili maabot og binilyon, oy. Laliman ko ka sa maong kantidad. Og imong tipunon tanan mo kapinto sa 6 billion pesos ang tanang bank transaction reports nga nadangat ngantos Anti-Money Laundering Council, unya ang gideklara sa Vice Presidente 98 million ra ang iyang salin pagkadakong, ha, sa likwaot niya na, mga kabibes. So karong Lunes, ha? Mabalik man ta sa atong programa karong adlang Lunes, ato nang atangan, ha? But I can have my kining opinions and commentary ini kaugma na ini kamartes kay hapon man ang Senate impeachment.

0: vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo disco rally. Disco rally. Remember when? Remember when? Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
0: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukto na kong samot.

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
2: Andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: Mga Vibes, P-Pop is on the rise. Andam na ba mo? Ayaw si Piyata, mga Vibes, ang Gen Z Live in Cebu featuring G22, Vision, and a special performance sa grupong Aja happening karong June 26 at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tinapos sila ay special pre-concert, mga Vibes, live for free ang The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. And syempre, sa tanaman na minaw karon, mga Vibes, it's your chance nga makatanaw og Gen Z Live Cebu for free. Kauban, mga ka-vibes, syempre ang grupong G22 Vision and Aja. So atong ilan ninyo, mga ka-vibes, ang atong featured song i-play matag adlaw. Okay, kahibaw ko sa title. All you gotta do is text our official text line, mga ka-vibes, at 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. O pwede po mo message sa mong Facebook page, 93.1 FMR Cebu. And unang makadagasak tong tubag, may marawat o gusto ka libreng ticket alang sa Gen Z Live Cebu featuring G22 Vision and Aja. And speaking of featured song, mga ka-vibes, here's our featured song from the group G22. Okay ba mo sa title ani? I-text na now na!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Nagkagubot pa ang una-una?
1: Nagkagubot pa ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Araw sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:52 and you're listening to your favorite radio station in Cebu.
4: 93.1 FMR, your favorite music radio.
3: Mga vibes, mauna ni! Good morning, mga vibes. Sensya na for the delay, but we're here.
4: We've been here all along.
3: Welcome, mga vibes, sa atong Kalandrakas All-Star Edition. Ato ning dali-dalion, mga vibes, kay 7 minutos na rin nahibilin. Mapailain na ta. Kinigay si DJ Kim Yat.
5: Kini si DJ Sprocket.
6: Kini si DJ Rico Mambo.
4: Kini si Langga Neda.
5: Kabibes, Tonton here.
3: And syempre,
4: kini si Ate Bae.
3: Ayan, good morning ninyo tayo mga kabibes. And welcome to our show on this beautiful Friday, mga kabibes. Ito pinche karong adlaw, Hulyo 17. The third Friday of July. Of the month of July, mga kabibes. No? So syempre, dahan kayong mga nahitabo over the week, no? And daghan pong mga angay po ninyong atangan nga mga mahitabo pasada.
4: Yes.
3: So muna itong pag-aisgutan sa makadiyot lang mga ka-vibes. No? I think angayan po ni atong gidiskusyon sa wala pa tanag on air lang ganida. Atong pugurong lakbitan, you know, in a sense, nga ato lang yung i-share sa katawahan. No? Nga, kitang mga naabitaw sa profesyon, sa media, or kining mga magsisibya, daho kayo tagtulubagon sa komunidad. Lakip na kining atong mga social media posts. O syempre mga ka-vibes, in relation to the incident that happened earlier this week.
4: Yes.
3: Kabayan sa usa ka babae mga ka-vibes who was allegedly raped and was caught on CCTV. O kundi in doon ay mga mga radio networks sa ilaha pinagi sa ilang Facebook page and broadcasters and anchors nga nito kay pag-ayo ani ni post ani na pa jay interview gipasaysay sa biktima ang tanang nahitabo niya, which is very inhumane. It's unethical og daghan kaayog na nakaangkonig daghan kayong pagsaway. Busa atong paminawon ang opinion sa atong tagsa-tagsa ka mga ka-vibes. Sugda na to sa atong ginagahian usa ka kuan usa ka pillar of radio commentary in Cebu.
5: Pilar.
3: Si Ka-Vibes Tonton. Ka-Vibes Tonton, in a nutshell, unsa may masulti ni mo atong mong panghitabo, Ka-Vibes Tonton.
7: In two words, irresponsible journalism.
3: Mm-hmm.
7: Mao gina akong masulti.
3: Mm-hmm.
7: Kana bang graphic kayo? Mm-hmm. I mean, showing the video itself is a no-no.
3: Mm-hmm.
7: So, I'm sad for some of our colleagues. Kunya, naluoy ko marabag ilang gi-capitalize og maayo ang insidente.
3: Okay, musla nila, no?
7: And for what? For engagements? I better not do it and bahala na gusto na lang kabukminaw na ko. Basta di lang ko mo buhat sa ingon nga murabag atong gipapistaan ang nahitabo nga pag-abuso sa maong babae nga luoy kay town. Laliman ka, it was really graphic and hangtod doon murag lain na po doy nga doon na tayo mga kaubanan sa buhat nga matod pa nila ni Saum yun just to have engagements.
3: Yeah. And how about si ikaw oy. Matod pa niya ang kinalamayon bisog ko pata katilaw.
5: Oh.
3: DJ Sprocket. Wala sa ko'y planong mo tilaw. Bidli man. DJ Sprocket, ikaw. Si DJ Sprocket naman eh, influencer man yun eh, di ba? She understands engagements, how to attract followers. Pero sa ano yung mga sitwasyon, DJ Sprocket, ano sa may masulti ni mo atong mong panghitabo?
5: Kuhan kayo na siya, kanang bati mo gano'n siya kay, ano, namagod kay maligsan ba nga kanang kinabuhi sa tao ba. So dapat kung kuhan ka gusto kag engagement lahi gyud nga kuhan ka nang naagoy content nga kanang kakuhaan og pagtulon-an.
3: Dili kay makadaot.
5: Oh, makaproud man nimo kung ang imong content is naay pagtulon-an ba. Pero kanang mo kuhan lang ka na mo sabay lang ka sa kanang mga nga na mga mo clout sa mga content nga di maayo para lang gyud mo kon di gina advisable gyud para nako as a teenager nga
3: teenager
2: teenager
3: wala di ba ha alcohol karon teenager sa imong mata
4: stop ko mamakak
3: pwede siguro ka pwede siguro ka toddler og height teenager onya how about ang atong simpatiko bangason kayo? Aha. Unsa may masulti nimo ato ang imong gipistaan man to sa social media to in ato noon nga post oi?
7: Muna siguro lagi tungod siguro karon sa nauso na gining social media ba nga mura og makahunahon na tawag na aga ni mga pangitabo viral na yon. Kinahang lang mag-viral gyud ta mo apil tag viral ba kay di pud tapawahi.
3: Mao lagi. Mao
7: na inastong utok yon mag-viral sila viral pud ta. Muna nga og unsay naa din na balag batid na ta kahunahon na. Di ta kahunahon na oi mura mag kuha na ni lapas na ni basta kay mo viral ah post ko di ana ba mo na pero mo day nay sakto po nang ingon di dila nga nida nga kanang bitawong makakuan ta ba sa atong pamilya kung kita nahitabuan ni ana makakuan ta nga di po day maayo sa ato ang part po di ay sumuna nga og unsa day mga viral viral ato po tanaw og di ba ma
3: makiangayon ba
7: makiangayon sakto ba nga i-post ana na lang siguro.
3: Alright, how about si Kuan ang nari bagong love team ang bagong ka love team ni Bimby ay Raisa did I know it's si Raisa sorry
4: practice ako yung istorya Japan tikar mo ka. Ego man lang, ego man lang. Una-una ko ka ha. Kaya ang pinagtago ka.
3: Ate Bego, go.
4: Para sa ako, as a woman po, no, and I hope, kahit para ni sa tanan nga mga naminaw karon. I hope nga tagan itong importansya, bili og respeto. Ang tanan nga tao, regardless sa gender, regardless sa choices sa tao, o regardless kung unsay nahitabo sa tao, may it be good or bad. Especially sa tanan ito, mga journalists, broadcasters, anchors, and anyone that are speaking for in and on behalf of the people. Hinaw itong tanga, we become responsible of what we say. Especially nga, tanan itong gisturya, it may influence and affect people that listens to us.
3: Yeah.
4: So I hope we become responsible.

0: content diha o social media ka, musabay ka ng viral-viral. Kaya ka nabalitan ka ng digital creator ka, musabay ka, bisikun siyang viral diha, kaya ganaan ka mo viral. Kung sabi na itong linog nga, oh, naglinog dire, oh, like, follow, and share. Oh, di ba? Maya na, di ba? Bisag unsa na lay buhaton para mo viral. Kulang na lang kauno ng bisag unsa para lang mo viral, no? So eventually somewhat lang makasabot kung anong ilan ning i-repost. Pero isip mga magsisibya, we are given a higher form of responsibility, no? So for media institutions, no, dapat dili yun tayong ana, dapat mo practice taog media ethics, and we should also apply those ethics even in social media. No nga, basic ra manggod unta na good. Angay bagod na siya. Angay bagod nga imong ipasaysay, nga imong ipo sa Facebook, unsay nahitabo anang bayhana? Di ba? Kinsa man ka investigador ka, pwede dai na. Sa investigador ra man na siya pwede, di ba? And that even is actually in a confidential, ano, sa pink room ba na siya ron? Investigahan sa WCPD, one-on-one dito niya, confidential pagyud na. Ang ending man noon, imo man noong gipapress ko niya, imong gipo sa Facebook. Di ba? So there's no one in the right mind would say nga sakto to ang gibuhat ninyo. O di na nato i-mention na siya nga radio station, no? I'm glad inyong gi-take down inyong video. Pero wala na, the damage has been done. Unya na, speaking of repost, ang gatong interview, gipang download, gipang repost na pod sa mga lain na pong influencer ng mga social media, so ambot na lang. No? So, maulagyan na. So, dapat kita, media institutions, as radio stations, as media practitioners, dapat kita'y sumdanan, kita bali ang tambanan ba sa sakto na paggamit sa social media. No, okay, dapat kita mahimong list. Mga na sila nga, agi, post mga ganiani nga radio station, umpusad ko! Diba? So, sayop na siya. No, dapat kita, isip mga media practitioners, we have a higher form of responsibility. No, labi na nga, naamoy radyo, naamoy TV, napagyan mo social media page. O di dapat, kung sa mo katarong sa TV o sa radyo, na po, ang problema lang, di man sa tarong sa radyo, di sa mo, social media, di mo tarong. Diba? So, dapat, ana itong una-una at higher form of responsibility. O niya, this goes po sa mga ordinaryo diha nga mga content creator, diba? Dili po tabas-tabasta lang patakag share. I mean, that's good viral engagement or whatnot for as long as wala ta nakatunog og laing tawo. O karon alang sa katapusang mensahe kabahin aning maong topic atong paminawon ang mensahe gikan sa usa ka kuan kanang local celebrity here in Cebu nga paresog na ni kasi tong katong si Lucy, katong itong Chinese nga artista sa US, Lucy.
1: Kusumpay,
2: Lucy Liu.
0: Lucy Fur? Lucy Liu. Lucy Liu. Go langga. Langga neda. Ayan. Sige, go.
1: Sige. Oh. Ako, honestly, kani siya, nakapasapot ni siya, nakapahigh blood ni siya, ako naglagot ko. Okay. Kabay, sa dalang mga namina o nagtanaw na to karon, we are wearing different hats, no? I'm sure. Daghan kayo, no? Most of the time, station manager, most of the time, DJ, most of the time, public servant, diba? Kamo, inana pod mo, manager pod mo, lain-lain, estudyante, professor, we take, daghan kay tagsulubon, no? Daghan tag responsibilidad.
0: Init, gani kaya itong isulubon.
1: Gani.
0: Diba? Sige, go.
1: But let us not forget, mama pod ta, papa pod ta, sawa pod ta, bana pod ta, mga anak pod ta. So whoever that person nga gifiestahan, huna-huna abasin igunsa na nimo, do not ever forget na ibutang jud inyuhang kaugalingon sa sapatos anang tawhana, or sa family members anang tawhana, or sa loved ones anang tawhana. I don't know law. Kaya mo ko, di ko parehas ni DJ Kim yat.
0: So, huwag kahibaw ganun. Huwag katoon.
1: Okay. Nakoy, a few nga basic ang hibawaan sa KBP Code of Ethics. Because, of course, dugay ko sa ABS-CBN. Nakoy mga kailang. Ningtuman, ni subay, yun, ana. But we don't need those para mo feel ta, mo bati ta sa itong isig kataw. Diba? So, as simple as, kanang dili bitaw na to fiestahan ang nahitabo, whether tinuod or proven tinuod or not pa, di ba? Wa pud tay kalabutan pud ni ana. Unya na nato problema hon simba ko, maabot siguro nato, pero dili na, na dili, I mean, di ba? What I'm trying to say is, let us be a responsible human being. Now talking about it, nangangurog ko, baka naglagot ko sa idea ba that we take pride nga kita'y nag-una, kita'y naka-interview, kita'y nag-post.
0: Yes.
1: Daghan ang, pila naka-shares.
0: Kana bitong idea sa Outscope?
1: Kana.
0: Okay, Ramana.

0: If it's a scoop.
1: Yes.
0: Di man to scoop in tawon. Uy, Diyos ko, that's a violation of that person's dignity.
1: Exactly. Yes. You know, happy kayo tano. Proud kayo siguro silang. Oh, daghan na kayo shares. Pila na ka-views. Daghan na kayo engagement. Let me tell you one thing. I'm very happy. Last of last night, naami content na gihimo sa 93.1 FMR Cebu sa among social media page. Gabi, before ko natulog, it was at 124K with 1.4K reactions. Mm-hmm. And pila naka comments, it was about SSSID, my SSSID concern. I'm happy na pila na to ka-shares. Pila na ka-shares, daghan kay 300 something before ko natulog gabi. Kaya na ma-proud ko. Why? Nakahatag ko og tubag sa ilang mga pangutana. Naka-ignite kog something nga makakonect ang ako ang mga listeners, ang amo ang mga followers sa SSS. Ni-reach out ko ni Sir Dan of SSS. Sir, kindly reply to these inquiries. I saw him replying. Mm-hmm. In fact, nag-arrange po kog laing guesting with him so that we can extend and keep answering concerns. Kana, ma-proud ko, Ana. Why? Because nakatabang ka. Diba? Naka-connect ka sa unsa gigikinahanglan sa katawhan. So it is just so sad na inani di ay makapa-ignite. Yes, nakapa-ignite mo. Nakapa-ignite mo dili maayo pamatasan. So here we are reacting to nganong naay mga bata, mga minor nga magbuhat og mga malaw-ay, ano man na influence na ninyo. So dako kay mong responsibility kay mo nag-repost man mo. Inyo mang gi-hype, inyong gi-highlight. So ang sad an kinsa ginikanan na pud. I mean, diba? So tuyok-tuyok rata. So if we naasa to ang mindset nga sakto gingon ni DJ Kimir ganina, gigko ang gali sa ako ang favorite nga istasyonan, gipost gali sa ako ang favorite nga DJ. So kung ikaw imo nang sundon kay mo na gibuhat sa imong ay wala di tamahuman,
2: tinuod na.
1: Listen to your own conscience. Sakto ba na? And again, ayaw kalimti. Mama ka, bana ka, diba? Kana, always remember to put yourself in the shoes of the other person. Mo na siya, so gisapot ko servisyong ka vibes karong alas ko.
2: Mura siyang social responsibility na to. Ayaw yung kalimti nga, papa ka, ayan, guwapa ka, diba? Guwapo ko, guwapa tang tanan, guwapo tang tanan.
3: Guwapa ka, pre.
2: Okay, pre?
1: Ayaw, pre.
2: Alright, alas 17 na din. Salamat mga ka-vibes, no? Ato itong gilakbitan mga ka-vibes. It's a very hot topic right now, especially here in Cebu. And I hope nung di na yun ni mausap.
1: Yes.
2: But you know what? Kining mga station na nalang bigit ani, balik na lang man eh. Di ba ka-vibes tonton? Katudeng
3: you know what's worse? Game screen record god sa dagang content creators.
2: Screen record.
3: So, tanaw kron balik-balik.
2: Unya kana jun nga mga station nga nalambigit nga nibuhat ana, murag ilan na notorious na sila for doing that. So ayo just Ginoo ko, hopefully no, and mo lagi ni because KBP once again is really not sanctioned by the law. There's no bite good, no, but it's still a law that, you know, it's an organization that you should be a member of and follow its bylaws, diba? Ay nako. Anyway, mga ka-vibes, 1:00 oras, alas 8 na, at ang ininyo mo mga kalihukan, ato na lang nagbitan, no, dali-dali na lang, syempre, at ang ininyo, ikaw na lang ganida.
1: Datay Servisyong Ka-Vibes July 24 at yes. San Miguel, Cordova,
2: Servisyong Ka-Vibes July 24, and then syempre, Gen Z, mga ka-vibes, Gen Z live in Cebu featuring G22, A Vision, and Aja, og, I forgot the
1: Azra.
2: Next group.
1: Azra.
2: Okay, no? So, muna siya. Mga P-pop groups here in Cebu. Karoon na rin July 26, alas 7 sa gabi. Di pa, minalo mo dali sa 93.1 FMR Cebu kay manghatag ni og libreng tickets, ana, mga ka-vibes. Alright, ato na to. Kayo ba naging oras?
3: Ato na to.
2: Okay, kini si DJ Kim Yat.
3: Sa kanunay, ka-vibes tonton. DJ's Bracket.
4: Okay na si DJ Rico Mambo.
1: Kini silang ganada. Stay responsible, mga ka-vibes. Thank God it's Friday. Can you see Ate Bae?
2: Oy, happy birthday, Jude Torres!
1: Happy birthday! Happy birthday to you!
2: Karo sa magdulang pickleball, Jude. At ito na tayo, patay lang sa mga nandiri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
2: Mga ka-vibes,
1: Maulili!
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio.
4: Radio Cebu 93.1. Mauna

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes. Itong oras, alas gis-gis na sa kabuntagon. Guna itong mga nagunang balita arong mga takna ha? Alang sa atong FMR News Break. Tungkol sa pagkatap karon mga ka-vibes, itawag nga peke nga scholarship sa scam. Ang kapulisan may pasidaan alang sa mga posibleng mabiktima aning maong mga peke nga scholarship scam. Balitatod ka na to ni Joanne Michelle Villieta. Joanne!
2: Nagpahimang no ang kapulisan sa mga estudyante o ginikanan nga magbantay sa peke nga scholarship scam. Matud nila ang mga manlimbog kasagaran mga yugbayad o personal nga impormasyon aron kunuhay makahatag og scholarship. Gibutyag sa kapulisan nga ang tinuod nga scholarship walay bayad sa aplikasyon. Gidasig usab ang publiko nga susihon og kumpirmahon una ang impormasyon sa CHED, DOST o sa ilang eskwelahan sa dili pamuhatag og personal nga datos o kwarta aron malikay ang pagpangilad. Joanne Michelle Balieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Joanne Michelle Balieta. Umukri naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nag-unang balita aron mga taknaa malang sa itong FMR News Break. At ayun yung mga ka-vibes online pang hugna sa mga balita karong adlawa sa line pang FMR News Break kunyang alas 11 sa udto. Ni si DJ Kimiat nang alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na, o ganito mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Gikundi na o gisaway mga ka-vibes sa grupong atin to, kining China propaganda batok sa mga Pilipino. Balitatod ka na ito ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
2: Gikundin na sa grupo nga Atin Ito Cebu ang usa ka social media post sa China nga naglaraw sa mga Pilipino isip mga unggoy. Matod ni Atin Ito Cebu local convener Alvin Dizon, kini nga propaganda usa ka bastos ug direktang pagtamas-tamas sa dignidad sa katawhang Pilipinhon. Dugang sa grupo, nidangup lang ang China sa panaway, pagpanghulga o sayop ng impormasyon tungod kay wala man kanila ang mga kamatuoran o ang international nga balaod. Iklaro ni Dizon nga bisan unsang matang sa propaganda, dili gayud makapapas sa tibuok kalibutang kalampusan sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Tungod ni ini, giauhag sa Atin Ito Cebu ang publiko nga mubarug batok sa diskriminasyon ug padayon nga panalipdan ang katungod sa nasod sa malinawon nga paagi. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Lavinia Hika. Mga kanina naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR News Break. At tingin ninyo mga ka-vibes sa lain pang mga hugnas itong balita, sa lain pang mga FMR News Breaks unyang hapon, arangkada balita sa hapon ingon man atong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa udto, tuban si DJ Sprocket ingon man itong mga Vibe Mix DJs. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:05 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS! Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
2: Oh, umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, babe. Paulit-ulit na lang.
0: Mga ka-vibes, andam na ba mong tanan di ha? P-pop is on the rise this July 26 at 7 p.m. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision with a special performance by Aja. So happening ni siya at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Aduna po sila yung special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 PM. Mga ka-vibes, mauna ni ang inyong chance good nga makatanaw og makakuha og libreng ticket para sa Gen Z Live Cebu. Oo, for free ni siya ha. Og Atangi. O Atangi ang atong featured song from G22, Vision og Aja. So kung kanunay ganay mong naminaw na mo, so karon na karon adlaw or karon mga orasa na ata ihatag nga free oh one ticket sa mga kwan lang sa mga nakahibaw sa title sa atuang o oh, i-featured karon nga song. So kung nakahibalo mo sa title o oh, i-text dayon sa 0995 472 0802. Akong Osbon, 0995 472 0802. Or i-message ato ang Facebook page 93.1 FMR Cebu. So ang unang makahatag og sakto nga tubag makadawat og isa ka free nga ticket para sa Gen Z Live Cebu featuring G22 og Vision nga na special performance by Aja. So kani nga kanta mga ka-vibes akong i-play kung kahibaw mo ani o kahibaw mo sa title kani siya nga kanta kay gikan sa Aja. O kung kahibaw mo ani o i-text sa 0995 472 0802.
2: Umiyak ka na naman. Sabi ko na nga, babe. Paulit-ulit na lang.
0: Oh, on-site title, ani. Mga ka-vibes, ha? Kinsa nakahibaw sa title,

Alright, sa itong mga ni-text, no? O sa itong mga na ni-text, sa mga kuan ka na nakasakto diri sa tubag, duha man ni sila. O, duha ang nakadaog. O sige, i-text palihog na kaning ang last four digit kay 7004. O i-text ang imuhang o full name o address. O niya kanipot si 3433. O mo niyang duha na nakadaog karon. Oy, duha ka ba ka nakadaog, ha? Sige, i-text ang inyong full name. O aning 7004. O last four digit niya o 3433. O 3433. O i-text malihog. And congratulations. Nakadawat mo og tagsa ka ticket, mga kabahan. Congratulations.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

11:20 na gayon. Sa kaodohon. Maayong odto, maayong pagpaniotog, maayong pagandam sa paniotto. Og welcome na usab sa tuang programa. Matagal sa 11 hantod ala una ang programa kung diin naglagubo. Naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto. Nagkasipa inyong mga radyo, mga ka-vibes. Programang ka-vibes sad-sad sa unton ining adlaw nga Biyernes. Bit sa 17 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. And of course, live on the mix right now, it's me, DJ Sprocket. Gunato and later on ato pon mapaminawan ang mga maninot nga sunata. Tato guest DJ Louie.

8802. O niya, syempre. O, ato na i-congratulate. Ito nakadaog sa atuang pa-free ticket sa Gen Z. Live diri sa Cebu, mga ka-vibes. O, congratulations! Congratulations ni Rosel Pasuluhan. Diya sa may Porok Chicos Lipata, Menglanilia. And congratulations po ni Marilyn C. Room. Diya sa may Efra Lota Street, Danao City, Cebu. Oo, congratulations, congratulations. O, paabot lang mo sa announcements, ha, kung saan pag-claim sa inyong libreng ticket, mga ka-vibes. O, niya nga alas 12, o napuntay ihatag nga price na free ticket. Isa, o isa, o niya, ha. O, atangi na ninyo, mga ka-vibes. Atangi, atangi, atangi. Oras na to, alas 11.22 naman. Alright. So padayon lang gyapon naman naglagubo na tong mga sunata, mga ka-vibes. Hantod patala una mag-uban-uban. Siyempre kung naamoy mga request or mga greetings, again ha, isend lang sa 0995 4720802. O niya, live na takaroon sa tuang TikTok o gatuang Facebook page, DJ Sprocket Gunato. Alright.

oras na ito mga ka-vibes, alas 11.29 na. Maayong-maayong pag-volume sa radio o mag-pagpaminaw ninyo tanan diyan mga ka-vibes. Oh, shout out ni Rinaldo Sinoy nga taga Mabuli, Tabugo Norte. Maayong odto. Maayong odto po ni Buswing Vlog. Oo, og ni Revens Acide watching here in Riva Ridge, Tisa, Cebu City. Siyempre si Love Marie. Maayong odto, please ko shout out sa akong mama Helen Pitogo. O sa akong igago si Sian Lungtad. Always good ko magalantaw nimo sa radio DJ o naminaw sa live. O kani sila marisipa kani siya. O ah! Kaya naman siya magtanaw sa radio o maminaw sa live. Okay kayo. O niya, please play the song Balot. Single Mom Budo. Sumuna niya. O niya, hello ni Gary Barnayha. Shout out doll sa uyab ni Jomar diha. Sa atbang nga namina watching from Mangahoy, Valle Hermoso. O ga nagkabungkag ng atop na mo din. Ngano man na? Ngano man na bungka mino atop? Ha? O siyempre, oo, atong idolo niya, Carlo Dalompines. O, mayong odto ni mo. O, kumusta ang pagbiyahe? Kumusta ang pagbiyahe? Kumusta ang pagbiyahe? Alright mga ka-vibes, DJ Louie live with the mix. Our guest DJ. O, siya na ang nitukar karon ng mga orasa mga ka-vibes. O, syempre hello ni Jinjin Alsola, hi. Mayong odto ni Maria. Mayong odto ka-vibes. Pa-shoutout sa akong ang mama nga si Elsie Pasuluhan na minaw o pinasayaw pa while nang limpyo sa balay. Umauna diya. Mayong pagsayaw-sayaw ninyo diya mga kabahan sa may pagsayaw-sayaw. DJ Lowe, hala sige, bunal!

DJ Louie live for the mix. Our guest DJ mga ka-vibes, alas 11:38 na. May pagpaminaw ni Jeff and Claro Virania. Shoutout kong Alvin and Pasidol, nga koso kayo ni Kiskis kuno sa Baka o dire sa Mandawi Giso. O gani July, ana sila do, libre daw kaniya balbakwa dire sa Mandawi. Kana! Mo ni akong ganahan. O, mo ni ako ha. O, libre ko na kong balbakwa diya sa may Mandawi Giso. Kailahan ang balbakwahan diya. O kana! O banat sila mayo Kiskis, maura na. O, mukalit ra kong ana ha, mukalit ra kong ana niyo niya. Oh, mukalit ra kong ana. Oh, naay balbakuhan ko sa Gisu sa Mandawi, mukalit kong ana. And hello ni Erlyn Inicio. Oh, saya sa sayaw sibungan ninduta sa mga tukar kana. Oh. Ang hindi nindot nga ka vibes good to. Unya syempre si Boss Ruel Montemayor. O sa tanan Montemayor family. Maayong odto ni mo boss. Shout out Boss Ruel. O Bridget Kyle Kirby Kirsten. O maayong odto niyo tanan diha Boss Ruel ha. O syempre si Konsihal Wagas. Di po ni siya magpalupig. O diha sa may lupa Compostela nga Pirming Good Man Minaw. O Pirming Gapasipa sa yang speaker ya. O request ko no sa drum beaters Dayang Dayang. O always ko no siyang naminaw diha sa may lupa Compostela. Alright.

Spot si John John Mesias. O may pagpaminaw na siya sa sakyanan padung kuno Talisay Ice Plant. Kauban niyang ahente nga si Marjon Lagaylay, John Michael Kuna Latos Bunal. O nga mayong nga pagpaminaw o nga na pagtambay sa itong live. O si John J. Garciano, si Andot Utadoy, si Onichai, Omichai. Alright. Kung namin mga greetings daw, pa-shoutout o mga request, e-text lang sa 0995-472-0802. Or e-comment niya sa itong live sa TikTok o sa itong Facebook page mga kabay. DJ Louie.

Boss, 11:44 na mga ka-vibes. Once again, we have DJ Louie live with the mix. Our guest DJ, back to back with DJ LC. And shout out kung Judy Ann Gudang from Poblacion, Hitafi, Bohol. Og may pagpaminaw po o sa mga nakaroon sa may purchasing office diya sa may Schimberg, Mandaue, Team Marites. Alright, so mga certified na ito ka

bakwa dire sa giso. O lagi. Kana lagi kana. Oh. Hulat ni mo dal dali. Na nami bal. Oh kana. Oh sige lagi. Oh mukalitra kog ana, mukalitra kog ana. All right ha, again ha. Ayaw mo gid mo kaulo di mga ka vibes. Kung naminaw man gani mo karon nato. Oo, ayaw gid mo kaulo. I-text dire sa tong text line ang inyong mga greetings og pa shout out or kung naa man gani mo request na kanta. Oo. Atong number diri ha, ikuan niyo niya, i-phone book niyo niya. Ato ang 93.1 FM radio cellphone number. Ato ang official text line. 0995-472-0802. Akong usbonog hinayon. 0995-472-0802. I-text niyo.

Shelo Bitanya. Oh, shout out ko DJ Louie kang Mama Morsing Bungkales, Ion Bitanya, Merlin Bitanya, Kades Bitanya og ni PJ Bungkales, gikan ni Shelo Bungkales diri sa GC CPG Bohol. DJ Louie Bunal. Ka-vibes, sad sa auto, kauban, gihapon ninyo mga ka-vibes. One eye line, certified lam yun. This is your DJ mga ka-vibes, DJ's Bracket.

Ito na! May pagpaminaw ninyo tanan diyan, may pagbunal sa inyong mga radio mga kabahin. May pagbunal sa inyong mga Bluetooth speakers yang kagikunik atong live sa TikTok or sa atong Facebook page. O mayo nga auto diyan ni Boss Axel Racasa. O shoutout DJ Sipa kayo inyong station diri sa Lagtang Talisay. May pagpaminaw diyan ni Ronald Unggot. O iya helper nga si Axel Arnel Amulo. Nag-iskuhi o basyumaw na diyan. Onya, may pagpaminaw po ni Tatay Libby Paburada na naginukto kay gimingaw sa iyang palablab to sa Negros. Maona niha! Onya, may ngonto po ni Benito Lombra. Oo, abunal ang mga music. Naglantaw ko sa radio na minaw sa live. Kana! Sipa, ginato mga kano, to mga listeners at mga viewers ba no? O, request ko, dayang-dayang remix chatsa. O, ang inyo mga request na mga karaan, karon na siya alas 12 yan to na alauna. O, atangin na ninyo ha. O, manggawas na mga karaan niya. O niya, o, maayong otopod ni Daniel Discarga na nag-request og tungtong sahur. O niya, si Mark Nino Oriudurain. Shoutout ko ni Oyo nga nagkaon. O, hala, sige. And shout out taga Amo from Talisay City Cebu Jumar Lami. Og shout out ko sa kuwa kumare Gaga og yad ni Tutski Joy. Onya may pagpaminaw Iner Mangko diya sa may Lawaan Danaw. Request ko no siya Touch by Touch. Oh, si DJ Louie na ibahala na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Mga ka-vibes, andam na ba mo? Andam na ba mo makadaog na podog libre nga tiket? Oh, P-Pop is on the rise this July 26 at 7 p.m. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 of Vision with a special performance by Aja. So happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Doon na po sa special pre-concert event live for free. The ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium alas 2 sa hapon. Mga ka-vibes, mauna jud ni ang inyong chance nga makatanaw sa Gen Z Live Cebu for free. Oo, karon natay featured nga kanta, no? Og unta inyuhang mahibawan unsay title ani nga kanta. Kay kung kahibalo ka, oo, kung kahibalo gani ka, no, i-text dayon sa 0995-4720802 or i-message sa FB page sa 93.1 FMR Cebu. So ang una makahatag og sakto nga tubag, syempre makadawat automatic og karon isa, ha, ganina duha man to nakadawat ganina alas 11. Karon alas 12 isa na lang ang makadawat. Oo, isa ka makadawat sa free ticket kung nakaibaw ka sa title sa kanta. Gen Z Live Cebu featuring G22 Oga Vision Oga with a special performance by Aja. So kaning nga song akong i-featured karon, unta kaibaw mo sa title? I-text na yun. I-text ang inyong tubag. Kauban sa inyong full name o address. Alright? So, money sa ito ang kantagi ka sa G22. Paminawa mga ka-vibes. O, siyempre, tubag ha.

7 na. O na natay winner. Nasa tong Facebook page. Oo, Ma'am Junieta. Oo. Congratulations. Oo, ni Pitugo Love Marie Lungtad. O siya ang nakasakto sa tuang kanang pagtag-an sa title ani nga song. Oh, congratulations, congratulations. All right, stay tuned na mo mga ka-vibes ha, para sa ato ang pagpahibalo kung unsaon pag-claim sa inyo ang libre nga ticket. All right, congratulations. Pitugo Love Marie Lungtad. Oh, i-text i-message po diyang imuhang kanang number o imuhang address. All right.

alas 12:14 na gayon sa kauntuhan. Og welcome, welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa itong programa Ka-Vibe Sad sa Odto. Samanita na diyan sa live, we have DJ LC live on the mix, our guest DJ. Grabe, aparisyon gina itong couple ron nga guest DJ, no? DJ Louie and DJ LC. DJ LL! Oh, mga diyan. Onya, syempre, may pagpaminaw diyan sa may Tudin Agrivit Supply o diyan sa may Tomas Opo Southern Leyte. Oo, mayong odto ninyo tanan diha mga ka-vibes. And shout out pod diha sa may shout out ni Miss Micah diha sa may Coral Point Marina Mall. Nagkaon ko nog humba. Oh. Humba lata. Oh, mura na siya Gila Ace kay lata na kayo. O niya, may pagpaminaw pod. Naglanog-lanog ta diha sa may Shine and Go Auto Spa sa may Barangay Otso, Tuburan, Cebu. Oh, mo na dyan. May pagpaminaw niyo ito na dyan, ha? Shout out ni CJ.

Leo. Kaya nga nun, maguba na. Dagan na kayo nagreklamo rin. Kaya nagubay lang radyo kay Hinay man. Dapat pakusgan ha. O, gano. O, nasarot ni B-Boy Mulato nga always watching from Carmen, Cebu. E, o, ang son ni Bintoy. Sarot si Clarissa May Rivera. Pintak, alright. Boss GM dia sa may Libertad Ormoc City, maayong o to. Alas 12.16 na, hala sige. DJ LC ha. Bunal, DJ LC, bunal. O niya, napadiyay din, no. Shoutout ni Bin Horse, Sintilias. Shoutout nila ni Ruben Sintilias o Christian Rica nga nagbiyahe pa doong Pierre Ono. O ni DJ Louie niya. O, kailan ni mo? O, kailan niya? Alright. O, shoutout ni Juanpod Jefferson Digamos. Shoutout, shoutout, my God, Tom.

Shay LC live on the mix. Bye, Pagpaminaw! Sa ako ang kapika sa kinabuhi nga nag-work sa Sisa and Johnny Mangmang Crispy Chicken. O, gikan ni Joselito de la Torre. Alright!

0: Siyempre, kamo na minalangga po sa programa ka vibe sa Udo sa 93.1 FMR. Your favorite music radio ka vibes mauna ni. Alright, siyempre, dili makompleto nga ito ang programa karong utuha or karong adlawa kung walay greetings o shout out sa ito ang mga mix di ato mga guest DJ. Mix DJ na ito nga guest karong adlawa mga ka-vibes. We have DJ Louie. Oh, brother Louie. Oh, di ba? DJ Louie, hello!
1: Oh. Yes, hi, hello.
0: Hi, Karen. Bangod to ka ni mo?
1: Bangod to, pre. Bangod to.
0: Bangod to. Nya, kumusta man? Kumusta yung kautuhon?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. O niya, syempre namanggit kay mga ka-vibes diyan. No? Sige, i-greet o i-shoutout yung mga ka-vibes. Bunal!
1: Yes, ako lang nila i-shoutout no, si akong balikon. Mm. Si Rubin Centillas. And of course, si Rica, Christian Rica. Mm-hmm. Nagbiyahe kuno dyan sila padong sa PRO. No?
0: Mm-hmm.
1: So, once again, mayong pagpaminaw ninyo diha.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Maura.
0: Maura. Okay. Basta na pa kayo nakalimtan.
1: Wala na.
0: Oh. Nakalimtan ang gikalimtan. Alright, inyo na dongog. Si DJ Louie, mga kababs. Alright, DJ LC. Oh, i-greet lang imo ang kaugalingon. Oh, ay lang kaulaw. Sige, ara. Oh, di ara microphone. Oh. Oh, sige lang, kamera may nakadungog nimo. Oh, wa magkakadungog. Sige. Hello? Oh, isa ka lang gamay ang microphone para kuan. Sige, hello? Kana. Sige.
2: Oh.
0: Nilagay. Sige. Oh, i-greet lang, greet imo ang kuan, imo ang maski kay sa imo greet, sige.
2: Oh. Greet na ka akong kaugalingon.
0: Oy, padulay mong kuan kana.
2: Greet na ka akong kaugalingon.
0: Oh,
2: mao.
0: Oh, kisa buwasa na kay kuan dia. Ah, mao na. Oh, sige. Oh, mangiwawon man si DJ LC. Oy. Magay na si DJ Louie kay murag na nakuwang-kuwan ka may ang kauwawon ba? Alright, mga ka-vibes. Oh, pwerte na mong wara-wara dire. Oh, sa may Beijing Stollering, diya sa may, saan eh? Terminal sa Danau. Oh, shoutout nila ni Gogo, Richelle, Ian, James, Boboy. Nawagtang ang duka ni Pusilito, di la Torre kay Grabe Krog. Ni uyog-uyog yung sakyan kay Bulyuman. Mano'y sakto. Oo, man ay sakto mga ka-vibes. Shoutout po ni Binhor sa Centillas. O shoutout si Ron Ben. O ni DJ LC, DJ Louie. O ni DJ, ni mo DJ. O salamat. And request ay ko DJ of All The Love from Danau City. Shout out sa akong family, Rome family, Tapuyan family, Lato family, og Bueno family. Again mga ka-vibes ha, congratulations sa kato mga nakadaog sa ato ang free ticket sa paghimoon nga Gen Z Live Cebu. Oo. Karon isang July 26 o alas 7 sa gabi sa may Waterfront Cebu City Hotel and Casino. So kitakits na dito mga ka-vibes sa kitakits. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka Vibes. Mauna

0: Kaudohon. Og tamo na minaw lang gihapon sa programa ka Vibe. Sad sa auto ang programa kong diin. Naglanog-lanog, nagpakapaka, nagboto-boto, naglagobo. Nagkasipa ang tanan na mga ka Vibe siya. Siyempre, diri lang sa 93.1 FMR. Oh, your favorite music radio, Cebu. Ka Vibes mao na ni. Mao naman jud ni no, magpatighog naman jud ta no. Ato sa nipasalamatan si DJ Louie og DJ LC. Ato ang guest DJ karong adlaw nga Biyernes. Oh, thank God it's Friday. Oh. Oh, ga syempre. Atangin ninyo mga musulod na ito nga programa. Karong alauna ang ato ang FMR News Break. Huwag ang programang request 931 alauna hangtod alas 4. Alas 4 hangtod alas 5:30 ang programang Servisyo Ka Vibes ni DJ Langga Neda. Ha? Diba? O niya, ang uban pa na ito nga mga hookups ng mga programa. Mga naatangin na ninyo mga Ka Vibes ha. Huwag pa dahil naging mo sa pagpaminaw. Dere lang sa inyong paborito nga stasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio. The Vibes maunani. And this has been your DJ mga ka Vibes, DJ's Bracket Gunato aka New R, ang certified lami on Tano. O, oh, siyempre, mubalik na ha. Mubalik tayo ka Lunes na podpohon. Oh. Si DJ Sprocket, mapaminawan ninyo Lunes hangtod sa Biyernes. Programa, alas 4 hangtod alas 6 ang programang Buntag na Vibes. O, oh, alas 4 sa Buntag hangtod alas 6 sa Kabuntagon. O, oh, ang programang maghatag ninyo o good vibes sa iyo sa Kabuntagon. O, alas 11 hangtod alas 1 ang programang Ka-Vibes sad-sad sa Udto. Lunes na siya hangtod sa Biyernes. Diba? Mayong pagpaminaw ni Ma'am Almira Ginares. Oo, og sa tanan mga naminaw niya. Si Tio Eber, si Tia Ellen Gunato, si akong amano ginahan, Mama Lolita, og Papa Hermine Hildo Mido Gunato, sa mga Gunato family diya sa may Barangay Adela Puro Kamote, si Edson og si Yanyan, si Redford, si Erwin, og sa tanan naminaw ha, mga Nudalo family, Dunari family, og mauna na dito yung mga kababs, adto na may! Amping-amping mong tanan ha! Oo, amping dyan mong tanan kay Gimahal ko ka mong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs. On top na gayon ala una sa kahaponon. Maying hapon, mga kababs.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
3: Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

0: ug mas mupaspas ang pagdumala sa basura kun mabalik na sa operasyon ang Binaliw Landfill. Magpabilin no sab nga emergency backup ang transfer station sa South Road Properties kun adunay emerhensya o dili maakaagi ang mga truck paingon sa landfill. Michelle Bainos sa TU Main intern nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Michelle Baino. Baing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 mo sunod na. Ini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes!

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Oy, Pipap is on the rise. This July 26 at 7 PM. Don't miss Ginger Live Cebu featuring G22 Envision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila, special free concert event live for free mga kabimes. The Ultimate Pipap Live Experience at SMC Side Cebu City Wing Atrium at 2 PM. Oy mga kabimes, mo na ni ang inyong chance nga maka-turnout sa Ginger Live Cebu for free. At angi ang featured song from G22 Envision og Aja. Kung kay balo ka sa title sa song, i-text dayon sa to ang hotline mga kabimes at 0995472-0802 or i-chat o i-message diri sa to ang FB page 93.1 FMR Cebu. Ang unang makahatag og saktong tubag makadawat og one free ticket sa Gingy Live Cebu featuring G22 Envision with a special performance by Aja. Alas, siyempre mga kabahibs, morning usa sa mga ilado o mga kusog kanta sa Vision G22 mga kabahibs and Aja. Paminawa!

0: Kakaagi sa gugma. Lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 mga kabibes sa 93.1 FM Cebu. O diya kagahapon, lahi matong kakaagi sa gugma. Karon lahi na po niya. Aban, diyan naman si Uncle Boy Pasok.
1: Alright, kumusta ang inyong kahaponon mga kabibes? Mayong pagsikay-sikay, mayong nga pagpaminaw o siyempre kita manginaot na saan pag-usab nga ana mo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas o siyempre manginaot ang adlaw nga Biyernes mamahimong malambuon o malampuson alang ka natong tanaw. Okay, unya diyan naman si Miss Iba o si DJ Pamela. Welcome to the show! Wow.
2: Hello! Maayong hapon, mga kabibes!
3: Mga kabibes, karahin! Maayong hapon sa pag-usap, unya siyempre! Ang atong mga kabibes ka na minaw, diyan na po ang ini mga dalaging ding sa kahanginan, DJ Pamela!
2: O Inday Eva Selfie!
3: Yan! Siyempre, sa ito mga kabibes, ang atong numero nga pwedeng i-text 09954720802. Muna siya ang atong numero mga kabibes. Siyempre, ang atong FB page is 93.1 FMR. Hala, sige ka mo din na ipadangat ang mga greetings. Ipadangat ang mga request mga kabibes kay ato nang hatagan ng pagtagan karong taon-taon. Siyempre, Miss Eva, mustamos man!
2: Okay na ko. Bisag, init ka ayo.
3: Init ay kasigawas. Karong mga oras. Sama ba di ay, no? Honest mga kabibes, karong naminaw. Nagpainit mo rin na karon. O ba mo yung mga importante nga buhaton. Mas maayong magpasulod lang. Pasulod? Honest, karong na po na. Lahit na po nga kaagi sa gugma. Lahit na po nga kaagi sa kinabuhay ang atong atagan sa pagtagan. Kinsa man ang atong sinder karong na po na, Miss Eva?
2: Si kung ay ni, o sa kalalaki.
3: Lalaki?
2: Na taga Talisay.
3: Talisay?
2: Si Andrew.
3: Andrew? Ay, nga naon sa mo si Andrew, Miss Eva?
2: Kuan, naano siya ay mamahimo untang asawa pero naglibog siya kay kinsay iyahang pilion ang iyahabang mama o ang iyahang pangasaw unon.
3: Sa ato pa kana ang about this yung pamilya o gugma di ay
2: ina.
3: Ngano na unsa man din ni Miss Eva? Unsa man nganong magpili man siya ginahanglan man siya magpili sa iyahang mama o unsa ba o sa iyang hinigugma ay na.
2: Basi siguro ang iyahang mama wala makauyon sa iyahang pangasaw unon. Or unsa ba?
3: Mauna na ilang at ngayon.
2: Kaya na.
3: So may na mga kabibes. Pagkos gini mga radio. Kay karong taon-taon. Ito na nagsugnan. Sa mga kay sa kahanginan. Ang story sa kinabuhi ni Kuan. Kasi nga, Miss Eva?
2: Andrew.
3: Ano? Kung umanap ka ng pangit at ipigin mong taon ay. Nanihala, Uncle Boy.
1: Alright, naman na. Sa ito mga kabibes karon, nalapakos gini mga radio kay gawa sa mga, gawa sa kaagi sa gugma na sa tayong mga balak na ikaroon. Okay, adlaw maderong Biyernes mga kabibes, doon na tayo balak o niya siyempre sa mga naminaw karong taon-taon atong ihatod ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Andro. O kung sa pagkaunsa karong taon-taon mga kabibes. Okay na ka diyan, Miss Iba?
2: Yeah.
1: Okay, DJ Rico Mambo.
0: Again, okay, muna, sa ito mga kabibes ka rin naminaw, hala sige, pagkosigin yung mga radio kay mabalak na rababun niya si Uncle Boy o ni ato sa ning paminawon ang balak ni Uncle Boy. So may title si mong balak karong hapuna, Uncle Boy, ha? So may title. Sige, ikaw ang gano'n din ha.
1: Alright, ang atong title sa balak karon balak nga naguluhan, lugas ni mga kabibes ha. Balak nga naguluhan, lugas. Amunit siyang atong balak karong hapuna apan sa dili pa murag maapiki man taon sa man. Okay, komersyalan sa siguro na to daan. Human na lang sa emuhang human sa komersyal ari dentas balak mga kabibes kay paspasagits pagdagan sa oras. Okay ra di Jericho Mambo. Karon na lang human.
0: Okay na, sige ha. Ano ay sa itong mga kabayabs ka rin na minaw? Pwede mo nga mapadangat sa inyuhang mga balak. Doon na mo yung mga balak din na mga kabayabs. Pwede usap na ninyong itagik ha. O pwede na ninyong isuwat o diya pwede ninyong isender sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Aron, ato ang mahatagan o pagtagad. Mahata, makuha na ang ganang mabalak na ni Uncle Boy on air o ni Dayon. Kung ganahan mo nga kamu mismo mo ay mabalak mga kabayabs. Kamu mismo mo ay mo yagyag sa kahanginan na ninyuhang mga balak din.

0: pwede usab nga kamo mutawag sa tuang numero, ha? Maugi hapon, 0995-472-0802. Okay na, sige ni, mabalik karon taw-taw si Uncle Boy, mga kabahibs. Karon, iyahan na ning hatagan o pagtagad ang iyahang balak, kapan sa dili pa. Mag-commercial break ko sa tangatong oras, alauna, 40 na, mga kabahibs. Ining itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabahibs, mauna ni. Balik si Uncle Boy karon sa iyahang balak. Ani, ah, ang iyahang, ay, okay, sige, balik taon niya, commercial break ko sa ta. Karong taon-taon usab, kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender nga si Andro. Mga kabahibs, alauna, 40 na.
1: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
0: Alright, mga kabibes, andam na ba mo? P-Pop is on the rise this July 26 at 7 p.m. Don't miss Ginger Live Cebu featuring G22 Invasion with a special performance by Aja happening at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ano na po sila yung special free concert event, mga kabibes? Live for free, the ultimate P-Pop live experience at SMC San Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Ay, mga kabibes, mauna ni ang inyohang chance nga magkatanaw sa Gingy Live Cebu for free. At ang iyang featured song from G22 and Vision o Aja, mga kabibes. Kung kahibalo ka sa title sa song, i-text na yun sa buong text line, sa atong text line 0995-472-0802 or ba inyohang i-message, mga kabibes, sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. Okay? Ang unang makahatag og sakto nga tubag, makadawat og usa ka libre nga ticket, mga kabibes, gikan sa Gingy Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Yon, mga kabibes, kita kits tanin niyo pohon, ha. O niya mo na to siya. Okay.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: Alright, diyan na ta. Muna na siya. Madali ara kayo. Alauna, 43 sa kahapon. No, niyasa kong gikainon. Mabalik ra ko dayon. Human sa maong kaniang commercial aron. Atong basahon. Atong yagiyagon. Ang bala karong adlawa kay adlaw man naging Biyernes. Sa ato ng adlaw nga Biyernes, na magitay mga balak nga giandam, gitagik alang sa tanan, mga kabibes. Labi na sa mga nanay, tatay, dodong ug inday nga namina. Kini mao nga balak naguluhan lugas. O gitagik sa atong chief engineer si Sir Gabriel Borgos. O nga taga-Lahog, Cebu City, mga kabayes. O kunsa ni nga balak ania ang iyang balak, mga kabayes. Paghandura sa kagahapon. Sa matag bugwal sa yota nga giatiman, sa matag gingi ning todlo nga gikuptan sa kayutaan, luyo sa yugo nga gi, luyo sa yugo nga ginapasan, nga hilabihan dunay nigitib nga paglaom sa unahan. Sa matag losok sa singot nga mupataymaw, nahagbong og nipadailos mitohop nga do sa kayutaraan. Takulahaw donay nigitib nga kahoy nga nakita, nilipang og itukuran gitukdan sa ninipot nga di malilong sa mata nga mulantaw. Sa matag-lisong nga pinahimutang nga gitisok. Ang ganti sa paglaom midlisyo samang nga nagpasiosok. Naghatod og bahandi nga labi nga suok. Nganunot sa mataglawas nga hapsay og bosok. Sa mataglugas nga gipatulan, pinatulan og singot sa kayutaan. Dunay nilipang nga kalanon sa awaaw, lugas sa paningkamot miusbaw. Misulbong nagbarog sa way kinutubang awaaw. O na to siya mga kabibes, ang balak nga naguluhang lugas. Gitagik sa atong chief engineer si Sir kani ang Gabriel Burgos mga kabibes siya sa lahog. O muna to siya ang balak nga naguluhang lugas. Pahaom sa umao nga balak, kanlungan mga kabibes para sa mga naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Cebu.

Quest 931.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni
3: kabay, kabay.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, gabay, so ganin na usab ang FMR News Break. Bakar rider patay sa Talisay. Ang kompleto nga detalye, ihatod ganato sa tong City Human Intern, Ninia Turing. Ninia?
6: Patay ang usa ka batan-ong lalaki nga bike rider sa motorsiklo human mibangga sa konkretong poste ang ilang gisakyang motor alas 4 sa kadlawon Hulyo 17, 2026 sa Maghaway Road, Barangay Luwaan 1, Talisay City, Cebu. Usa pa ka bike rider ang naangol o gidala sa tambalanan samtang luwas ang driver. Sa pasiunang imbestigasyon, gikan sa taas nga bahin sa dalan ang motorsiklo ug nagpadulong paingon sa gawas sa Camellia Homes. Apan pag-abot sa ganghaan, wala na makontrol sa driver ang dagan sa motorsiklo hangtod nga mibangga kini sa konkretong poste. Gideklarang dead on the spot ang usa ka bike rider samtang ang laing bike rider gidala sa tambalanan aron matambalan. Ang driver nga usa-usab kabatan-on anaa sa kustodiya sa Talisay Traffic alang sa dugang imbestigasyon. Kini na ang ika-16 nga namatay sa aksidente sa dalan sa Talisay City karong tuiga. Ninia Turing, City Humane Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat din niya, Turing. Laing FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagan aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR.

Atong oras magkakabayan sa alas 2:18 na sa kahaponon. Ko kaklaro na hinoon. At ang unos mga kabibs, no, sa itong mga kabibs na minaw karon, kumusta man ang inyong hapunon? Kumusta man ang adlaw ng Biyernes? O de, syempre, karong hapuna, karong adlawa mga kabibs, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. At ang hatagan o pagtagad, ining itong programa ng Request 931. Sukad na sa una sa kahaponon, hangtod sa alas 4 mga kabibs. Sukad sa adlaw ng Lunes, hangtod usab sa adlaw ng Biyernes. Apan sa mga naminaw karon sa itong mga radio live na ta sa itong FB page 93.1 FMR Cebu o niya sa mga nagtanaw sa ito karon ng mga sa itong FB page on air ta sa itong mga radio mga kawibs 93.1 dial sa itong mga radio o niya syempre sa mga naminaw ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Karong hapon na, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad mga kabayabs diin, kabahin kini sa usa ka lalaki nga na problema karon sa iyang inigugma kay pong palagi niya, mura o ganang naabot na sa huna-huna punto nga mura o gipapili siya mga kabayabs o kanaang mamili siya o kinsa iyang unahon, ang iyahabang pamilya o iyahabang hinigugma nga gusto na niya pagkaslan mga kabayabs. Ato na ning sugdan sa paggadgad sa kahanginan, ang istorya, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sender nga si Andro.

0: Sham, mahal, na ako diri, dali.
1: Ay, nare ka diya. Oh. Ala na.
0: Dali, lingkod diri. Kumusta man ka?
1: Ay, okay ako lang ga.
0: Kuan ba? Nata ko isultin mo?
1: Mura lagi kagi kuyawan, okay ra ka?
0: Nakuyawan siya ko kay mahal ko sa imong tubag. Kabalo man siya ka nga ikaw rin akong gimahal, no?
1: Unsa man day na imong pangutana, saan day na imong isulti.
0: Ikaw rin ang babaeng nagpa-tibok sa ako ang kasing-kasing. O nakita na ko nga ang akong future ni mo. Ako unta yung pangutana nga, will you marry me?
1: Ha? Ha? Tinood ka na lang ga?
0: Ulang ga.
1: Andam ka na ba sa kinabuhi nga magminyo tang duha?
0: Andam na ko lang ga. Dugay-dugay na ko ninggi giunaw na o nakadesisyon na ko nga pakasalan ka.
1: Salamat lang ga kay murag dugay-dugay na magyuta nga magkauya ba nag nasa giday kay plano para na tong duha.
0: Ulang ga. So, unsa may mong tubag?
1: Akong tubag kay yes.
0: Tinood ba?
1: Oo. Magpakasal na tapon.
0: Lipay kay ko. ako tong balitaan si mama. Ikaw uli.
1: Ako po dingnon akong papa. Sige.
0: Ma, naanak ko.
2: Nganong malipayon magkayo gamugaway ang panagway sa akong gwapong anak?
0: Kabalo ka ma.
2: Ako kay balo. Unsa man na anak? Unsa man na?
0: Libay kay kumakay ang akong uyab.
2: Oh, ngano man. Si Kuan kisagi pangan ato si Samantha?
0: Oo, si Samantha.
2: Kisagi pangan ato?
0: Si Sham.
2: Ah, si Sam. O lagi si Samantha.
0: Oo, yeah. O ka na siya ma.
2: Oo, ngano man.
0: Nagtabi mi ganina ma.
2: Bunti siya?
0: Dili.
2: Oo, unsa man na. Nanakoy apo.
0: Wala pa ma.
2: Oo, unsa man lagi.
0: Kilingkuan ma ba? Gipangutanan ako siya kung andam na ba siya nga magpakasal ko?
2: Unsa may tubag niya, anak?
0: Nitubag siya, og yes, ma.
2: Maayoy noon, kay daghan na kitang baboy. Naghuhot na din sa atong tangkal. Mauyo na akong giampo. Yun na ako, anak, nga makuhaan na atong baboy diha. Yeah, sige na, Jukug. Unsa ka niya akong anak, no? Kanahan, magkani siya uyab-uyab, ra? Or kuan, nabagani siya plano. Dugay naman si Kemunisa.
0: Oo, daw-daw, nagimi, ma. Ako kaya akong kalipay, ma. Nisugot gud siya nga magpakasal na mi.
2: Unya, kanus amta mo adto sa ilaha?
0: Mga ugma dayon ma.
2: Ugma dayon unya. Wala pa man nina kuan ang baboy. Unsaon man nina to? Kita ra man duha ani.
0: Magkiti rin to.
2: Magunsa?
0: Magkiti rin lang to ma.
2: Asa ganin ang ilaha, anak?
0: Dool rama, dool pikas lungsod rama.
2: Pikas lungsod? Kanang, hindi ba, asag yun na ang gigikana ni Pearl ni Sam? Ni Sam?
0: Inga, usang lugar rama?
2: Yung probinsya.
0: Direra po siya sa Talisay, ma?
2: Talisay? Naunsa man ni anak, uy. Nagyud ko kay numdum. Naaram mong kukudiri, nag-atiman sa atong kababuyan. Sige ka nang pakig, kuan sa ni ka nang Sam, ha? O niya, kuan na siya kung kanus ata pwede mo adto. Ayun lang sa nang ugma, dayon.
0: Adi lang sa ugma, ma. Sige,
2: sige. Tawagi lang sa siya.
3: Og mao to mga kabibes nga lipay gyud kay ko. Dako gyud kay nako pasalamat. Sangko sa langit ang akong kalipay mga kabibes nga sa kuang pagluhod sa tubangan. Antos akong hinigugma nga si Samantha kay gusto na nako siyang dalhon sa altar sa Kemenyoon. Yaha gyud taong wag gyud niya supaka, wag gyud taong ko niya hatagi og dugay nga Yesu. Naa gyud taong dayon. Yaha gyud taong dayon ko nga gidawat gidaw niya ang akuang pagpropos nga magpakasal na may mga kabibes o mag-ipon sa salag sa Kemenyoon. O mauto nga nananghidayon ko sa kuang mama. Guwara man po'y problema nga akong inahan tungod kay nalipay po taon siya. Kaya nangandoy na po't lagi siya ang tao nga magkaapo. Kanahan na po siya nga magkaapo na po'y mga kabibes. O mauto nga si Samantha nananghid po diya siya ang papa. O gunya, ingon ani ang mga pangitabo.
4: Daddy?
1: Asa ka, daddy?
3: Day, mauwa mo ko ng daddy, day, or batay kwarta, day. Kuan lang ka na ang, tawag ka lang ko, kuan ka na ang tatay lang, tatay. Kaya, kaanda na itong aslingan nga, daddy may tawag ko niya, o pumbaga mayroon kay balay. Bitaw ka na ang, diin man ka, ka na ang, diin man na yung kong gwapang anak, ha? Diin man ka, naglaka, diin man ka, naglaroy-laroy nga, ganin na raman kong pinangita ni mo, day, ha? Sumanta, diin man ka.
1: Nagkita mi ni Andrew that tatay ba niya, kanang lipay jud kay kustanan kay nakighangyo na gyud siya nga magminyo na mi. Ni yes gani ko da tatay o tanaw ko sing-sing.
3: Oh, na ato o na. Gilaw kay dayda. Sa ato pa dayo, wadi ka magpakiputi, kipot-kipot di ay. Nga Pilipina man ta, Pilipina, kuan man ta, Pinay man ta. Nagpakipot po dundagan. Sa maglargo na po dayo ni magdawat ang tanyag di ay.
1: Uy, kay dugay naman kay mga mag-uyab. Good, mag uras na dyan siguro nga magminyo na mi.
3: Sakto po ka, Inday. Matikod po ko nga dugay-dugay. Pila na ganyan magkatuigan ni ko. Andro?
1: Mga lima na kapin.
3: Lima.
1: Dugay na dyan.
3: Ikaw na po siguro. Sakto na po siguro nga mag-ipon na mo sa usakabubong. Aron masukod na po. Masukod yun ba kung unsagid ka tinood, unsagid ka ganaang tinudanay ang inyong duha kagugma. Gugmani mo ang ato ni Andro. Gingon man usap si Andro. Dihan ni mo nga mailhan na yun na ito ba kay kanira bang pagminyo day sumanta pahimang no antika isip imuhang amahan imong daddy ha, pahimang no antika kakinira bang minyo di raban isamas ka noong init nga o initan ka pwede ni mong iluwa o magminyo ka hangtod sa hangtod na raban yun tinudanay na yun ang imuhang usaman pangutan onte ka hugot na yun ang imuhang desisyon nga makigminyo nga doon ni Andro.
1: O tay, magkuha namang good. Pasak na namang sa saktong edad niya. Kanang ready na good kay mi mo settle. Kay na namang good may dagan plano good. Katong managuya pa mi niya. Murag nagpasalamat sa kuniya. Kay murag sakto dyan itong ang oras nga nagpropose siya sa kuha.
3: Mm-hmm. O diya, ka na ang unsaman. Trabaho ni Andro. Kuan, makasustainer ka ha. Tanaw ni mo. O makaanak na mo. O doon na niya tay. Doon na niya kay anak. O doon na kay apo pohon.
1: Bisag makaanak pamig na po. Tay, kaya ra.
3: Biha gudan ni Andro. Surga ni Andro, no? Biha, kusupas-pas po day ka na si Andro, day-day. Nanhala, sige, huwag maumay na abot sa inyong desisyon. Dagko naman ka, dagko naman mo, dagko naman mong edad. Ako ah, igot na lang ko sa pagsuporta sa inyong, sa imong desisyon. Imo na magyughang, gidawat na magyun nimo ang tanyag niya nga mag-ipon. Sahag sa kami niyo, ono niya. Garon, kana ang day, samanta. Ano sa may plano sa ginikanan ni Andro? Sa may ilahang
1: kanang muari, ningon nito si Andro, tay nga, muari daw sila siyang mama karong Domingo kay sa buta na dayon ang kasal kay gadali jud lagi may ganahan jud kay may magpakasal.
3: Sa ato pa di ay sa labing daling panahon gud ining inyohang panagsabot nga kasal di ay.
1: Okay, nakaandam nam gud ni tanan tay magkiter mangani kuno.
3: Oh, kana nindot na kay makakaumtog baboy. Dahala sige. Og karon magandang Domingo di kumulakaw manari man ta ko karon Domingo apan maumagay sabot ninyo. Sige, maghuwat ko din he. Gamo anhi ang ginikanan ni Andro. Haba, inday samanta.
1: Sige tay.
3: Nala. Og mauto mga kabahibs. Pagkaibaw na ko nga gisultian na ni Samantha ang iyang amahan, huwag ko maglangay-langay. Ihaw ginako na yung tulog kababoy. Litson, lapa, tanang klasis luto mga kabahibs. Akong gibuhat. Aron nga mas malipay pag yun pamilya. Malipay iyang amahan. Nga pag-abot na mo dito, daghan may ganda. Kay lagi, ingon anak na ko ka love. Ingon anak ka dako ang akong gugma. Ngadto sa ko ang hinigugma nga si Samantha. Kay lagi, plano na gina mo nga magpakasal. Plano na namo nga magsitol. Pag-abot sa Domingo mga kabibes. Sa saa tukmang panahon o taktok ba ang adlaw nga mong gisaad sa iyahang pamilya. Niadto na yun mi, sa balay nila. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.
2: Kanang dong Andrew, kanang tabangi ko alsa aning mga lechon bi
0: kanin kani dali ato ngayon kon
2: unsa ba roin
0: pirig mo dili
2: basi kisong kam na dira mga gilot tanawa ko nung basi dal ni pato kas lamisa tanawa
0: ako na napatong ma
2: oh kanang tabangi na ko ani ni bugat kayo
3: dai sumata.
1: Yes, tay.
3: Kung saan man ang...
2: Kaya kita naman
3: yun. Saan na may mga tao na sa gawa? Kung saan man na... Paliyo ko na ko na mag-
0: Mahal, Sam.
1: Tanaw, sana ko tanay. Kakiat kyo daning brownie tayo eh.
3: Giisog naman, giusog mo na sa ero.
2: Iyong doon
0: na iyo. Hindi mo maak, hindi mo maak ma.
2: Nakaari na ba ka doon? Oo, nakaari. Oo, ngayon ganun na piro. Doon ako. Doon yun.
3: Dai, bugawan ang ero kay...
1: Doni, awa niya, Barney.
2: Basi nagdoon niya doon, buhi ning lechon doon.
3: Ato sa nabi, ato sa naskusin ng ero, be. Ato sa nasa iyang tangkal, be. Uy, dai, samantag, kisa man na naandas gawas,
1: ha? Ay, tanawang sa nakotay, ha?
3: Palihog na akong li-li, be. Kay, sige, mag-uwang ang ero.
2: Dong, bugawan ang ero, dong. Ay, nag-uwang. Ay. Ganun nag-uwang. Pulihok yung baboy, dong.
0: Safety ko ng ero.
2: Safety! Ganun ang irogi, safety!
0: Ang litsun din!
3: Day, asamang ka rin? Ano ang samli sa banta?
1: Ay, tay, silang Andrew man din ni tay, o si tita.
2: Day, Sam, bugawan ni inyong iro, day.
0: Sam, naabot na madali, Sam.
2: Ang amo ang litsun din, giuwang!
3: Ano na sila dahil sila na nangyayakuan sa ginikanan ni Andro na na sila dahil sa manta?
1: O, nanatay ako sa pasudlon.
3: Sige, padayunan din sa balay.
2: Okay, sa balik iro.
0: Ano yan ang isang
2: kay... Naghanan niyong iro, oy!
3: Samo kay iro, Sam. Abli, abli, suga sa mga abli ni mo dahil. Anahla. Oy, asaman yung, asaman si Andro. Asaman si Andro
1: dahil sa manta. Andro
3: siya tayo, oh. Andro.
0: O, naakong tayo, tiyo. Amin sa kong tiyo.
1: Tiyo.
3: Magbinyo mo sa kong anak na... Magtiyo ka na ko, ikaw ba naon sa mataon niya?
2: Ano, ayaw pag... Nagtiyo?
1: Tito?
3: Ayaw, nagtiyo. Abi pa lang, managagaw mo.
0: Tito, sorry. Naalad lang ko ba kay... Dekang kayong tiyo sa mga agon?
3: Ah, okay. Matinahuron po ni si Andro God.
0: Umuamin sa ko. Paamin sa ko.
3: Dara, oo. Alin na hala. Umana ka mag-amin. Aga kung kuan.
2: Hala, si Ferdinand. Si Ferdinand, baka...
3: Asa man yung ginahan? Asa man yung ginahan, di ay?
0: Ma, sulod rin. Ayaw pa ka sa kinairo. Umpakan ka nila.
2: Napakoy gili.
3: Na. Asa man mo ginahan ani ba? Asa man ani daghan man ni sila. Kaning nagduko. Niyanghag.
2: Si Ferdinand.
3: Kanang ni tan-aw diri nako.
2: Hoy Ferdinand.
0: Ma, oy. Kaila ka niya, ma?
3: Wilma. Ikaw na.
2: Kaila ka ayo. Siya ang akong kaning kaipon.
3: Oy, Wilma.
1: Kaila di ka ni tita Tay?
3: Oo, Day. Samanta, ikaw dai inaamahan naman, ikaw dai inahan.
2: Wa, wakoy bana.
0: Ma?
3: Ikaw dai mo ama inahan ni Andro dai, Wilma.
2: Oh, ako Ferdinand.
0: Yung sa inyo pagka ilang sa yung giingon nga
2: siya ang akong giingon nimo. Siya ang akong giingon nimo nga mauy nakapasakit og nakadugmok sa akong kasing-kasing kani adto.
1: Tinuod ni Tay? Tinuod niyang gisulti ni Tita Tay?
3: Day, sabanta. Kani adto ra man pudugod. Nangagi panahon ba? Nanglabay panahon sa batalon pa mi. Nagarelasyon mi ni...
2: Sige, explain.
3: Tita ni mo Wilma. Nagarelasyon mi ni Wilma aban. Maulag ito. Nag-aabot sa punto po nga nag-ipon mi. Sama ninyo. O niya karun, wala ko naman nga. Siya di ay mo, siya di ay ang imuhang inahan, Andrew.
2: Oh, mauka na anak.
0: Mauba?
2: Oh, siya, nagbinuang siya na ako samtang kami pa. Mauna siguro ang inahan ni Samantha.
1: Tinood ni Tay? Tinood ni Sulti ni Tita?
3: Tinood ka na dahil Samantha. Pero kaniya turo man to dahil Wilma. Ay na lang siguro kapila-pila to. Basta kayo madayo na lang ito ni Dayunon. Di na lang ito mag-isip.
2: Dili na mahimo, Ferdinand.
3: Sa?
2: Kay kung makita ko sa imong panagway, manong balik na ako ang imo magipanghimo na ako kaniya to.
0: Ma, siya dito yung ingon mga chicks boy kayong mga kadabarangay na uyab tagduha.
2: Oh, siya anak.
0: Kuyawa,
2: gudin. Siya anak.
3: Nga, chuchoy, matawag ko kani Anto dong Andro.
2: Oh, siya anak.
3: Aday. Di na ito mag-isgot na ng
2: kaning baboy, ato ni ibalik kaning lechon.
0: Ibalik ta ni. Ma.
2: Ibalik ta ni. Di ko ganahan, anak.
0: Nga naman, ma.
2: Kay kung unsa ang punuan, mausad ang bunga. Basig binuangan ra ka ni Sam.
0: Ma, pero dugay naman to, man.
3: Tinood. Aday, naman si Sam o si Andro. Sila itong pandesisyon. No? Nagko naman sila.
2: Paghilom, Ferdinand. Di ko makalimot sa imong gibuhat. Ayoko kuan-kuan ni dihanga. Akong itugyan ang akong anak sa imuhang anak?
3: Wala tayo labot, ani.
1: Tita, lahi naman to, uy. Sauna naman to ninyo ni Pap.
2: Samantha, istoryahi ang imong amahan. Ayaw ako. Kaya ako sining istoryahon si Andrew. Ikaw, Andrew, kani, panguan, tawag ka na to yung mga uyuan. Ipaalsarig, balik ang mga...
0: Makalma sa, mamurag na...
2: Kini madag, kalma, Andrew.
1: Kalma lang, tita, kay mga una ta.
0: Mga una. Una lang yun.
2: Mukawa na ninyo inyong iro. Ganun mo, apil man ang iro.
3: Sige na, sige. Ali, mag-istorya na tayo, Samantha. Og mao to mga ka-vibes. Ang kalipay nga ako ang ginadala sa so, akong kasing-kasing kay lagi. Mamahay na mi o magsabot na mi sa kasal mga ka-vibes ni Samantha. O gusto mong pagkaunsaang dito, murag nahunag ang ako ang kasing-kasing. Ang akong una-una nga pag-abot ginamo sa balay. Sana balay nilang Samantha. O gusto mong pagkaunsaang ang papa ni Samantha o si mama. Mao man di ay ang nagkaipon kani adto sa batan-on pa sila. Unya, mao ini guba sa kalibutan sa kong inahan mga ka-vibes ang amahan ni Samantha. Og karon mga ka-vibes, perting sukua sa kong mama kay di gud kuno siya kalimot sa gibuhat sa ko ang gibuhat sa amahan ni Samantha nga dunia. Og mao to nga akong gipasabot apan di na gyud siya gusto. Og gani pong panya nga kung mamugos gyud ko nga magpakasal kang Samantha. Itakwil ko niya, isip anak. O gunya, ingon ani ang mga pangitabo mga ka-vibes.
2: Oh, maayo kinaplastaran na to ang lechon. Nakuhaan na gamay. Pero maoni ha, isodyo ni sa imong alimpatakan, Andrew.
0: Ma.
2: Ako'y paminawa. Ako'y tumana kay ako ang imong inahan. Ako'y nagpadako ni mo.
0: O kabalo ko, anama, o... Mahal sa tikam ha, pero gimahal man ako, gigug man ako si Sama. Giingnan na biya tikam nga, siya na gud akong napagdesisyonan nga akong dadun sa altar.
2: Maulang ina Andrew, pero ang akong nabalakan, kung unsa lagi ang iyahang amahan, maupod na ang iyahang anak.
0: Ma, nakaila na ko ni Samantha og dili siya ingon anak.
2: Oh, nakaila ka na,
0: oo.
2: Pero wala ka kaila sa iyang amahan. Oh,
0: ma.
2: Unsaon man na nato ron? Ayaw na ko daghan-daghan ng istorya diha, Andrew. Mauna lang ni Ay, pamili na mong duha. Asa ka? Sa kanang imong pangasaw-unon o ako nga imong inahan?
0: Ayaw sa ko yung ana, ama. Kay maglisod ko, ana. Gihigugma ko tamong duha. Ma, pwede bang let bygans be bygans na lang, ma?
2: Dili. Dili, Jude, Andrew. Bahala ka diha. Muulis ako dito sa ilang lula ni mo. Kay naglain niya akong buot kung asa ka... O tinuod, kung asa ka malipay mo, support ko. Pero ang akong giunahuna, Andrew, ang ikaw raman gihapon. Klaro kaayo, si Samantha, maliwat na sayang ang amahan.
0: Dili, lagi ma.
2: Ah, basta, muadto na ko. Ikaw ni bahala, diha.
0: Ma, huwata ko ma.

Og mao ito mga kabibes. Kasagsaon akong pasabot sa kong inahan. Di na yun siya mo sabot rin ako. Kay pong palagi ko nun niya, basin ko nung binuangan kong Samantha. Muliwat si Samantha sa iyang amahan. Mga kabibes, pong pa sa kong inahan nga kung pungsun ganun ko nun ako nga magpakasal kang Samantha, itakwil ko niya isip anak. Kung saan man ini ako karon mga kabibes, usubay agad ako buhaton ini karon. Mamugos magigos pagpakasal ni Samantha, o ako na lang i-give up nga dili na lang nako, dili na lang ko magpakasal nga to niya. Kay kung pungsun ako nga magpakasal, ang ako mampung inahan may mawa nga mo'y nag-aatiman din ako mga kabibes. Mo'y akong inahan yun. Palihog tabagi ko ninyo. Hatagi ko sino mga bulawanong panghuna-huna mga kabibes. Dinila lang taman. Kininyong suki nga tigpaminawan. Dining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Andrew.

0: At oras magkakabayan sa las 2.41 na sa kahaponon. O gagkabon na minaw sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayans, monani! Welcome ang tanan sa itong programa ang request ni 3-1. Sukad sa laon na hangtod sa alas 4. Okay, maura to. Inatura. Oh. Ato nakaoban karon ng atong intern, Jessery og si Ferl.
1: Di ba, mas nindot, mas
0: kuan? Okay naman, no?
1: Oh, na-challenge mo?
2: Oh, challenge kayo.
1: Oh, lahirag yun kong naatay gibasa nga script. Kaya dito man yun ka mo sunod kung unsay na ay dito.
0: Karoon mo rag komportable ra mo, no? Ano rin diskarte di ha?
1: Oh, karoon mo na script, script.
0: Oh, nakatry naman mo. Wala tayo script, gapon. Again, sa itong mga kabayabs, karoon na minaw, sa itong mga radio, kumusta man mo, pwede mo nga mo text dito sa mga bulawanong pangunaw na 0995-472-0802. Okay, sa itong kuan, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Ma'am Jonita Yuson Cañete, baboy inyong giihaw o iring? Ay, na. Kay mura dito yung tingog sa iring.
0: Mitala sa mga kabayabs karon, Jessery, sa may imuhang mahatag advice nga problema, bakit siya ni padayon ba kuno siya pagkasal o
1: mura, alisod yun kayo, no? Ang iyahang pangayuan o tambag.
0: Ayaw mo kong inahantaon.
1: Kanya, bati ba yan na magpakasal kag pugos niya? Walay blessing sa ginikanan.
0: Mauna.
2: Ako, ang matambag na ako na is, padayon nun ang kasal, pero isang isettle ang kuan sa iyang mama.
0: Pasabton sa ana.
2: O, pasabton lang sa banga. Bago pa raba sila nagkita ni Sam.
1: Uh-uh.
2: So ana ipailaila sa Jude nga ana dili ni siya pareha sa imong papa yung ana, and kuanon po si akong mama nga mag-move on na lang kay kung wala masad ko ron kung nagdayon gito sila o yung ana, and
1: uh-uh,
2: everything happened for a reason, mga sad Jude.
0: Oo. Na. Kaya mo ino na lang ni mo digid siguro kamo para sa usag-usa ana, no?
2: Kami gid ni kuan.
0: Para kami naging siguro ni Sam na lang. Basig kami mahog og tubos sa inyong naputol na kagahapon.
1: Naputol, naudlot nga gugma.
0: Basin kami mo ay musumpay. Grabihan. Sa anak, gani pa mana.
1: Kanya.
0: Okay, sige, si Kuan. Pearl.
1: Ano siya mo matambag in thy Pearl?
3: Sa ako, ha, kay... Suyahan lang.
0: Kuan, itinumboy ko ng tingkong na.
3: Sa ako lang kay Suyahan jud ni Andrew yang mama og tarong. Then, kanang madukay kay inahan mangud inahan biya siya, so madukay siguro mo soft iyang heart niya, musugot na lang siya nga magminyo sila ni Samantha niya. Kuha lang gyud lang jud storyahan mayo yang mama nga kanang pas na jud to kanang sila lalang magpadayon sa love story kintahay siyang mama ug papa.
0: Sila lagi mo kuan mutiwas. Okay, sige, mao na to. Maura to.
1: Wala na mo ikuan, mga...
0: Nga-jip. Bitanan halas ito, mga kabayabs. Garoon, sa may inyong mahatag advice, ito ang sinder. Ikaw, Miss Iba, sa may angay kang buhaton ni ikuan, ipamugos baka niya, di na lang.
1: Sa ako, kay Murag, lisod jud... Lisod jud kaayo kung kuay no, iyang pugson ba unya dili sila okay sa iyang mama.
0: Oh, kay mamahimo mangung bati taon. Oh, unya.
1: Basin maparihani kuan ba ni Sara Jeronimo og sa iyang mama nga pagkasal nila ni kuan.
0: Gubot.
1: Oh, kay nang wala gyud ni adto. Wala ni adto ang iyang mama.
0: Okay.
1: So dapat istoryahan jud, ipasabot niya nga ingon ana unya kanang ang inahan gud sa sinugdanan naman na masuko. Nya naadyo'y panahon nga mauli-an na siya kung
0: mabot
1: makasabot
0: panahon.
1: Na.
0: Oo, nga kanang makaana siya bitaw, no? Luwag sa akong anak og dili ko kay kung sa'y nangagi na mo ganiad to, amuan na lang to.
1: Pero mauna na, kanang wala naman sila, wala na may kuan ang imuhang mama Andrew, wala na may bana. O niya, ang papasad ni Sam, wala na, pwede na sa siguro na, uy.
0: Ingon na, ana. Ma, balik ka na lang katong yung kuan, ma.
1: Kay na, pwede ba yan na? Pwede ramay na.
0: Yan, ito lang i-double wedding.
1: Ana.
3: Mag-farm na lang silang duha, kay iyang papa na'y manok, iyang mama na may baboy.
1: Daghan magbaboy yan. Ingon ana na lang. Istoryahan na lang.
0: Ina lang andro nga kana ang ma akong ingnon si kuan ma papa ni samantang oh. Kung yaman kag balik aron mabalik inyong kuan
1: okay para kuan na kanang one big family na ta
0: para mag-ipon lang kita no
1: ingon ana na lang
0: kuya wa kay na
1: oh na naman jo yung mga ingon ana oh
0: na lang sige na may paingon ana lang siguro andro aron kana pus mama nimo mo anas mama niya nga ingna ko no
1: kay klaro man kayo klaro man kayo ang mama ni andro wa kayo ka move on
0: baka move on oh ingna mo sa magama mo move on na ma no
1: sa mata lisod siguro ba kalimtan kung nakakos yung sakit kaayo ay na
0: trauma niya, siguro
1: oh, na trauma niya basin og kuan ang amahan pod ni Andrew wala siya love inana mo na wala pa siya ka move on niya pagkakita niya balik ni Ferdinand so mauto ingon ana ni samot ang yang kalagot
0: nahala may pa siguro Andrew ingon na lang ni mo
1: na double wedding na lang tama
0: baka si kuan iyang pang iyang adtoon si papa ni kuan samantala kasi nga ito, Ferdinand. Oh. Pa, Ferdinand. Ikaw ang kakoy, ikakaingon ni mama dito, be. Oh, kay hangyo, be.
1: Panguyaman na lang. Panguyaman na lang balik.
0: Istoryan lang mo dito kay aron na basin o kung ano.
2: Sabot-sabot lang na niya.
0: Masabot mo, okay naman. Oh,
1: okay. Wala na bitaw mo'y sabit. Kaya puro sabit. Naman mo kuan.
2: Biyudo.
0: Biyudo naman.
1: Biyudo o biyuda.
0: Sus, timing nga dahil ni Ferdinand.
1: Oo, oh, gani.
0: Nanhala sa itong mga kabayabs
1: ka. Ang problema, ana, si Wilma, kay wala na may salig. Kay, grabe ka, sugarol. Sugarol mo kay si Ferdinand niya. Asa ka ato nga taga-barangay na ay duha ka uyap.
0: Di mo na mas Ferdinand nga. Sa onar to day, oy, karon day, dara na to day. Focus na ko ni muna. Nahala. I-try na lang na Ferdinand kay basin nga anong gun pagkain ko ba sa mga anak nga tinudan na ba siguro to ilahan ni Kuan samantao ni dako na ba taong kay gusto si Kuan kana ang
1: okay asa ka ni yes dayon dali jud ang pagkasal
3: na yeah, po jud kabuk anak ang giplano
1: maoy na
0: rabihan no
1: okay mao na siya
0: atong FB page Miss Eva.
1: Okay, niingon si Sir Jesus Nazareno, maayong hapon, di Jericho Mambuan, Inday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sende o sa ginikanan, ipadayo na ninyo inyong kaminyoon. Mas nindot sad gyud nga, pamatud-an gyud nimo sende nga, ang imong hinigugma, dili gyud siya pareha sa iyang amahan. Unya, hinahinayi ang... hinay-hinay lang ug am-am ang imuhang mama sender kay sangadto mausab ra man gyud ang gipakita sa imong mama nga kinaiya karon. And sa ginikanan pod anam-anam na lang ug move on, ipaubayan na lang sa imong anak ang decision pod nga maminyo na. Ingon man pasayluan na lang pod ang papa sa uyab sa imuang anak. Maura na DJs and more power.
0: Okay.
1: Onya gikan ni Ma Mera Nabwa Banyares Pilapil. Hi Inday Eva Amega and DJ Rico Mambo naminaw mi karon sa TGP Tintay Branch. Shout out sa akong mga kauban nga naminaw karon, Ate Gian Osit and sa among pharmacist si Ma'am Jessa. Hi ninyo diha og maayong pagpaminaw ninyo sa... Ma'am
0: TGP Tintay Branch. May hapon din ito na. Alright. Ano yan? Akong tambag, tumanon o unsay gipitik sa kasing-kasing. Charis.
1: Kaya
0: pero ang sad, ano na lang Andro, ipakita po nga kanaang, ipakita gin ninyo siguro ni kanaang Samantha.
1: Nay ninawag.
0: Ipakita ninyo ni Samantha nga kanabitang kuan yun. Kana tinudanay gin yung gugma aron ma-challenge po sila ba nga loya po sa itong mga anak, ilarabang gugma, tinuray rabang yun, anak. Okay, sige. Palisa kong tumag, Miss Eva.
1: Hello, maayong hapon.
4: Hello,
1: hi. Hi, Ma'am Telly. Hello?
4: Afternoon po ninyo, Tanan.
0: Ano may matambag ni Ma'am Telly, Miss Eva?
1: Ano siya matambag ni mo sa ato ang sender karon, Ma'am Telly?
4: Ay, ako ikatambag, anak. Ipadayon yun na nila. Iyasang, kung ba, tagaag panahon nga magkuan na sila sugod na sila di sa karon niya iya yung pasabto na yung ginikanan ay ang inahan Andrew nang ginamanggod to sila ilalay pa dayo na ilang gugma kay sayang ba yan makatuwid na silang nagka uyab niya puto lang sa dali nga ng panahon inahan lang niya sabto niya po ang iyang inahan kay nasakita na gusto siya good pod tinuod na
0: mao lagi
4: mao na iyan na po sa kuan ang ama na inahan ni Andrew
0: Ang litson ra ba na? Kuan ra ba? Napanos na rong litson na yan? O, panagun na sa litson.
4: Kaya si Samantha. Oh, pasabto na po niya ang
0: mama.
4: Hindi alam sa arong itayon. Tautauran lang ma.
1: O niya, sayang kayo ang pagpamay.
4: Oh, sige lang, mamay dakan baboy ni Kuan.
1: Sige lang. Ni Andrew, daghan pa sila kababuyan.
4: Daghan sila kababuyan. Iyon lang ito. Buhon og mo. Subo na niyang hindi ka na. Ayang inaan.
1: Oo.
4: Mga subo na na. Ay, magdi siya maluway siyang anak.
1: Oo. Mausay. Oo. At yung
4: upagan sa iyang kalangkosa. Gusto din na?
1: Oo.
0: Basta looya. Okay, sige, maura ito, Ma'am Telay.
4: Ayaw mo lang po.
1: Unsa, ma'am? Ah, magsila na po, magsila na lang po.
0: Ah, sila na lang Ferdinand.
4: Magyo ba naman sila?
1: Oh, kaya na. Pwede na yun.
4: Okay. Pwede na, mara na. Miss Iba.
1: Okay, salamat kayo, Ma'am Telly. Okay,
4: saan po ninyong tanan liha kayo. Ngayon, saan po ninyo, okay,
1: kung galungog. Ay, salamat.
4: Bye.
1: Bye.
0: Okay, and ikaw,
4: just...
1: Ay, unsa man?
4: Ganang
1: Heaven knows. Heaven knows. Okay. Thank you kaayo, Ma'am Telly. Bye. Okay, bye.
0: Sige, unya. Ikaw, sige. Ikaw, Jocelyn, akay mga greetings din, ha?
2: Wala ra.
0: Ikaw, Dain, akay greetings. Sige, wala. Okay, unya. Sa itong pagbalik, karang tataon, magkakabayabs, makaoban na ito si DJ Pamela. Okay, sa itong pagbalik, magkaoban na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabayabs. So, sa mga naminaw, nagkangkang salamat. O niya, pwede pa mo nga mo text dari sa itong numero ng 0995472-0802. Sino mga bulawanong panghuna-huna, mga kabayabs, kabahin sa kaagi gugma. Kaagis kinabuhay sa itong sender ng si Andrew. Sige, salamat kayo ninyo, Day, Ferl, o kabayabs, sister.
1: Okay. Onya,
0: balik na karoon ng taon, mga kabayabs, din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Pahaom nga sunata sa itong sender nga si Andro, Wait For Me, aking mahal. Okay, mahal, tuwagan na. Din hilang sa itong paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. At ang oras, alas 2:53 na. Sa kahaponon, magkakabibes, mauna ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
0: ACS. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
5: Request 931.
6: Request 931.
7: 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes, o ganyan na usab ang FMR News Break. Cebu City mukuha og dugang engineers aron mapaspasan ang mga proyekto human sa kuwa audit. Ang kumpletong detalye hatod sa atong UPCOM intern, si Kaina de la Peña. Si Kaina.
6: Mukuha og dugang mga engineer ang Cebu City og posibleng mag-outsource sa pipila ka technical nga buluhaton aron mapaspasan ang nalangan nga mga infrastructure projects human gipunting sa Commission on Audit CONCOA ang kakulang sa manpower sa Department of Engineering and Public Works. Matod ni Mayor Nestor Archival, gisugda na sa City Hall ang pagtrabaho sa backlog sa mga proyekto nga nabilin gikan sa miaging administrasyon. Kung dili gihapon makaya sa Engineering Department ang kadaghan sa trabaho, mag-outsource ang syudad sa pag-andam sa Programs of Work and Estimates, bisan pa og muabot og base sa

0: pesos ang wala matuman sa schedule tungod sa procurement issues, kakulang sa preparasyon o limitadong manpower sa engineering department. Si Kaina Dela Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, si Kaina Dela Peña. Alang sa dugang pang mga balita, atangi ang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request Line 31. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, ka-vibes!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras magkakabayam sa alas 3.25 na sa kahaponon o gamon na minaw sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, magkakabayam, maaw na ni. O niya, welcome ang tanan sa itong programang Request 931 magkakabayam. O niya, kumusta ang inyuhang kahaponon magkakabayam? Ang cool boy, Miss Eva o DJ Pamela?
1: Yes!
0: Alright, o niya, sa itong mga kabayam karon, musta mus mo? O niya, ariyo sa tas basketball kadiyot? Sa gihapon, dako na kay paglaom o dako kayo ang kaniang inuntampong percentage o porsinto nga si LeBron James ari sa Warriors apan. Mauna siya karoy inyong atangan o madayon bagyod. Muari bagyod sa Warriors o kanusagin na siya mo decide si LeBron nga mo kuana mo pahibaw nga asa na gyud siya nga team pohon mo duwa mga kabayab sa muna. Atang-atang lang mo kay matagkaroon o gunya muhatag ta o mga updates kabahin sa basketball o niya. Biyernes naman dahil karon mas iba ni Pamela.
1: Oo. Uy, ay,
2: di off na son. Ay, ganito ito sa feelings. Ay, ganito nag-aumawan na. Relaxing na son. Pero may na, sa ito baga ka-vibes hirin nga namin, no? And lang meron nga Biyernes. Mustamos, mamong tanayin. Unsa may mga gimmick niyo karong hapon na o karong adlaw o karong gabi mga ka-vibes. Magkuan ba mo, maglingaw-lingaw ba mo, mag-shot puno ba mo, kayo wa may duty og mao nga to sa Domingo, Miss Eva.
1: Ikaw, Kuan. Ikaw, DJ Pamela. O sa may plano ni mo?
2: Kuan. Siyempre, di ginamawa ka ng mangita tag mga kalikulingawan.
1: Hello!
2: Sana all, no? Pero mo na.
1: Si Kuan, si Uncle Boy og DJ Rico Mambo. And sa main point?
0: Kami ane, siguro lang, Miss Goros, panlaba ni Miss Eva.
1: Maglaba.
0: Basta sa bado, ting panglaba, mag-yun na nato kay... Labi na makahuway-huway tagjotay. So muna, sa itong mga kabayabs karon, unsa man po inyong ha, unsa man po tao inyong buhaton sa weekend mga kabayabs
1: na may trabaho. Samot na ka ng mga estudyante.
0: Sa mga estudyante ron nga, nanguli na sa'yo.
1: Lipay
0: na
1: kaayo ron sila, kay sabay doon naman ugma.
0: Wala na, pahuway na kita ugma, karon relax-relax na. O niya muna, sa itong mga kabayabs karon, unsa man inyong buhaton sa... Sabado or Domingo, nanhala, siguro ang kanaang kuan, kanang malingaw mo, or kanang dipod taon mo, ma-stress taon kaayo, no? Kay mao ganit nang ipapahuway taon niya, ma-stress na hinuuntag maayos sa, no? Okay, o niya, Miss Iba, DJ Pamela, on sa may mahatag niyong advice atong sender karong hapuna nga si kuan ni Miss Iba?
1: Si Andrew.
0: Andrew, okay.
1: Maurag hapon to ako, Uncle Boy, nga iyahan na lang istoryahon iyang mama, iyahan pa sabton, nga mauna, dugay naman tong nahitabo nila kaniadto sa papa ni Sam, so dapat ang iyahan na pong kalipay, ana,
0: mauna.
1: Dapat itong nahunaon sa iyahang mama. Ingon ana lang, pwede rin yun na maistoryahon yahan kaysa ngadto basin madawat rapod sa iyahang mama nga mauna lahi-lahi og kuan ang mga tao
0: mao
1: sige tawag ani kanang lain-lain og dagan sa kinabuhi
0: lahi-lahi og palad ana
1: kung sa kuan sa iyahang mama nga nasakitan siya og nabinuangan basin di ay adto mo bawi sa iyahang anak basin
0: mauna.
1: Pinanggaon siya maayo sa ni Sam kung sila mangyoy magkadayon
0: kay naanarbas like kagahapon sa iyahang kinikanan.
1: Oo.
0: Nanhala, sige. Onya, DJ Pamela.
2: Muna, sa kong asad, una, ana, yara mag yung mama mo na hong inigbabag. Muna, gito yahang rumbohon o kanang pasabot, mga kabayan. No? Muna lang gito, sige, ho niya, kuan dito, mama, ma, akong gugmama, ana. Ayaw kayo, kuan, ma, ayaw kayo, move on na, ma, kay dogay na to, ana, sayloan na lang to si kuan.
1: Iya, habarong, siya po'y magsuko-suko, iya pong ingnon nga, muna magkag, nahigugmag, hapon ni Papa Ferdinand, ana.
2: Ay na, og nagugma ka na, nabalikan na lang inyong gugma. Na, total, wala nabitay mo yung bana o asawa.
1: Imong ingnon nga, inyuha bitaw ng gugma, dili bitaw na amua.
2: Manay, lahi mo sa ning among gugma, lahi sa itong inyon, sa nahol, ana, sige. Mao na gina, iyahanag yung mama mo, iyahang sigihan na nagpakuan.
1: Kaya si Ferdinand po, wala naman to
2: yung problema. Wala si Ferdinand. Okay naman siya sa, suporta naman siya sa gugma sa mga anak. Si kuan naman yun na problema inero. Si kanaang
1: si Andrew
2: og iyang mama. Ay na lang ang balbon.
0: Alright, nanalasakto sa bunya muna sa itong mga kabayabs karon. Mauna lang na Andrew sa gikaingon na lagi. Mauna lang ito nabilin ng sprocket yung cellphone di ay
1: naapa ba si sprocket diha?
0: Ano pa diha? Amo ba ang kaybong tako na may nagtindog dere. Amo na, kana ang atingin na lang na ninyo mga ka-vibes, kung kunsa pagkaunsa, ano nga, unsa may andro, ang iyo na lang ginas mama ni mo, maon na lang ginaybugtong pamaagi nga madayon ninyong kasal. Madayon o kaon ang litson nga kana ang murak nung iring nga giihaw. Hanahala, DJ Rico Mambo.
3: Okay, unay muna, maura po siguro po ako kay wala man lagi blima to, tungod naman lagi in town ni kay nahimo niyang export ang kanaang amahan ni Kuan Sam. O mautungan na suko siya kay murag na nombalik siguro Miss Eva ang iyahang kasakit kaga kaniadto ba.
1: Dili man pud
3: kasakitan kuno siya.
1: Dili pud ta ka blame sa mga tao nga ingon ay na pagbation kung makakita sa ilahang mga ex.
3: Oh, mura og ganang nabalik kuno ang kasakit kuno nga gipatagamtam. Oh, nanhala. Sige, unihangyo alang maabot na lang na sa punto nga ka na ang makakuhan, malukmay. Malukmay na
1: yung
3: mama.
1: Okay ra, ang iyahang inahin.
3: Kaya anugon po taon, inyohang gugma, nakakuhan na rabaka, propose na rabaka.
1: Naraising-sing.
3: Niya ready na rin ba, magplano na rin ba ninyo yung taong magpagkasal? O niya, pwede po, o ka na ang magkaanak na mo, mawa na na iyang kung ano eh, mawa na na iyang bation nga ka na ang kasuko.
1: Kaya maura ba yun na iyang ipangandoy nga makakitag apo.
3: Makakita na sinong apo.
1: O niya, daghan kay silag babuyan.
3: Malimta na to niyang mga pait nga kagahapon sa papa ni Sam. Siguro Andro. Okay, salamat kayo Andro sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, ini imong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong programang Request 931. Diin sukad sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes mga ka-vibes. Unya syempre, wala man daigong oras panahon, musunod karong taon mga ka-vibes ang programang Servisyong Ka-vibes. Kauban si DJ Lang Ganida, arangkada balita sa hapon, kauban si DJ Lang Ganida, arangkada balita sa hapon, kauban si Jake Batalyonis ug si Ninya Corpus og ang TV Patrol mga kawain. O niya, syempre, adlaw maroon nga Biyernes, karong mag-uban-uban tagbalik, karon ka mo, Miss Eva, karon ng Lunes.
1: Sa Lunes na, me.
0: Lunes na tanyo magtingga na balik ni Gipamela.
2: Mara, see you on Kuan, Monday, Uncle Boy, Miss Eva.
1: Okay, see you on Gipamela.
3: Mga kabahibs, karong Domingo po ho, natay Domingo de Escural, gihapon ha. Sumuna mo na inyong atngan kay matag Domingo, mga karaang sunata, 80s, 90s, at siya. Basta kay makaingontan nanay o tatay na murag ganang manglimbaot gid ilang balhibo o makaingontan murag manumbalik gid ang ilang kagahapon mga kabahibs o makadungog sila sa mga tukar nga kanabitong makapahuna-huna nila sa mga ganiadong panahon. 80s, 90s, at siya mga kabahibs. At ang atong programang Domingo de Escural, matag-adlaw nga Domingo, alas 6 sa hapon mga kabahibs, nga doon na sa alas 9 sa kagabihon. So muna, tanginin niyo ha, Domingo de Escural, kauban sa to ang mga vibe mix DJs nga mo ukay's plakaan mga kabahibs. Okay, sige, wala naman tayo kong oras, Miss Eva, ikaw asa ni Paday, ang atong station manager, DJ Lang Ganida, o niya, ang atong nakauban ka ganina, Chief Engineer, si Sir Edgas, Sir Virgilio, si Ma'am Junits, o Sir Gabriel. Wala tayo kong oras, Miss Eva, ikaw una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita, o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit, o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4, sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. I'm Ping.
0: Okay, DJ Pamela.
2: Mayra, sa ito mga ka-vibes ka namin na, ako na lang sa hams DJ Pamela, maging noon. Stop thinking it is hard doing it. Salamat, huwag may hapon ka na itong tanay na Uncle Boy.
0: Alright, salamat kayo mga ka-vibes. Kini na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, di ba taros ni Jericho Mambo?
3: Again, sa ito mga ka-vibes, ganun mo naman tayong oras panahon. Salamat kayo sa ito mga ka-vibes, ganaminaw. Sukad ka ganin ng alas 4, hanto din ng orasa. Sa kahaponon, ay mo pagbiya kay unyang gabiin at ay replay sa drama kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender nga si Andrew mga ka-vibes. So syempre, ang itong mga maanindot nga mga sunata, unyang gabiin mga ka-vibes. So syempre, sa itong mga higala karong naminaw, ugma, amping mo sa inyuhang mga day off mo, ug namo duty, amping mo kay kita day off ta ugma. So muna, Domingo na ta mag-uban-uban o usap. So again, wala man tayo kong oras panahon mga ka-vibes. Ako na lang usap. So DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Hanggang susunod ugma sa samang dakna og istasyon. Sa dibata mo biyahe sa kanginan, magbilin ta og mga maanindot nga mga sunod. Rakraga na mga kabaims, din hilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabaims, agad oras, alas 3:36 na. Bye-bye!

0: Oo naman eh.
1: Three, point one. 93.1

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

negosyo sa kuryente. Samtang gimanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy nga dalion ang pagsulbad ang sa mga problema sa Visayas grid. Human kini nakaagi na usabog yellow ug red alerts tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, gisugo sila sa pangulo sa pag-andam dayon ug master plan aron mapalig-on ang supply sa kuryente sa Visayas. Apil usab sa plano ang

0: Zip Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: July 17, 2026, Biyernes. Weekend na, oras ng mag-relax mga kaarangkada. Yun nga lang, sa susunod na linggo, nakaabang na ang isa na namang big-time oil price hike. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat.

0: sunod na linggo. Energy Regulatory Commission, pinalawig ang no disconnection policy hanggang Oktubre. DFA, naghain ng diplomatic protest laban sa AA generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Senator Alan Peter Cayetano, naghamon ng sabayang investigasyon sa flood control scandal at 2019 SEA Games. At Japanese wrestling superstar na si Kushida, balik Pilipinas para idepensa ang Filipino Pro Wrestling Championship title.
1: Namumuro ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Ito ang inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam ng DZMM sa East Trenta. Anya, nasa 3 to 4 pesos kada litro ang posibleng dagdag presyo sa gasolina, 10 to 11 pesos sa kada litro ng diesel, at 11 to 12 pesos naman sa kerosene. Dahil pa rin ito sa pag-atake ng Iran sa ilang tanker sa Strait of Hormuz, kasunod ng operasyon ng Amerika sa ilang Iranian target.
2: Pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspension ng disconnection sa residential at non-residential power consumers. Ito ay dahil sa patuloy na state of national energy emergency sa bansa. Sinabi ng ERC na bahagi ito ng tinatawag na Consumer Relief Protection Measures. Nitong Mayo, sinuspindi ng ERC ang disconnection sa mga hindi makakabayad sa power bill ng Mayo hanggang Hunyo. Pinapayagan din ang 3-month installment ng bayad.
3: Inuprubahan ng komisyon noong isang araw yung kautusan na magpapalawig doon sa aming nauna nang ipinalabas na advisory noon na wala munang putulan, residential man or non-residential, sa loob ng 3 buwan, so hanggang Oktubre, wala munang putulan. Siyempre, kung pag naman sinabi natin walang putulan, hindi naman natin sinasabing walang bayaran. Ibig sabihin, magbabayad pa rin tayo dun sa billing.
2: Laghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa AI-generated video ng China Daily na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Hiling ng DFA sa China Daily na alisin ang nasabing video na isaumanong racist, mapanlait at hindi katanggap-tanggap. Anila, lampas na ito sa hangganan ng lehitimong political debate. Nanawagan din ng DFA sa China na itaguyod ang dignidad, paggalang at katotohanan sa mga usaping pampubliko. Gate pa ng DFA, hindi dapat gamiting dahilan ang mga hindi pagkakasundo sa usaping legal at pampolitika para mapalaganap ang video o larawang mapanlait, racist at nakaka-alis ng dignidad ng tao. Sumuko na sa mga otoridad ang 4th na suspect sa pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon sa PNP Public Information Office, kusang lumapit sa Police Regional Office Negros Island ang suspect na inilarawan ang sarili bilang lookout sa krimen. Nauna nang naaresto ng pulisya ang 3 suspect sa pagpatay kay Carpenter. Patuloy namang hinahanap pa ang isang alias Eden. Sa ngayon, sumasailalim sa comprehensive rape examination ang live-in partner ni Carpenter na minolestya umano ng isa sa mga suspect. Samantala, pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang 4 armadong suspect na nanloob sa isang jewelry store sa Iligan City. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
4: Iniimbestigahan ngayon ng Iligan City Police Office ang 4 armadong suspect na nagnakaw sa isang jewelry store sa Sirati Building, Kabili Avenue, Barangay Poblacion, Iligan City. Ayon sa pulisya, dakong 6:00 ng gabi, July 12, nang ma-report sa tanggapan ng pulisya ang armadong pagnanakaw sa isang jewelry shop. Sa inisyal na imbestigasyon, 4 na hindi pa nakikilalang individual na pawang nakasuot ng helmet at face mask ang pumasok sa tindahan. Agad umanong nagdeklara ng hold up ang mga suspect gamit ang baril at tinangay ang malaking bahagi ng mga alahas bago tumakas sakay ng 2 motorsiklo. 2 empleyado lamang ang naiwan sa loob ng tindahan nang mangyari ang insidente at wala ring naka-duty na security guard. Napag-alamang ding ang natutunan naturang jewelry store ang bukas tuwing Linggo sa hanay ng mga tindahan sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Iligan City Police Office, sinadya ng mga sospek ang oras ng pagsasara ng tindahan kaya mabilis nilang naisagawa ang krimen na tumagal lamang ng ilang minuto.
5: Now we're able to identify.

0: request for the case number na nakuha natin.
1: Patuloy ring sinusuri ng pulisya mga kalapit na establishmento upang matukoy ang pagkakakilanlan at ruta ng pagtakas ng mga suspect. Samantala, nagsasagawa pa ng inventory ang pamunuan ng jewelry store upang matukoy ang kabuuang halaga ng mga alahas na natangay. Nakatakda namang magsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis laban sa mga tumakas na suspect. Mula dito, Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umaasa ang mga motorcycle taxi rider na malapit nang maging ganap na legal ang kanilang hanap buhay kasunod dito ng isinagawang konsultasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa implementing rules and regulations ng industriya. Nagtipo ng iba't ibang kinatawan ng iba't ibang motorcycle taxi platforms at mga opisyal ng LTFRB at tinalakay ang mga panuntunang magbibigay ng legal na balangkas sa operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Ayon sa grupo, sa 10 taon na pilot testing ay napatunayan ng malaki ang tulong ng mga motorcycle taxi sa mga commuters sa Metro Manila, Metro Cebu at Cagayan de Oro. Giit pa nila, ang agarang regulasyon ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa mga pasahero at riders kasabay ng maayos na paniningil ng buwis sa mga kumpanya ng ride-hailing apps. Bukod sa legalization, tinalakay din sa konsultasyon ang rider accreditation, pasahe, mga diskwento para sa mga pasahero at ang pagpapatupad ng itinakdang rider cap.
3: Lumalala ang problema sa basura ng mga taga Cebu City. Pinahihinto na kasi ng Department of Environment and Natural Resources ang temporary landfill sa lungsod. Yan ang umaanangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Tila wala ng katapusan ang problema ng Cebu City sa basura. Kamakailan lang kasi, inisyuhan ng DENR Region 7 ng cease and desist order ang temporary landfill na nasa South Road Properties. Ngunit sa drone video na ito, makikita na kahit na ipinasara na ng DENR, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nito. Ang naturang landfill ang pansamantalang ginagawang tapunan ng basura matapos ang trahedya ng gumuhong landfill sa barangay Binaliw noong buwan ng Enero. Noong nakaraang buwan, inisyuhan ng DENR ng cease and desist order ang naturang landfill at inutusan ng LGU ng Cebu na linisin ang lugar sa loob ng 90 araw. Ngunit imbis na linisin, nagtuloy-tuloy ang operasyon nito. Depensa naman ng alkalde, hindi na ito tinatambakan at ginagawa nilang itong transfer station bago itapon sa bayan ng Aluginsan.
5: Actually, wala na may waste dito. Kaya wala na ibaho. Nga ko lang, kung sa'yo musun, kadanayin ito.
4: Hinihintay rin ngayon na muling buksan ang Binaliw landfill upang mabawasan ang gastos ng lungsod na aabot sa 4.2 million pesos kada araw.
5: We will expect that in the next few weeks, ma-open na kay ready naman na nasa ng MMT. So, yeah, sa pagkakaroon, ato na din ang mahot doon siguro ang atong funding para sa atong gibit dito padulong sa Aluginsan.
4: Ako si Clark Pasuit ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakahanda na ang House of Representatives para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Sergeant-at-Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, mahigpit ang seguridad sa loob ng batasang pambansa. Aabot sa 22,000 ng mga pulis ang ipapakalat para sa seguridad ng SONA. Giit pa ni De La Cruz, mas simple at mas matipid ang paghahanda sa SONA ngayong taon sa harap na rin ng nararanasang krisis sa langis. Mas kauntian niya ang mga bisita at walang ilalatag na red carpet.
3: Break muna sa impeachment trial sa State of the Nation Address ng Pangulo. Kasabay ng tensyon sa politika, imbitado nga ba ang Vice Presidente sa SONA? May umaarangkadang balita si Christian Vascones.
6: Reform agenda that continues to attract high.
7: 10 araw bago ang kanyang SONA, abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulat ng lalamanin ng ulat niya sa bayan. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ayaw niyang pangunahan ng Pangulo sa kung ano ang dapat asahan ng publiko. Regular aniyang nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga ahensya sa pagtalakay ng mga naabot na mga ito.
8: Sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghanda, ito naman ay kumbaga since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
7: Samantala, kasabay ng mainit na sagupaan sa politika, habang dinidinig ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, iginiit ng palasyo na mahigpit ang ipatutupad na security protocols sa batasang pambansa kung saan gaganapin ang SONA. Nang tanungin ng palasyo kung imbitado ba si VP Sara sa SONA.
8: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
7: Mag-iisang taon na mula ng bitawan ng Pangulo ang katagang ito.
9: Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
7: Ang tanong ng bayan, nakamit na ba ng pamahalaan ang hangarin nito sa paninindigan? Hindi may pagkakailan na nabibitin ng publiko dahil hindi pa nahuhuli si Zaldico.
8: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses.
7: Ngayong taon ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr., nakatutok ang taong bayan sa kung ano ang magiging laman sa gitna ng pagkakahati-hati dahil sa takbo ng politika sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Binulagong ng isang social media post ang Hermosa National High School sa Bataan na nagdala ng panic at tensyon sa mga estudyante, guro at mga magulang. Ayon sa ulat ng Hermosa Police, nag-ugat ang insidente sa isang threatening message na ipinadala sa pamamagitan ng messenger. Kumalat ang nasabing Facebook post sa social media na sinasabing may ongoing shooting incident sa naturang paaralan. Ipinasa na sa Regional Anti-Crime Unit 3 ang mensahe para sa cyber investigation. Patuloy ang pagpapatupad ng security measures sa paaralan para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, faculty at school personnel. Nagsagawa ng memorial mass ngayong araw ang Ateneo de Manila University. Kasabay ito ng 40th araw mula nung mamatay ang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinangunahan ni Ateneo President Father Bobby Yap ang misa. Sina Baterbonia at Adili ay namatay ng malunod habang nasa team building activity sa Dipaculao, Aurora Province.
3: Inalala ng ina ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia ang kanilang mga pinagdaanan bago nitong maabot ang kanyang pangarap. Isang araw bago ang kanyang 40 days. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
10: Isang araw bago mag 40 days, ang namayapang student athlete at palarong pambansa 2025 MVP na si Rene Clert Bobet Baterbonia, inaalala ng kanyang ina na si Rovilin ang kanilang mga paghihirap, maitaguyod lang ang pangarap ng kanyang anak. Lalo na noong dinala niya sa Davao City si Rene para sana makakuha ng scholarship, ngunit walang tumanggap na paaralan.
11: Ianaan mi nila nga, wala daw islat karon sa scholar nila. Isa pa kung naadaw itrain pa nilang bata. Nga, wala ko na mugos po. So nanawag ko sa lanya eskula na po, balibada na po mi. Hangtod na paabot mi sa Amsay. Moto, pag-abot na mo sa Amsay, dito na dayon mi nang kuhan nga ni Ana siya. Magpabili na ko diri ma-opportunity na ni nako i-grab na.
10: Gaya ng mga magulang na salat sa kayamanan, sa utang kumakapi si Rovilin upang may magamit sa kanilang pangangailangan, ngunit ginigipit din sila ng kanilang mga nautangan. Si Bobet ang isa sa kanyang sandalan.
12: Ang ako, ang mga anak natulog sa sal. Natingala sila tanan nga nagsigikog da nguy-nguy. Dito sa bangko, ako lang isa, lesdo sa kadla. Nakamata si Bobet, ano siya, manaunsa ka. Ako na lang hilak ang tanan akong problema.
11: Kundi na ako ang hilak basi bisa ko nga mawala sa eh.
10: Maliban sa mga cash assistance, scholarship, farmlot at kondominium, ilang mga fans ni Bobet ang tumupad sa kanyang mga napangakuan. Mula din sa mga natanggap nilang tulong pinansyal, nakabili sila ng bahay malapit lang sa libingan ng binata. Araw-araw ding may bumibisita sa kanyang puntod mula pa sa malalayong lugar dahilan ng pagbukas ng ilang mga maliliit na negosyo doon. Hangad din ng maraming nagmamahal, sumuporta at sa mga nasasayangan sa buhay ni Bobet na maliwanagan sila sa pangyayari at makamit nito ang Justicia. Mula dito sa Talacogon, Agusan del Sur, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Karapatan ng senior citizens at street vendors, isinulong ni Senator Erwin Tulfo sa Senado.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
13: Sumakit nga katawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
14: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amihan. Kalakip ng pagpapalit ng panahon, ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasu-kasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Akin yan? Ang laki ng box!
15: Surprise!
16: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
15: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
16: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
17: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
3: Narito na mag-
2: Naghamon si Senator Alan Peter Cayetano ng sabayang pagbusisi sa flood control scandal. Ito ay matapos i-anunsyo ni Director Melvin Matibag ang imbestigasyon sa mga umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games. Ayon kay Cayetano, handa ang minority bloc na imbestigahan ang flood control projects. Gayt pa ng senador, dapat ituloy ang lahat ng imbestigasyon nang walang takot, pabor o teknikal na hadlang. Binatikos din niya ang umano'y cover-up matapos agad linisin ang pangalan ni DPWH Secretary Vince Dizon habang siya ay patuloy na iniimbestigahan.
24: Quiet lang po kayo ha, pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Hindi kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata.
2: Pag-usapan natin ang mga posibleng asahan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Makasama natin si Attorney Jose Roy III, ang dating dean ng PLM College of Law at membro ng Defense Council ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome back sa Arangkada Balita.
0: Good evening, Jack. Good evening, Ninya. Kamusta kayo? Good evening, mga kababayan.
2: Yes, sir. Salamat sa time. Lalagi kayong available dito sa Arangkada Balita. Sir, unahin ko na po ito. Ano po ang nakikita niyo mangyayari pag hindi buksan o isabina ang BIR box ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa si Attorney Mans Carpio? Ano yung magiging
0: alam mo, Jack, mahirap mag-speculate dahil hindi naman natin alam kung anong nilalaman nun. Mm-hmm. Pero kung naalala mo, napagdaanan na natin yung sitwasyon na parang ganyan nung panahon ni Vice President, ni dating Presidente Erap. Mm-hmm. Sa kanyang impeachment, hindi ba? Meron yung envelope na sinasabi na nagkaroon ng diskusyon. Eh, nung natapos na, nung binuksan yung envelope, wala rin palang laman na mahalaga.
2: Oo nga po.
0: So, ano ba yung gusto nilang palabasin doon sa income tax return? Siguro, gusto lang pakita ng prosecution. Hello?
2: Apo, yes, nakikinig
0: siguro,
2: po.
0: Siguro, gusto lang ipakita ng prosecution na hindi diniklara doon yung mga ibang income o kaya yung kung ano man yung nakadeklara doon, imposible niyang matakpan yung sinasabing napakaraming dalapin about. Yun lang ang nakikita kong halaga ng mga BIR papers na yan.
2: Pero bukod naman dito sa BIR box, I'm sure marami naman silang ebidensya para ipatunay yung unexplained wealth. Tama po ba, Attorney? Gano'n ba halaga itong BIR box na ito? Attorney?
0: Well, yun nga. Parang ano yan eh. Hello? Apo, narinig niyo ba ako?
2: Apo, yes, Attorney. Medyo nasisira lang ng konti yung signal niyo po.
0: Yeah.
2: Apo.
0: Eh, yun nga lang. Ang nangyayari dyan, ang mangyayari dyan, whether or not, na-deklara sa kanilang mga BIR returns yung mga salapi na sinasabing hindi nakasama doon sa SALN. Yun po ang kaso ng simpleng pag-explika ng kaso ng prosecution. Yan, na yung nilalaman na SALN ay hindi pinapakita yung kabuuan ng pera na kinita o natanggap ni Vivi Sara. Yung BIR documents, magpapakita na ito nga ay binayaran ng buwis o nakapasok doon yung mga salapi na yan na hindi kasama sa SALN. Ngayon, pag ang kinalalabasan nun na yung BIR documents kay kaparehas lamang nung laman nung SALN, magkakaroon ngayon ng question kung may mapatunayan na iba pang salapi na pumasok sa kanilang mga bank accounts o mapatunayan na natanggap nila.
2: And Attorney, nakikita nyo ba na pwedeng maulit yung katulad yung senaryo ng EDSA 2? Kung matatanda natin, yung naging mitya o nag-trigger ng EDSA 2 ay yung envelope nga doon sa Jose Pidal account. At nakikita nyo ba na pwedeng mangyari ito pag hindi mabuksan itong BIR box na ito? Or ibang situation po ito?
0: Siguro wala pa tayo doon. Hindi pa tayo. Wala pa tayo sa panahon yun. Pero siyempre, hindi natin malaman kung paano magiging reaksyon ng publiko, no? Mm-hmm. Ang mahalaga doon siguro, kung sakaling hindi payagan yung pagbukas ng ng BIR box niyan, which I doubt, palagay ko, dapat yan payagan eh. Dapat yan kayang iutos ng impeachment court. Pero anyway, kung sakaling hindi mangyari yun, na sobrang dami sa lapi ang napunta sa mag-asawa. So, kung talagang ano ang sinasabi yata nila, mahigit 4 billion. Ang laking nun, kumparado sa, I think yung total na dapat na kinita niya, hanggang 88 million lang yata sa sweldo.
2: Opo. And, Attorney, kung sakali lang maging desisyon ng Senado ay kunyari bubuksan ito, itong BIR box na ito, pwede pa ba lumapit sa Supreme Court or sa Korte Suprema ang kampo ng ating Vice Presidente para mapigilan pa rin?
0: Parati namang suki naman si Vice President Inday sa Korte Suprema. Kung baga, ang tawag dyan, frequent flyer. Parating nagpapayat ng kaso dun eh. Pero ako talaga, I doubt very much. na papatulan ng Korte Suprema yan, siguro hindi na nila papakihan naman dyan. Bahala na yung impeachment court dyan.
2: May iba lang ako, Attorney Roy, no? May mga abogado kami na-interview at parang pinuna nila yung tungkol daw dito sa mga statement ng Maleta Boys na sinasabing gagamitin ng ombudsman. May mga nagsabi na abogado na parang naging selective sila kasi ang sinabi ng Office of the Ombudsman with regards dun kay Zaldico at kay former Speaker Martin Romualdez ay pwedeng magamit yung affidavit, pero yung iba ay hindi nila masasabi yung credibility nito. Ano po yung reaction nyo dito?
0: Alam mo, Jack, ako talaga nagugulat dyan sa balita na yan eh. Napakatagal ng gas at napahindian na yan at nawala na ng kredibilidad yung mga Maleta Boys na yan. Kung naalala mo, pabago-bago pinapangalanan nila. May kasama pang pare. Meron pa si dati si Loren Legarda, si Congresswoman Laila Dilima, di ba? Pero naalala ko kasi meron dating intelligence report na binalita na ito'y isang destabilization plan. Na ngayon pinag-iisipan ko, parang yun nga ang katotohanan, wala na itong tinuro kung hindi mga kaalyado ng administrasyon. Hanggang kay Presidente nga at pati kay Congressman Sandro. Meron daw pang diniliver pa doon sa may mga litrato pang ipinakita.
2: Opo.
0: Pero parang wala nang ano kasi alam ko, inimbestigahan na to ng NBI at pati yung ombudsman mismo, ilang ulit na niya sinabi na wala ka pwenta itong ebidensya na ito.
2: Opo.
0: Pero ito isa pa to, Jack, no? At tandaan natin, yung tuwing nag-a-appear yan nung araw, no? Dalawa parating politiko ang kasama niyan eh. Si Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Di ba? Pagdating niya, di ba, sila dalawa rin yung nagdala dyan kay Gutesa.
2: Opo.
0: Tapos mamaya, nung si Gutesa, sila rin dalawa yung nagdala dito sa Maleta Boys. Ngayon, nakakulong yung dalawa.
2: Opo.
0: Tapos, yung kanilang abogado pa, nakakulong pa ulit. Ngayon, ang balita ko, nung nandyan sila sa ombudsman, patagalan. Ayaw daw pumirma dun sa mga affidavit at kung ano-ano. So, hindi ko alam kung ano pang halaga nito. Parang ito ba yung nagpapapresyo lang o naghihintay ng senyales mula kanino kung ano sasabihin talaga. Dapat siguro ito hindi na bigyan ng atensyon. Sila mismo nagsasabi na hindi nila nakita kung ano yung laman ng mga maleta.
2: Opo.
0: At pati nung unang lumabas pa yan, nung panahon pa lang ni Senator Lacson, siya mismo nagsabi, parang imposible yung halaga ng perang sinasabi nilang diniliver nila. Hindi daw kakayanin. Imposible daw sa dami. So, ewan ko kung bakit ito'y gagamitin pagbasihan pa. Nagmumuka tayong desperado na itong walang kwentang bagay bubuhayin pa at pipilitin.
2: Tsaka ano,
0: lilinisin para hindi na siguro tama yan.
2: Oh, tsaka ako, attorney ako, hindi naman abogado, pero pagkakaintindi, kunyari may affidavit ka, kunyari may ilang items doon ay questionable, pero yung iba, pwede mo bang piliin lang doon kung ano yung credible at hindi? Hindi ba defective na yung whole statement?
0: Hindi nga ba, Jack, nag-umpisa yan 18, ngayon pinipili.

0: gulat na kumbaga parang binigyan mo pa ng ano eh ng legitimacy eh na kino-consider mo the fact na itong mga statements na ito. Nagulat ho ba kayo doon?
1: Ay, parang itong mga klaseng ebidensya gagamitin mo lang pag desperado ka na eh. Mm-hmm. At wala ka nang mailabas eh. Ipipilit mo na lang ito eh. Mm-hmm. Hindi ba? Oh, so alam mo, tama, siguro tama yung naiinip yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero pag niluluto mo naman yung mga kaso, parang hindi yata maganda. Eh pag ganito nga, eto nga sabi, parang double dead to eh, di ba? Ibebenta mo, ang tawag doon, ano ba, pagpagyata yung tawag doon, yung mga hinahapon na na sobrang pagkain, tapos eh, lulutuin ulit, nalagyan ng patis. Oh.
0: Oo nga po.
1: Tapos, di ba, ibebenta. Mm-hmm. Parang ganyan yan eh. So, hindi maganda eh. Pag umabot na yung investigador sa puntong ito, na yung mga testigo walang kapwenta-kwenta, at yung mga pinagsasalaysay nito ay matagal nang hindi na pinaniniwalaan. Mm-hmm. Tapos ipipilit pang gamitin. Ayan, takda na yan ng mga kasong pinipilit. Hindi na dapat ganun.
0: Opo, huling tanong na lang po, Attorney, although ito kinasuhan na ng cyber, marami na nagpatong-patong na kasong cyber libel na ang ikinaso sa mga 18 Maleta Boys ito. Pero tingin nyo, hindi dapat tumitigil sa 18 Maleta Boys at sa kanilang abogado, pero kundi pati dun sa mga nasa likod nito ay dapat kasuhan din?
1: Dapat imbestigahan ng mabuti. Bakit eh, bakit ang ano, handler nito mga politiko? Uh-huh. At saka panay Blue Ribbon Committee hearing ito kung mag-press con, di ba?
0: Opo.
1: Napaka ano na masyadong, pero yung talaga kataka-taka. Wala tong tinukoy kung hindi yung mga ano mga kaalyado ng administrasyon o yung pag nahalatang hindi ka na kaalyado sa administrasyon, hindi ka na kasama doon sa tinutukoy. Mm-hmm. Kundi ano pinababagsak nito?
0: Oo nga po, kung matatandaan nga rin, nagpakita pa siya ng litrato ni Senator Kiko Pangilinan. Pero si biglang sinabi.
1: Nung primero, nandun si Senator Legarda. Nung naging minorya na siya, wala na.
0: Yun nga
1: bakit
0: po.
1: Ganun?
0: Case-to-case basis, kumbaga yung involvement, kumbaga para sa kanila.
1: Hindi. Kasi parang napakatindi na pabalik-balik ito.
0: Uh-huh.
1: Doon ko biglang pinag-isipan mabot. Sabi ko, siguro nga ito talagang ang plano nito na para palabasin at maloko yung ibang tao. Sabi ko na dapat hindi na bigyan ng tiwala yung ating gobyerno.
0: Okay.
1: Yan ang malinaw na parang pinupuntir yan itong mga Maleta Boys. Ay, dapat yan eh, ano, kasuhan na yung mga yan para matapos na yan.
0: Opo, naku, maraming salamat po, Attorney Roy, sa oras na binigay mo di sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo.
1: Maraming salamat. Magandang gabi po, mga kababayan.
2: Kinumpirma ng Ombudsman na hindi nagsumite ng sagot si Senator Robin Padilla tungkol sa reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa nangyaring shooting incident sa Senado nitong Mayo. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order, that's Senator Robin Padilla.
4: Tila dinedma ni Senator Robin Padilla ang Office of the Ombudsman matapos hindi magsumite ng kanyang counter-affidavit ayon mismo kay Ombudsman Boying Remulla. Kasama si Padilla sa tatlong inireklamo ng Tindig Pilipinas para sa obstruction of justice dahil sa nangyaring Senate shootout noong May 13 kung saan naging instrumento umano ang mga respondent para sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Batay sa utos noong June 23, binigyan ng 15 araw ng Ombudsman sina Padilla, Senator Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca para magsumite ng counter-affidavit. Kinumpirma ng mga abogado ni Cayetano na kapag sumite na sila ng kanilang sagot. Ngunit pagdating kay Padilla,
3: well, he has not filed anything. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman, wala siyang defense.
4: Ayon sa ombudsman, hindi man tuluyang magparamdam si Padilla, hindi pa rin ito madedelay ang pagbuo ng resolusyon sa kaso. Nilinaw naman ng ombudsman na walang nangyayaring pag-atake sa Senate Minority Bloc matapos ang sunod-sunod na pagkaso o investigasyon.

0: sa mga senador na kasapi nito. Samantala, nagbabala ang ombudsman kontra sa mga politikong pinagsasamantalahan ang kanilang posisyon sa gobyerno.
1: Kung gusto nilang yumaman, hindi ho gobyerno dapat ang pinupuntahan nilang trabaho. Dapat magdegosyo na lang sila sa labas. Huwag na ho sa gobyerno. Diba? Huwag na...
0: Kasunod ito ng update ukol sa ilang mga contractors umano na iniimbestigahan ng anti-corruption body dahil sa conflict of interest.
1: What we want to happen is to have a deterrent effect.
0: Paliwanag ng ombudsman, batid niya ang inip ng taong bayan pagdating sa mga kaso pero aniya, sinusunod lamang nila ang sistema ng batas sa Pilipinas. Habang patuloy ang kanilang investigasyon kontra korupsyon, naghanda na rin sila ng liham para sa Department of Budget and Management para sa nalalapit na budget season.
1: We prepared a letter to the DBM already to give us a copy of the President's proposed budget. And any changes there, we will notice, we will study, and we will make sure that nobody goes beyond what is submitted by the President.
0: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan natin ang unang dalawang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasama ang Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, Dr. Gary Dionisio. Magandang gabi po, Dean Dionisio, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi uli, Ninya, at maraming salamat sa imbitasyon.
2: Okay, Dean, ano po ang assessment ninyo dito sa unang dalawang linggo ng impeachment trial?
3: Well, alam mo, Ninya, itong nakaraang dalawang linggo ay masusi natin binabantayan sa pamamagitan ng aming grupo, yung Bantay Senado, na kung saan ay titingnan namin lahat ng mga performance ng mga senador, pero kami mga green flag and red flag. Pero generally, una, masaya kami dahil nasa buwan na ito, dahil sa totoo lang, ang taong bayan na makikinabang sa resulta nitong impeachment. Pangalawa, syempre, medyo may mga kahinaan itong impeachment process dahil imbis na mapabilis, imbis na magkaroon kaagad ng pagtalakay sa mga ebidensya, mas nagiging technical at legalistic itong ating impeachment hearing. Tandaan naman natin, kaya nakasaan sa konstitusyon ang impeachment as a tool to remove a public official and to promote accountability, ay kailangan na i-involve natin dito ang karamihang mga mamayan. So, nakikita namin na, yun nga, compare with the last impeachment trial that we had during the time of CJ Corona, masyadong technical at masyadong legalistic itong mga nangyayari ngayong impeachment proceedings.
2: Ayun na nga
3: at,
2: po.
3: Yeah.
2: Yes, Dean, sabi nga ng iba, baka may deliberate attempt na talagang pabagalin at gawing boring itong impeachment trial para mawalan na ng interes ang taong bayan. Kasi mismo yung mga nasa loob, lumalabas-pasok na or inaalisan na. Diba? Imagine 6 hours dire-diretso tapos puro technical ang pinag-uusapan at delays. Pero ano po ang masasabi nyo dyan?
3: Sakali ako dyan kasi mukhang may direksyon ang depensa na mag-promote ng isang impeachment fatigue sa mga tao, no? So instead na talakayin ang mga dipang ebidensya na ilalahad ng prosecution, mas naka-focus ito na tanongin, no? Yung mga bagay na hindi naman gaanong relevant, no? Kaya nagiging sabi nga natin, no, nagiging irrelevant at magpo-prolong ang impeachment trial ngayon at papasok tayo sa ikatlong linggo. Yung dalawa pa lang ang witness na na-present, no, ng prosecution. At buti na nga lang at nag-decide na ang prosecution dahil nakita nila na mukhang may strategy talaga ang depensa na pahaba ito. Kaya binawasan nila yung kanilang mga witness dahil para maiwasan na yung redundancy of presentation of evidence. Pero nandun pa rin sa solidong ground para ipakita sa mga tao yung Article 4, no, itong betrayal of public trust.
2: Ah, yes, oo. Sino po ba sa inyo ang masasabi niyong winners at losers sa unang dalawang linggo?
3: Well, kung sabi ko kanina, siyempre ang unang winner natin dito ay yung taong bayan. Dahil ito yung hinihintay pa natin last year, ito yung fourth win. Ang ibig sabihin lang ito ay gumagana na yung ating institusyon talaga at sana masustain to. Pero siyempre, ang nakikita mo dito ang loser ay yung depensa dahil wala namang mga solidong argumento na pinapakita pa ang depensa laban sa mga witness ng prosecution. Masyado sila nagiging technical at medyo nakikreate din ang mga confusion. Lalo na may ilan tayong mga central judges na talagang hindi mo na sila pwedeng i-content dahil hindi mo sila pwedeng pagbawala sa kanilang pagdano. Pero sana, pag-usap natin sa ibang mga central judges, ay maging relevant naman ang mga tanong, maging rational, maging focus. Meron naman silang mga legal team dyan. No, instead na magkaroon ng mga side comments, pag-usapan na lang natin ang ebidensya. Kasi yun ang gusto maring ng tao, hindi naman gusto maring ng tao kung ikaw ay may alam sa Islam, kung ikaw ay graduate ng kung anong universidad. I think these are all irrelevant. What the people need to know at this point is whether the presentation made by the prosecutions are indeed legally founded, and at the same time, talagang magpapakita nung kung guilty talaga yung vice presidente.
2: Yun nga po, sabi niyo nga na political process rin or itong impeachment trial at hindi lang legal process. So ano po ang masasabi ninyo dito sa mga ilang senador sa klase ng kanilang mga pagtatanong? Naniniwala ba kayo na sa bandang huli ay magbibigay kaya sila ng fair verdict? Or sa umpisa pa lang ay masasabi mo na kung saan talaga sila, kung sino talaga ang kanilang kinakampihan?
3: Well, to be fair sa ating mga central judges, umaasa pa din tayo na sila ay may sinumpaang tungkulin. When they took an oath as a central judges, sana iwan nila yung kanilang political affiliation, yung kanilang mga political preferences for 2028. Pero unfortunately, tila may ilan tayong mga senador na hindi pa na iiwan yung kanilang umbilical cord, no, sa mga political biases nila. So, ito siguro yung pwede nating makitang red flag dito sa nangyayaring impeachment proceeding. So, umaasa tayo na sana magtanong sila nga, katulad ng binanggit ko kanina, dahil na mas relevant at mas focus at higit sa lahat ay logical. Tanongin ang ebidensya, tanongin kung ano yung naging batayan, bakit may gantong ebidensya, na huwag na magkaroon ng mga side comments. Kasi makukuntus ang taong bayan, sa totoo lang niya, no? Ang nangyayari kasi, instead na malaman natin lahat tayo umaasa na malaman ang ebidensya, ay nakukuntus tayo. Dahil parang wala kinalaman yung mga ilang mga tanong at ilang mga obserbasyon dun sa tinutumbok na presentasyon ng prosecution. No? Hindi man bawal magtanong, pero sana baka pwedeng magtanong naman ng mas cohesive at logical.
2: Opo. At ngayong darating na Tuesday raw ay sasalang itong si NBI Director Melvin Matibag. Ano pong inaasahan nyo dito, especially sa cross-examination ng defense?
3: Well, alam mo, very crucial yung magiging statement ni Director Melvin Matibag. Oh. Just so happy na siya ang director ngayon. Siguro kung yung director last time ay si Director Santiago, I'm sure importante rin yung kanyang magiging pahayag dahil ang director, siyempre, yung mga impormasyon na tinanong last time ng central judges dun kay sa ating mga two NBI witness, no, kay Kalilong at kay Ligot nga, no, kay Lotok. So, hindi ito masyadong na-discuss yung iba pang mga concerns dahil may mga information sila na hindi previous sa kanila. So, I think the statement of Director Matibag will be the very crucial and consequential para tahiin lahat ng mga kwentong pinasend sa atin. No? Kaya, importante. Ang kinakatakot ko lang, no, baka hindi maging hostile witness si Director Matibag. No? Magkaroon naman tayo ng mga hostile judges. So, parang, baka hindi masyadong maayos sa pagtatanong ng ilang mga hostile judges. So, sayang naman, no, yung magiging appearance niya ni Director Matibag. So, pakiusap lang sa mga central judges, no, huwag naman kayo maging hostile. Maging objective naman tayo. Kasi
2: hostile witness,
3: lahat naman tayo ay gustong malaman ng katotohanan.
2: Okay, kung may hostile witness yung sinasabi, no, may hostile senator judges.
3: Ito, hostile judges naman ang posibleng ating makita dito. So, yun ang, dahil na, previously, ang dami ng mga statement, halimbawa ni Senator Alan Peter Cayetano, even ni Senator Pia Cayetano. So, kung gano'n na kanilang direksyon, samantalang wala namang binabanggit na pangalan si Director Matibag doon sa impormasyon na nakuha niya nga doon sa last 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. So, yun ang naiisip ko tuloy, no? Wala tayong hostile witness, hostile judges naman.
2: Alright, maraming salamat. Happy weekend, Dina.
3: Maraming salamat din. Ingat, happy weekend din sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita.
2: Salamat. Thank you.
4: Sa ibang balita, isinulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapatibay ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at ang pagbuo ng Magna Carta for Street Vendors sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Sinabi ni Tulfo na dapat masigurong maayos na maihatid ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens. Layon din ng komite na magtakda ng malinaw na pamantayan sa karapatan at responsibilidad ng street vendors para sa mas maayos na pamumuhay alinsunod sa regulasyon ng mga LGU. Sinibak sa pwesto ang isang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ito'y matapos manuntok ng driver ng Colorum na van na kanilang nahuli. Ayon kay Secretary Giovanni Lopez, bagamat mali ang driver ng van, hindi ito sapat na dahilan para manuntok ang SAIC officer. Sa inisyal na ulat ng SAIC, nagsagawa sila ng anti-colorum operation at pinahinto ang van na may sakay na 15 pasahero. Sa halip na huminto ay nakipaghubalan pa ang van at ilang beses na sagi ang sasakyan ng SAIC. Nakita rin sa video na sinuntok ng isang SAIC officer ang driver ng naturang colorum van matapos itong mahuli. Pina-impound na sa LTO ang nahuling van at nakapagsampa na rin ng mga kaso laban sa driver nito. Inaprubahan ng COMELEC ang hiling ng Naga City na isabay ang plebisito at barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
5: Jack, nagtungo sa tanggapan ng Commission on Elections dito yan sa Intramuros sa Maynila ngayong hapon si Naga City Mayor Lenny Robredo para makatagpulong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Matapos na humiling ang alkalde na ipagsabaya ang plebisito kaugnay ng pagka-epektibo sa pagkakadeklara ng Naga City bilang highly urbanized city at ang isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Ayon kay Robredo, aprobado na ang kanilang ipinasang request na hindi nahiwalay isasagawa ang plebisito at BSKE matapos ngang ideklarang issue noong May 26 ang lungsod. Aniya, maaari kasing madobe ang gagamitin pondo at makabawas na rin sa gastusin na. Dagdag pa ng alkalde, nasa 50 milyong piso ang kinakailangan pondo kung sakaling manghiwalay isasagawa ang plebisit. Pero dahil naaprobahan na ang kanilang hilinga, magpapadala ang COMELEC ng breakdown ng gagamitin pondo. Sa ngayon, Jack, ay nasa 119,000 ang bilang ng mga botante sa Naga City. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
4: Lester, may tatanong lang, kung magkano yung budget na sinabi lang involved dito at kung nagkataon ba ay mas nakatipid tayo ngayon dahil kung pagsasamahin na ito, na paliwanag ba nila yun?
5: Ayon nga kay Mayor Lenny Robredo, no, sa ambush interview na nangyari kanina, sinabi niya nga, no, na sa plebiscite pa lang yung pondo na magagamit pa lang doon ay 50 million pesos. Pero kung sakali mang isabay ito sa BSKE elections ay magpapasa muna o magbibigay ang COMELEC ng breakdown doon nga sa gagamiting pondo para nga doon sa sabay na putohan sa Naga City, Jack.
4: Okay, sige. Maraming salamat, Lestor Aler.
2: Isa ka ba sa mga mahilig humigop ng sabaw tuwing tag-ulan? Sa Pampanga, tampok ang ilang pagkaing tiyak na hahanap-hanapin sa malamig na panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
6: Pakingipin ko lang dito.
7: Kapag malamig at maulan ang panahon, walang tatalo sa isang mangkok ng mainit na sabaw. At kung comfort food ang pag-uusapan, hindi mawawala sa listahan ng Pampanga, ang kinikilalang culinary capital ng bansa. Dito, tampok ang mga sabaw na hitik sa lasa at tradisyon. Sa Wagwa Pampanga, ibinahagi ng Kapampangan chef na si Cherry Pasyontan ang ilan sa mga paboritong sabaw ng mga Kapampangan.
8: Hinahanap ng mga tao ngayon, syempre yung mga sabaw na nakapagbigay ng comfort sa kanila at yung init, no, sa kasi tag-ulan na nga.
7: Unang tampok ang swamp mais na isang klasikong kapampangan na gawa sa ginadgad na native corn, bawang, sibuyas, dahon ng sili at nilalagyan ng chicharon bilang toppings. Kasunod naman ang bulanglang bangus na niluluto gamit ang bangus, gabi, kangkong, sili at pinakuluang bayabas na nagbibigay ng kakaibang tinamnam sa sabaw. Samantala, tampok din ang isa sa mga natatanging delicacy ng Pampanga, ang tinolang palaka na karaniwang niluluto tuwing tag-ulan.
8: Ang palaka po na dinideliver po at kinukuha namin dito sa Apagmarangli, sinisigurado po namin ay palakang bukid. Paano namin masisigurado yon? Ang requirement po namin, i-deliver dito ang buhay. Buhay na may balat pa.
7: Gamit ang bawang, luya, patis, sayote o papaya, dahon ng sili at mga palakang bukid, mabilis lamang ang proseso ng pagluluto nito.
9: Para siyang ano, manok, pero hindi siya lasang palaka, ma'am.
7: Mula sa swamp mais, bulanglang bangus, hanggang sa tinolang palaka, ipinapakita ng mga putahing ito ang mayamang tradisyon at natatanging lasa ng lutuing Kapampangan, mga comfort food na tunay na babalik-balikan sa bawat higop. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nasa Pilipinas uli ang Japanese wrestling superstar na si Kushida para idepensa ang kanyang Filipino Pro Wrestling Championship sa FPW Astig Event sa Makati ngayong linggo. Makakatapat niya sa triple threat match ang dating kampiyon na si Cuatro at ang high flyer na si Cali Nueva. Sa undercard naman, maglalaban sa isang submission match si na John Evander at Ralph Imabayashi para sa FPW Metro Manila Championship. Sa isang tag team match, magbubugbugan ang Yolo Twins at ang Rated SPG o mas kilala bilang Sobrang Pogi Guys. Tampok din sa event sina Joshua Elevista, Mike Madrigal, Tiago, Marky at James Idol Martinez. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa Mating Madrid 2026 matapos ang matagumpay nitong 5.85 meter jump. May tuturing itong season best ng Southeast Asian champion. Noong nakarang linggo, nakatapos si Obiena ng 5.81 meter jump sa Fly Athens Street pole vault. Kasalukuyang number 14 sa pinakahuling men's pole vault world ranking si Obiena. Sa ngayon, nag-eensayo ang Filipino Olympian sa Athens, Greece. Makakasama niya ang world number 2 na si Emmanuel Carrales. Number 14 na pala siya. Dating medyo mataas na si, ano, medyo nag-taper off siya ng konti. Pero I'm sure kakayanin naman yan, makakabawi naman ang ating Olympian na si EJ. Na-interview ko yan, mabait na, ano.
2: Oo.
4: Matangkad din pala siya.
2: Oo, matangkad siya.
4: Oo.
2: At, well, gusto ko lang batiin lang kanina, nagpamigay kami ng wheelchair sa nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos.
4: Oo. Ang laking tulong ng PCSO, tsaka yung program nyo, tsaka nagkaroon ng parang collab, no, for that
2: yes.
4: program.
2: Yes. Abangan nyo po kasi every Friday, magpapamigay kami ng wheelchair na may kasamang charity timba. Ito yung timba na punong-punong po ng goodies para po sa inyo.
4: Oh, okay.
2: At di bale, bukas baka, sa Lunes, mapanood nyo po yung nangyari kanina.
4: At abangan nyo yung story yun ako, sabi nga, nakakaiyak.
2: Nakakaantig at nakakataba ng puso po yung binigyan namin ng wheelchair kanina.
4: Mm-hmm. Si partner Migs yata yung mismo.
2: Si Migs ang nagpunta at dineliver niya mismo dyan sa Caloocan yung wheelchair ng isang solo parent na naputulong tulad ng dalawang paa na nagpursige at nagpalaki ng limang anak. Wala siyang wheelchair. Hindi siya naka-attend ng graduation
4: dahil wala
2: ng tatlo niyang anak dahil wala siyang wheelchair. So, finally, meron na rin siyang wheelchair. Maliit na bagay, pero malaking ginhawa sa kanilang buhay.
4: At abangan nyo nga next week yung story na yan dito sa Arangkada Balita.
2: At yan ang mga umarangkada ang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
10: This is FM Radio. FM.

0: mapapagang balita. Motorcycle taxi rider hinold up at pinatay sa Carmona, Cavite. Burol, ng isa pang taxi rider na hinold up din at pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan, dinagsa ng mga nakikiramay.
1: Gusto mo, yung tinarak niya sa anak ko, yun yung itatarak sa yun sa kanya.
0: Babae na tila alanganin ang pagbaba sa isang jeep na bundol at pumailalim sa humaharurot na trailer truck. Padre de pamilya na magsusundo lang sa anak sa paralan sa Teresa Rizal, malapit ang pinaril, patay. Mga tsuper at motorista, tiis-tiis na naman taas presyo sa diesel, posibleng sumirit hanggang 11 piso sa susunod na linggo. Mga opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas umalma sa nilay racist na video na inilabas ng Chinese state media kaugnay ng Pilipinas at ng 2016 Arbitral Award. Dandang fans and celebrities nakihataw sa Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Babala po at may insidente na naman ng pamamaslang sa isang rider. Patay ang isang motorcycle taxi rider matapos soldapin at barilin sa Cavite. Matapos ang krimen, nagpanggap pa ang suspect at kinontak ang asawa ng biktima para manghingi ng pera. Nagpapadrol, Jeff Caparas.
1: Hating gabi nitong July 10 nang matagpo ang nakabulagta sa Davilan Road, Barangay Lantik, Carmona, Cavite, ang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga. Isang concerned citizen ang nag-report sa mga police at nung una'y inakalang insidente ng hit and run. Pero dalawang baso ng bala ang natagpuan ng soko malapit sa bangkay. Lumabas din sa imbestigasyon na hinold up si de la Viga at tinangay ng salarin ng kanyang motorsiklo. Ilang minuto matapos tambangan ng biktima, nakatanggap naman ng mensahe ang kanyang misis mula sa inakala niyang si Renren.
2: Akala ko po, yung asawa ko pa po yun, sir, na nakausap ko. Hindi pa po ako naginala nun. Tapos nung habang tumatagal, sir, na parang hinihingan niya ako ng hinihingan. Kasi ang sabi niya, sir, nakasagi daw ho siya ng sasakyan. Ngayon pinagbabayad daw ho siya, galit na galit ho yung may-ari. Ganyan, parang iniipit po siya. Ganun, tinatakot po. Ngayon naniwala naman po ako, sir.
1: Mas nagduda umano siya nang ayaw magpadala ng video ang kausap at tuloy ang paghingi ng pera.
2: Hinuhuli ko sila, sir, na alam ko hindi na ikaw asawa ko, anong birthday ng anak natin. Tinanong ko sila anong birthday. Hindi nila alam, sir. Wala silang may sagot sa akin. Nung huli, sir, umamin na rin po sila, sir.
3: Ano sabi?
2: Ayun nga po. Oo, hindi kami asawa mo. Ganyan magbigay, ano. Kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo, sir. Kung gusto mo pang makauwi yung asawa mo buhay ng ligtas, ibigay mo sa amin 5,000, magpadala ka ngayon.
1: Noong una, inakala niyang na-hold up at natangay ang cellphone ng asawa hanggang sa tawagan na sila ng Carmona PNP para sa masamang balita. July 11, nang matagpuan ang motor ni Renren na inabandona sa Puro 4, Barangay Conchu sa 13 Martires, Cavite. Kalapit ng motor, ang isang motorcycle taxi rider na tinambangan din. Pero di gaya ni Renren, buhay ang rider at nagpapagaling sa ospital.
4: Ganun din po ang kanyang modus. Binabaril po niya ang rider at saka po tinatangay po ang motor. Abali, same ano pa rin po, ulo. Binaril po ang biktima dito sa 13 natin, bandang ulo tsaka likuran. Mm-hmm. Same din po ng sa Carmona. Pero ang nangyari po dito sa 13, nasalan po ng kanyang kamay, kaya medyo nadapis lang ang kanyang ulo, pero yung sa kamay siya medyo tinamaan, tapos sa dibdib.
1: Ang mga salary naman, patuloy ang pagpapanggap para makapanghingi ng pera sa mga kaanak at kakilala ni Renren.
5: Nagteksto sa akin yung kapatid kong pangalawa. Tol, nandito yung nag-message sa akin dito kasi ito na, nangihingi na siya ng pera. 1,000. Sabi ko, sige, gawin mong 2K.
1: Dito na ikinasa ang joint operation ng Carmona, 13 Martires at Rahabago Police Station para i-entrap ang suspect.
4: Nakipag-coordinate po tayo kung saan po siya nag-cash out at doon na ikinasa yung entrapment sa kanya hanggang doon na po siya nahuli. Na-recover po doon ang motorsiklo na ginamit niya, yung tinangay niya mula sa 13 Martires City.
1: Na-recover sa kanya ang motor na pag-aari ng huli niyang biktima sa 13 Martires at kalibre 45 baril at mga bala nito. Sasampahan ng kasong robbery, paglabag sa Anti-Carnapping Act, illegal possession of firearms at homicide ang naarestong suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Bumuhos ang pakikiramay sa unang araw ng burol ng motorcycle rider na pinagsasasaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan City noong Martes na madaling araw. Aminado naman ang ilang TNBS riders na maging sila ay gumagawa na ng paraan para matiyak ang kanilang kaligtasan tuwing bumabiyahe. Live mula sa Quezon City, nagpapadrol, Liza Aquino. Liza, ano ang hinaing ng mga kaanak ng biktima?
6: Alvin, makita mo sa akin likuran ngayon, yung bahay mismo ng biktima. Ito yung pinaslang na Tia Diaz driver na si Fabio Norberte Jr. Nakausap natin ang magulang, ang nanay at tatay po mismo ng biktima. Napaka-emosyonal nilang umarap sa ABS-CBN News. Hinihiling nila ang agarang hustisya para sa pinaslang nilang anak at agarang tulong at suporta sa naulila nilang apo. Ito po yung nag-iisang tatlong taong gulang na anak ni Fabio na may kapansanan. Kanina hapon pa nga po tayo nandito ngayon sa Burol. Kanina Alvin, hanggang ngayon, hindi iniwanan ni Nanay Carmen, ito yung nanay ni Fabio, ang kabaong ng kanyang anak, at aminado siya na nagpupuyo siya ngayon sa galit dito sa lalaking gumawa nito sa kanyang bunsong anak. Nakausap din natin kanina at hindi naman alintana ng tatay mismo ni Fabio na si Fabio Norberte Sr. Ang kanyang karamdaman sa katunay Alvin ay meron siya ngayong pneumonia, pero lumabas siya agad sa ospital para makapunta lang agad sa Burol ng kanyang anak kagabi.
7: Galit na galit po ako na ganun na sagot niya. Hindi ba niya sinasadya? Pinatay niya siya. Naghahanap buhay siya. Siyempre hangad niya yung kikita siya. Ikaw lang na isang tao ka kumitil sa buhay ng anak ko. Diba? Gusto ko yung tinarak niya sa anak ko, yun yung itatarak siya sa kanya. Gusto kong maghirap din siya.
8: Eh, masakit ang loob ko dahil nakita ko nandiyan na lang kahiga. Pagkatapos eh, pinakita yung mga video-video sa akin.
6: Gumaan naman kahit papaano ang damdamin ng mga kaanak ng biktima nang bumisita at nakiramay ang mga kaibigan at iba pang kaanak ni Fabio. Bumisita rin dito kanina si Cabinet Secretary Benhur Abalos na nagpaabot ng pakikiramay at suporta. Ayon kay Abalos, nagpaabot na sila ng cash assistance sa pamilya ng biktima mula mismo sa Office of the President.
9: Basta lang ako rito dahil nakikisa ko ang ating mahalakul ang importante yung kinabukasan ng bata.
6: Apo.
9: How to make sure that itong batang ito ay lumaki na ando pa rin.
6: Apo. Aminado naman ang ilang TNVS riders na nangangamba rin sila sa kanilang kaligtasan at gumagawa ng paraan ngayon para maiwasan na malagay sila sa alanganin. Kamakailan ay nagtrending sa social media ang litrato ng isang rider na may nakadikit na papel sa likod ng kanyang helmet. Ang mensahe ng papel, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ko sanang saktan." Ang ibang riders ngayon may ibang diskarte sa pamamasada.
10: Hindi na po ako nagpapasagad ng 10 oras ng gabi. So, ayun na po, makahapon, umuwi na rin ako.
11: Dublihin talaga, lalo na paggabi. Sa mga skinita, ganyan. Yun, hindi na kami mapapagabi. Alas 8, gagarahin na kami. Dito lang, dito lang sa, ano, yung city-city lang.
6: Ayon naman si PNP, masihigpitan pa nila pagpapatrolya habang nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ride-hailing companies para mas mapaigting ang proteksyon ng mga rider. Samantala, nakipag-ugnayan din ang One Rider Party List sa ilang TNVS groups para sa mas mahigpit na passenger verification.
12: Definitely baseline, ang isa suggest po namin sa LTFRB is yung inclusion of passenger verification.
6: Pinaimbisigahan naman ni Senator Mark Villar sa Senado ang serya ng mga krimen sa mga TNVS riders habang personal na nakidalamhati dito si Senator Robin Padilla kagabi at nagpaabot naman ng tulong si Senator Rafi Tulfo sa pamilya. Alvin, nakausap natin ilang sa mga kamag-anak. Of course, alam naman po natin ngayon formal lang nasampahan ng patong-patong na reklamo itong suspect sa krimen. Pero ayon sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi nila makakamit ang gusto nila at ito po yung habang buhay na pagkakulong dito sa nasa likod ng pananaksak kay Fabian. Sa ngayon naman, o kay Fabio. Sa ngayon naman ay makikita po ninyo nakapila na dito ang mga kaanak at mga pamilya ni Fabio, yung mga ilan sa mga ilang mga tao dito doon na nagbigay lang talaga ng suporta financially dito sa pamilya. At ayon sa kanila, mga July 26 inaasahang ililibing si Fabio. Pero inaalam pa nila kung saan nila ililibing si Fabio. So we'll know soon dito sa mga pamilya, Alvin.
0: Maraming salamat, Liza Aquino.
13: Patay sa pamamaril ang isang padre de familia na Susundo lang sana ng anak sa paaralan sa Teresa Rizal ang suspect na ka-off-duty na security guard ng eskwelahan na dating nakaalitan na ang biktima. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
14: Karga ang bunsong anak. Nakabulagta at wala ng buhay nang datna ng babaeng ito ang kanyang asawa sa labas ng paaralan sa Barangay Prinza, Teresa Rizal. Susunduin lang sana ng biktima ang kanyang anak nitong Huwebes ng hapon nang malapit ang barilin sa ulo ng nakalive na security guard ng eskwelahan.
15: Ayon sa nakakita sa insidente, pumarada muna ang biktima na may minaman na yung tricycle dito sa tapat ng eskwelahan. Matapos niyan, naglakad na siya dito sa gate para sunduin ang kanyang anak. Pero dito na nag-aabang yung gunman at bigla na lang siyang binaril. Tumagos pa ang bala hanggang doon sa gate ng eskwelahan.
14: Ang ilan sa katrabaho ng gunman, ikinagulat ang nangyari.
16: Talagang nangangatog rin po ang aking katawan. Ay, hindi ko po naman alam na darating sa ganong pagkakataon. At normal nga lang po ang aming kwentong kangina.
14: Batay sa investigasyon ng pulisya, nagkaalitan ang biktima at suspect noong isang linggo. Pero sabi ng kaanak ng biktima, panatag na ang loob nito nang magtungo sa paaralan dahil nakipag-ayos na ang suspect.
17: Pagdating niya po ng anak niya ng sa school, kumbaga nakapagbatian po yung lalaki, yung numaril kay pagkamay na naghingi po ng pahinsa yung lalaki. Edi okay na po, pinatawad ng kapatid ko. Kumpara din po, parang tinrider siya eh.
14: Ayon sa barangay, agad na tumakas ang suspect, bit-bit ang ginamit na baril. Bilang dagdag na seguridad sa mga bata, ipinatupad muna ang modular learning sa paaralan ngayong Biyernes.
18: Nawa namin, na-disperse namin yung mga bata tsaka mga tao para masigurong wala silang, hindi sila nasaktan.
14: Sa Pulilio Island, Quezon, pinili ng pamilya na ilibing ang biktima.
17: May pa siyang plano sa amin, magkakapatid at sa mga pamilya niya, lalong-lalo na sa mga anak niya. Tatlo po ang anak niya. Sana po kung sino po yung mamari, sana po sumuko na po ng matiwasay.
14: Puspusan ngayon ang hot pursuit operation ng Teresa Police para maaresto ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Sugatan ang isang babae matapos ma-hit and run ng trailer truck sa Maynila. Ang biktima, tila alanganing bumaba mula sa isang pampasahirong jeep bago nakagip ng truck. Yan ang CCTV patrol ni Alison Ko.
19: Kita sa viral video na ito ang pilit na pagsakay ng isang lalaki sa humaharurot na jeep sa panulukan ng San Andres Street at Osmeña Highway sa Maynila, Huwebes ng madaling araw. Sa sandaling pagtigil ng jeep, kitang alanganing bumaba ang isang babae na nakaupo sa unahan ng sasakyan. Maya-maya pa nabundol at pumailalim sa rumaragasang trailer truck ang babae. Isinugod sa ospital ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa kaliwang braso at kamay. Ayon sa kaanak, itinulak umano ng asawa ng driver palabas ng jeep ang biktima, kaya nabangga.
20: Kwento sa akin ng pinsan ko, hinawakan po siya ng asawa ng driver. Ngayon po, paghawak sa kanya, bigla po siyang tinulak ay tinadyakan palabas ng jeep.
19: Sa investigasyon ng mga otoridad, pauwi na ang biktima at ang kasamang lalaki mula sa pagtitinda sa Padre Faura Avenue. Nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng jeep dahil kinutuban ng asawa ng driver na tatakas sa pagbayad ng pamasahe o magwa 1-2-3 ang mga ito.
21: Iniisip nga ng asawa ng driver, hindi sila magbabayad ng pamasahe. Ngayon, kaya bumalik ulit yung kasama ng biktima para tulungan siya. Kasi yung inaalo nga siya ng asawa, yung babae, yung asawa ng driver.
19: Pinuna rin ng barangay ang pagharurot at paglabag sa batas trapiko ng jeepney driver.
22: Kita niyo yung ano, di ba, yung street light, yung traffic light. Actually, ano yun eh, red. Stop, tapos nag-go pa rin yung jeep.
19: Paliwanag sa pulisya ng driver ng jeep at asawa nito, walang tulakan na nangyari. Pinara sila ng biktima at kasama nito at nanggulo umano sa kanilang mga pasahero, kaya sila humarurot para makalayo sa grupo ng biktima.
23: Makikita natin, meron nga doon sa binigay sa ating CCTV, meron tayong nakita na nagkakaroon ng commotion. Sa atin dito, ang kinasabi natin dito, yung kiniklaim ng driver na nagreklamo siya dahil sinaktan siya nung grupo ng kasama ng ating biktima. At na-identify naman natin yung dalawa pang kasama nitong biktima na ito.
19: Sa ngayon, nasa ospital ang biktima na kailangang operahan. Walang planong magsampa ng kaso ang biktima, pero nanawagan ang kamag-anak na tumulong ang mga sangkot na driver sa pagpapagamot.
20: So wala po kaming habol na kung ano. Gusto ko lang din po talaga na habong buhay yung pinsan ko. Kasi ang hirap tignan. Sobra.
19: Tukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng driver ng trailer truck matapos umano itong kusang makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nakatakdang sumuko sa pulisya ngayong gabi ang driver matapos itong tumakas mula sa pinangyarihan ng insidente. Allison Ko, ABS-CBN News.
13: Nagdulot ng matinding pangamba ang karerahan ng dalawang jeepney na kapwa puno ng mga pasahirong estudyante sa Naguilian Isabela noong Martes. Sa video ng isang motorista, nag-uunahan sa kalsada ang dalawang jeep habang may estudyanteng nakasakay pa hanggang sa bubong. Kapansin-pansin ding makapal at maitim na usok ang ibinubuga ng dalawang jeep habang mabilis na bumabiyahe. Dahil sa insidente, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela na pananagutin at parurusahan na ang mga tsuper at may-ari ng dalawang jeepney na sangkot sa karerahan. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office Region 2 ang insidente. Padadala ng show cause order ang mga kinauukulan para magpaliwanag sa nangyari.
19: Patay sa pamamaril ang isang konsehal ng Bayan ng Kadayangan na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bate po sa paunang investigasyon, bumibili lamang umano ng gamot ang konsehal sa butika nitong Webes nang bigla siyang lapitan at pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect. Agad dinala ang biktima sa Midsayap Doctor Specialist Hospital pero hindi na inabot ang buhay. Tinutugis na ng otoridad ang mga suspect habang iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Nangyari ang pananambang sa Midsayap, Cotabato na nasa labas ng barm at hindi sakop ng election gun ban bago ang parliamentary election sa Setyembre. Ayon naman kay John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections, iniimbestigahan na ng komisyon kung may kinalaman sa halalan sa barm ang krimen. Sinibak sa pwesto ang apat na pulis kabilang ang kanilang hepe matapos ireklamo ng isang negosyante na tinangka umano nilang arestuhin sa Baliwag, Bulacan. Lumalabas sa investigasyon na kaso ito ng mistaken identity. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Sisilipin lang sana ng negosyanteng ito at ng kanyang staff ang nakaparada niya sa sasakyan sa Baliwag, Bulacan nang palibutan sila ng apat na lalaking nagpakilalang mga pulis. Kita sa CCTV ang paghawak at sa pilitang paghatak ng mga lalaki sa negosyante papunta sa isang kotse. Kwento ng biktima na si Alias June, aarestuhin sana siya ng grupo.
3: May kaso daw po akong kailangang harapin. May konti naman po akong pagkakaintindi sa batas na magpakita ka man lang ng kahit anong papel o kahit sino ka. Paano ko sasama wala kang pagkakilanlan.
2: Iginiit ni June na hiningi niya ang kopya na sinasabi nilang warrant of arrest pero walang naipakitang anumang dokumento ang grupo. Nauwi ito sa maikling tensyon nang pilit siyang isinasakay sa kotse.
3: Kaya po nagkaroon ng talagang pananakit po nung balakang ko kasi talagang hiniga ko po talaga yung sarili ko po na hindi po talaga nila ako mapasok sa loob nung kotse kasi nakita ko na yung baril. Ako po yung talagang na-trauma dun sa nangyari.
2: Maya-maya'y dumating ang isa pang individual na hiningi ang kanyang ID. Doon na pagtanto ng grupo na nagkamali sila ng taong hinahanap.
4: This is a actual police operation, but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure. And so, they are now in hot water.
2: 3 sa 5 suspect ay mga pulis ng San Rafael Municipal Police Station, habang ang 2 naman ay sinasabi mga confidential informant.
4: Merong kakulangan yun sa intelligence work. And sumunod yun is coordination. Bakit hindi coordinated ito sa Baliwag or other police stations?
2: Sinibak na sa pwesto at dinisarmahan ang 3 sangkot na pulis. Nirelieve din ang hepe ng istasyon dahil sa command responsibility.
5: We only reported it nung medyo nag-viral na after 12 hours. So yun po ang kailangan nilang harapin, kailangan nilang sagutin. Bakit po naging ganun ang kanilang mga aksyon?
2: Bukod sa kasong administratibo, posible maharap panaturang mga pulis sa mga kasong physical injury, unjust vexation, grave coercion at slander by deeds. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon ang National Police Commission kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa biktima na inaasahang formal na magsasampa na reklamo sa komisyon sa susunod na linggo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Pinalawig pa ng 3 buwan ng Energy Regulatory Commission ang no disconnection policy o walang putulan para magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga consumer dahil sa mataas na singil sa kuryente. Samantala, big time oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Nagpapatrol, Easy Lee!
2: Sa barya-baryang kita ng jeepney driver na si Alex, hindi na niya kakayaning makapagtabi pa ng kahit anumang halaga para man lang mapaghandaan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Kwento niya, kahit 2 na lang sila ng kanyang asawa sa bahay, hindi na naitatawid ng 200 pisong kita niya sa maghapon ang kanilang pangangailangan.
1: Minsan, lulugaw lang kami. Lugaw, aluan asin para makakain. Halimbawa, tataas pa uli ang diesel, di wala na, tapos na kami dyan.
2: Dagdag tiis pa ang kakailanganin ni Alex at ng mga motorista. Dahil inaasahan ng Department of Energy ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tumaas ng 10 pesos kada litro ang diesel. Higit 4 pesos kada litro ang gasolina at 11 pesos kada litro ang kerosene. Ito'y dahil sa muling pag-iigting ng tensyon sa pagitan ng US at Iran sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong daigdig. Base sa estimate ng DOE, maaaring madagdagan ng 10 hanggang 11 piso ang kada litro ng diesel, 3 hanggang 4 piso naman sa gasolina at 11 hanggang 12 piso sa kerosene.
7: Mukhang wala na itong pag-asang bumaliktad. Talagang sigurado na na mayroon tayong asahang increases ng price adjustment next week. Inasahan natin dyan mga 82 to 85. Except yung may mga kataasan na baka umabot ng higher to 88 to 90. Yung mga gasoline station na medyo mataas na rin ng price.
2: Pero hindi lang ang mataas na presyo ng langis ang pinapasa ng mga consumer ngayon. Dagdag pasanin din ang mataas na singil sa kuryente. Si Concepcion, nangangamba matapos malamang mahigit 20,000 piso na ang bill nila sa kuryente.
8: Sabi namin, sumusubra naman kalaki ang bill namin, saan namin kukunin pang bayad? Inatakutan pa namin na baka kung bigla kami puputulan na wala kami bayad agad.
2: Para makatulong sa mga consumer, inanunsyo naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang extension ng kanilang no disconnection policy hanggang Oktubre.
9: Hindi mo na puputulan kung halimbawa ay ma-delay ka sa pagbayad sa iyong bill. Pero syempre, nandiyan pa rin yung obligasyon na magbayad. Alam din naman dapat ng ating mga konsumidor na ito ay temporary relief lang din.
2: Iniutos din ng ERC na payagan ng staggered payment para sa mga hindi lalagpas ang konsumo sa 200 kilowatt hours. Easily, ABS-CBN News.
24: Gretchen, sino ang kabilang sa powerhouse lineup na magtatanghal sa ASAP XP Australia? Ati B, hahataw at maghahatid ng saya ang pambansang Quanti na si Melay Cantiveros sa ASAP XP Australia. May hinanda ring pasabog si Kyle Chari kasama ang iba pang bigating pangalan sa Philippine Entertainment. At kasado na ang 15th anniversary concert ni Power Diva Angeline Quinto. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
25: Countdown na para sa pagbabalik ng ASAP XP sa Australia. Excited si Melay Cantiveros na makasama muli ang mga kapamilya, lalo na mga overseas Pinoy.
26: Sobra kong 100% excited talaga na makita ang mga classmates natin dyan sa na mga kapamilya dyan sa Australia. At excited ko din talagang mga banding ang ating mga kuan din mga TFC subscribers natin dyan kasi dyan talaga yan ang ating mga superhero, mga OFW.
25: Higit sa katatawanan, hangad din ang pambansang Kuanti na may hatid ang pasasalamat at happiness sa mga Pinoy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya.
26: Give back natin to sa kanila, sa kanilang pagiging OFW, pangalawang parang hero natin sila na talagang talagang ginawa ang best na talagang lumaban sa ibang bansa para lang mabigyan ng buhay itong ating mga kababayan.
25: Makikisaya rin sa ASAP XP Australia si Kyla Cherry na excited na rin makabalik sa Land Down Under. Ayon sa singer-actor, hindi lang pagbabalik ang aabangan dahil may espesyal din siyang iahandang performance.
6: Dapat yung pong abangan kasi hindi ko po inabangan. Ngayon ko lang po nalaman na magcha-Chinese po ako.
25: Gaganapin ang ASAP XP sa Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Dalawang magkaibang full-length show ang iahandog ng mahigit 30 kapamilya stars, kabilang si Ann Curtis, Regine Velasquez Alcacid, Gary Valenciano, Kim Chiu, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Darren Espanto, Angeline Quinto, Eric Santos, James Reid, Martin Rivera, Moira De La Torre, Ogie Alcacid, Paulo Avellino at marami pang iba. Samantala, 15 taon sa industriya ang ipagdiriwang ng powerhouse singer na si Angeline Quinto sa kanyang upcoming A15 concert. Makakasama niya sa entablado ang kanyang guest kabilang si Eric Santos.
26: Sa loob kasi ng 15 years, napakaraming nangyari at lahat sila kasama doon. At yun naman yung pinagpapasalamat ko sa lahat na nangyari sa journey ko, kasama ko sila. And hindi nila ako iniwan. Dahil naman sa kanila kaya ako nagse-celebrate ng 15 years. So, ang laking pasasalamat nito para sa kanila.
25: From one concert to another, naging pasabog naman ang first major concert ng P-pop group na G22 matapos sa kanilang The Eva Fan Alpha concert. Puno ng sayawan, kantahan at kwentuhan kasama ang kanilang fans na Bullet.
10: Sobrang hindi pa rin kami makapaniwala na nangyari to. Nagkaroon tayo ng solo concert. Dati lang sa studio kami nagko-concert ang kami-kami ng Rainy Days. Pero ngayon nasa NFT kami kung saan kami first na nag-perform.
25: Aabangan ang iba pang bagong musika ng grupo ngayong taon. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong bata na sinasabing inabandona nasa jeep sa Pililla, Rizal. Bulkang Mayon, muling nag-alboroto, paguhon ng lava at pagdagundong na itala. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
27: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
29: Atamaan po tayo ng presyo.
30: Hirap pagkasyahe ng kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
29: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
30: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
29: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
30: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
31: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
32: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga

0: public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AMMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
4: Nasagit ng mga otoridad ang tatlong paslit na inabandona umano ng kanilang mga magulang sa isang bangay sa Pililla, Rizal. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
5: Oo, kawawa na yung mga bata. Iniwan po ng mga magulang. Wala pong awa yung mga magulang nila. Ito pong isa, wala pang damit. Basang-basa na ng diaper. Ni walang daddy.
6: Ito ang sitwasyon ng tatlong paslit na mabidyuhan ng isang concerned citizen sa isang paupahang bahay sa barangay Bagong Bayan, Pililla, Rizal. Pansamantala silang kinupok ng kapitbahay na nakarinig sa kanilang mga iyak. Ang mga bata, edad 8 buwan, 5 at 7 taong gulang. Sabi ng

0: bata. Lalo pa yung isa, hindi siya nakakatayo. Iyak lang yung pinaka-language niya.
1: Hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa otoridad ang magulang ng mga bata na ayon sa barangay, bago lang sa lugar.
2: Taga-barangay ba yun? Nangungupahan lang dito, iwente nyo?
3: Nangungupahan lang yun.
2: Ano trabaho ng mga magulang?
3: Wala.
1: Sa oras namang magpakita sila, sasailalim sila sa investigasyon para makapagpaliwanag.
0: Kailangan kausapin muna sila kasi nga yung nangyaring pag-abandon sa kanila ng ilang araw.
1: Posibleng maharap sa mga kaukulang reklamo ang mga magulang kung mapatunayang may kapabayaan. Pinapahanap na sila ng lokal na pamahalaan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Arestado ang isa umanong illegal recruiter na sinasamantala ang Seasonal Workers Program ng South Korea o yung programa para makapagtrabaho ang ilang Pinoy sa South Korea sa pamamagitan ng ugnayan ng mga lokal na pamahalaan ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Ikinasa ng NBI Human Trafficking Division ang entrapment operation sa isang medical clinic sa Malate, Maynila. Laban sa umano'y illegal recruiter, kung saan lumabas at kinukompleto na lang ng mga bagong recruit na aplikante ang kanilang medical records para makabiyahe umano pa Korea. Ayon sa NBI, nakatanggap na sila ng reklamo mula sa 9 na biktima na unang inalok online na magtrabaho sa South Korea sa ilalim ng Seasonal Workers Program.
6: Lungkot itong ating mga kababayan kasi nag-expect talaga sila na may maganda silang trabaho this March. Karamihan po sa kanila inutang pa para lang maibigay dito sa mga subject natin.
5: Ang Seasonal Workers Program ay isang lehitimong labor arrangement kung saan ang mga local government unit o LGU sa Pilipinas ay pwede makipagkasundo sa mga lokal na pamahalaan sa South Korea. Doon makakapagtrabaho ang mga aplikanteng Pinoy bilang magsasaka na may 60,000 hanggang 80,000 pesos na sahod.
6: Nagpapadala tayo ng mga manggagawa doon, nakaramihan ng mga farmer. So gamit ang programang ito, nag-recruit itong ating mga subject na mga kababayan natin na allegedly nga ipapadala sa South Korea.
5: Pero sa verifikasyon ng NBI at Department of Migrant Workers, marami na umanong ni-recruit ang suspect at ng dalawa pa niyang kasabwat kung saan hiningan sila ng 60,000 pesos hanggang 150,000 pesos para umano sa medical examination at visa processing. Pero wala ni isang nakabiyahe sa kanila sa South Korea.
6: Base sa investigation namin, walang connection itong ating recruiter doon sa nabanggit na LGU. We verified doon with DMW na wala itong existing na seasonal workers program. So, mukhang pinalsipay yung signature nitong mayor ng naturang bayan.
7: Biktima din po ako dito kasi syempre po, dalawang anak ko, in-apply ko din sa kanya. So ngayon, yung mga tao po is in-apply ko sa kanila. Kumbaga ako sa akin lang dumaan.
5: Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong large-scale illegal recruitment at estafa, pati ang dalawa pa niyang kasamahan na pinaghahanap pa.
8: Paalala ng NBI, bago magtiwala sa pangakong trabaho sa ibang bansa, siguraduhin verifikado sa DMW recruiter nang hindi mauwi sa panloloko ang pinaghirapang ipon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
9: Sumuko ang ika-apat na suspect sa pagnanakaw at pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Police Regional Office, Negros Island Region, ngayong Biyernes ng umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Rico, lumilitaw na lima na ang mga suspect sa krimen matapos aminin ng sumukong suspect na isa rin siyang lookout sa insidente. Tumutugma ito sa naunang salaysay ng isa pang naarestong lookout na may kasamahan siyang nagbantay rin sa lugar. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis sa isa pang suspect na kinilala bilang alias Eden. Samantala, sumailalim na sa komprehensibong rape examination ang live-in partner ni Carpenter na naunang sinabing minolestya umano ng isa sa mga suspect. Hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng pagsusuri. Sa magiging lagay ng panahon bukas, patuloy na makakaapekto sa southwest monsoon o mahinang habagat sa extreme northern Luzon. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, kasama na ang Babuyan Islands. Makaharana sila ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at inaasang maganda naman ang panahon, pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa Metro Manila at iba pang lugar.

0: para sa bansa. Samantalang humina na ang binabantay ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging low pressure area na lamang ito bandang alas 2 ng hapon ngayong Biyernes. Ayon po sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa panahon sa bansa.
1: Muling na italang pagguho ng lava mula sa Bulkang Mayon kaninang pasado alas 10 ng umaga. Dumausdos ang lava sa bahagi ng Miisi Gully ng Mayon na nakita sa bahagi ng Kitwinan Hills sa Camalig, Albay. Kasabay ng lava collapse, narinig din ang pagdagundong ng bulkan kahit mahigit 8 kilometro ang layo. Batay naman sa monitoring ng FIVOLS DOST, nagpatuloy ang pagbuga ng abo na nagsimula kaninang pasado alauna ng hapon. Binalaan ng FIVOLS sa mga residenteng nakatira sa timog at silangang bahagi ng bulkan laban sa pagbagsak ng manipis na abo. Nitong Huwebes ng gabi, naitala rin ang Strombolian activity at pagbuga ng pyroclastic density currents sa Uson mula sa bunganga ng bulkan na dulot ng pagguho ng lava. Patuloy na nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon.
2: At susunod, mga itinuturing ng lower middle class na tatanggap din ng ayuda sa ilalim ng programang uplift ng pamahalaan. At diplomatic protest inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng AI video na hinahamak ang mga Pilipino at ang 2016 arbitral ruling. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Laso. Balita-tatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
2: Makatatanggap ng dagdag na ayuda mula sa pamahalaan ang mga pinakamahihirap nating kababayan simula sa susunod na linggo. Pasok din sa bagong programa ang mga itinuturing na lower middle class. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Mahirap ang buhay para kay Mean. 5 ang kanyang anak at pa-extra-extra lang sa trabaho. Benepisyaryo si Mean ng walang gutom program ng pamahalaan kung saan nabibigyan siya ng 3,000 pisong food credit kada buwan.
4: Mahirap po. Kasi walang stable na trabaho at saka mahal yung bilhin. Tapos walang masyadong kita.
3: Si Jessie, isa rin sa itinuturing na food poor ng DSWD o hirap makahanap ng sapat na pagkain, kaya binibigyan din ng ayuda. Sa bagong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan, makatatanggap ng dagdag na 2,000 pisong pinansyal na ayuda sina Mean at Jessie.
5: Malaking tulong din po ito sa pamilya ko at sa mga bata ko, pantagdag gastos.
3: Nitong Webes, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangalawang round ng ayuda sa ilalim ng isang taong National State of Energy Emergency. Pero bukod sa mga benepisyaryo ng walang gutom at four-piece, bibigyan na rin ng financial assistance ang mga itinuturing na near-poor at low-income na Pilipino.
6: Lalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
3: 7.5 million households ang target na beneficiaryo ng Uplift na nahati sa tatlong grupo. Una ang 3.5 million households na nasa database ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD. Bahagi ng ikalawang grupo ang 2.5 million households na may hirap at near poor na pasok sa 25% above the poverty threshold na tinukoy ng Philippine Statistics Authority at hindi kasama sa 4-piece at walang gutom program ng DSWD. Sa group 3 naman, ang 1.5 million na manggagawang may mababang kita o hindi lalampas sa 20,000 pesos ang monthly salary credit sa SSS.
7: Yung group 2 at group 3 are technically part of the middle income already. Ibig sabihin, hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak.
3: Sa susunod na linggo, ang pagbibigay ng ayuda. 2,000 pesos per household ang ibibigay sa group 1 at isang beses lang makatatanggap. Magkakaroon ng one-time top-up sa kanilang land bank o GCash account ang mga benepisyaryo ng 4-piece. Manual payout naman para sa walang gutom kasabay ng food redemption schedule. 2,000 piso kada household din ang matatanggap kada buwan ng group 2 mula ngayong buwan hanggang Disyembre. 2,000 pesos per household din kada buwan hanggang Disyembre ang matatanggap ng group 3. Kung maraming SSS member sa isang household ay ang pinakamatanda lang ang makatatanggap ng ayuda. So matotal, 12,000 pesos ang matatanggap ng groups 2 at 3.
7: Delikado kasi na pag wala tayong ginawa, isang ganitong shock. Ito ngayon sinasabi nila, one sickness away, one calamity away, one death away from spiraling back to poverty.
8: Kahit sa investigasyon.
3: Bukod sa Uplift, tiniyak ng palasyo, natuloy pa rin ang iba pang programa ng pamahalaan tulad ng suspensyon ng fare hike sa PUVs at pagbabawas sa toll fees at port fees para sa mga agricultural products. Nasa 12.375 billion pesos ang inilaan na pondo ng pamahalaan para sa programa. Ipinagutos ng Malacañang na ipagkaloob ang ayuda ng mabilis, maayos at maginhawa sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Michael Delizo, ABS-CBN News.
9: Aabot sa mahigit 40 milyong piso halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Ayon sa Bureau of Customs, 39 na parcel na naglalaman ng marijuana, ecstasy, kush at shabu ang kabilang sa mga nasabat na iligal na droga. Galing umano mga ito sa India, Estados Unidos, Germany, Spain, Canada, United Kingdom at the Netherlands. Itinago ang kontrabando sa mga pagkain, bag, alahas, children's books, laruan at Christmas decorations. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, posibleng peke ang pangalan ng mga consignee pero aalamin pa rin nila ang mga responsable. Nakikipag-ugnay na rin sila sa kanilang counterpart sa ibang bansa para malaman kung kanino o saan mismo nang gagaling ang mga illegal na droga.
10: Sa ibang balita naman, naghain ang counter-affidavit ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa Department of Justice ngayong Biyernes at itinanggi ang mga alegasyong nagpapa-areglo sila. Kasunod ito ng isinagawang preliminary investigation ng DOJ sa reklamong obstruction of justice na inihain ng isa pang grupo ng mga kaanak. Nauna nang naghain ang counter-affidavit ang abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual laban sa nasabing reklamo na nag-akusang inareglo na ng kampo ni ang ilan sa mga kaanak. Ayon sa isang kaanak na naghain ng counter-affidavit ngayong araw, hindi sila ang may gustong magpa-areglo.
11: Hindi po kami yung may gusto ng areglo ng milyon. Sila po yung may gusto nun. Kami po tumanggap lang kami ng konting tulong pero biniligtad nila kami. So, hindi po kami nagpabayad.
2: Pumirma po ng kasunduan ng ABS-CBN Foundation at Avoid East Power para sa pagpapatuloy ng kanilang mga programa na makatutulong sa mas maraming Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
12: Muling nagsanib puwersa ang ABS-CBN Foundation at Avoid East Power para tulungan ang mas maraming Pilipino. Lumagda sila sa isang Memorandum of Agreement na layong palakasin ang mga programa ng ABS-CBN Foundation sa buong bansa. Pinangunahan ito ni na Avoid East Power Chief Corporate Services Officer Carlos Avoitis at ABS-CBN Foundation Managing Director Roberta Lopez Feliciano.
13: We're trying to do in collaboration with ABS-CBN, ABS-CBN Foundation, to try to help relieve and help the lives of the communities that we operate in.
14: Any help that we get is always so appreciated and laging nakakatulong.
12: Kasamang lumagda sa kasunduan sina ABS-CBN News Head Francis Toral at Media Servicio Production Corporation President Mara Capuyan. Makatutulong anila ang partnership para maabot ng tulong ang mas maraming Pilipino, lalo na sa panahon ng sakuna, gaya ng mga bagyo at pati na rin sa nagbabadyang epekto ng El Nino.
14: It's a lot of disaster relief, but it's also medical missions. Kung saan kailangan, nandyan kami.
13: Hopefully it lifts some people up a little bit higher than they normally would be in difficult times, and hopefully that's of value to the people we touch and their families.
12: Anila, kapag nagtutulungan ang pribadong sektor, mas maraming Pilipino ang masusuportahan sa panahon ng pangangailangan. Umaasa rin silang magtuloy-tuloy pa ang collaboration o pagsasanib puwersa para sa programang ito sa mga susunod na taon. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga opisyal ng pamahalaan at ilang mambabatas kinundena ang paglabas ng China Daily AI video. At baby dolls naging emosyonal sa kanilang Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7.25 ng gabi.
15: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
17: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Protection at tulong sa atay?
19: Liveraid Pro.
18: May Silimarin, may multivitamins pa.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
0: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!
9: Iginiit ng Office of the Ombudsman na hindi nito pinupuntirya ang minorya ng Senado. Ito'y sa gitna ng investigasyon nito sa pamamaril sa Senado at sa umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa at ang muling pagbusisi nito sa sinasabing anomalya sa mga proyekto kaugnay ng 2019 Southeast Asian Games. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
2: Dalawang buwan matapos ang pamamaril sa Senado at ang pagsipot at kalaunay pagdakas umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa, wala pa rin tugon si Senador Robin Hood Padilla sa utos ng Office of the Ombudsman na sagutin na reklamong obstruction of justice kaugnay ng pagtulong umano niya para makaalis sa Senado si de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity.
4: He chooses to ignore the Ombudsman, then so be it. Wala siyang defense. They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it.
2: Sikap pa rin ang ABS-CBN News na kunin ang panig ni Padilla, pero nauna niyang sinabi sa TV Patrol na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng otoridad. Kahit naman hindi magsumite ng kontra sa laysayang senador, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, maglalabas pa rin sila ng resolusyon sa reklamo. Pero hihintayin muna nila hanggang July 23 ang counter-affidavit ng sinibak na Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska na humingi umano ng extension sa Ombudsman. Gayet naman ang abogado ni Aplaska, nakapagsumite na siya ng kontra sa laysay noong July 9. Kinumpirma naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagsusumite ng kanya namang counter-affidavit noong July 8. Samantala, muling bubuksan ng Ombudsman ang mga dokumento kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Kasabay ito ng pagbuo ng NBI ng task force para imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa mga proyektong itinayo para sa palaro. Nauna nang ibinasura ng Ombudsman noong December 2021 ang reklamo laban kay DPWH Secretary Vince Dizon na nangasiwa sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games.
4: This morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan.
2: Cayetano naman na dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, inakusahan ng Ombudsman ng selective justice at umano'y pag-target sa mga miyembro ng Senate Minority, bagay na itinanggi ni Remulla.
4: No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is.
2: Samantala, inanunsyo ng Ombudsman na dadaan na rin sa preliminary investigation ang conflict of interest case laban kay Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles, asawa ng may-ari ng construction firm na nakakuha ng bilyong halaga ng flood control projects ng gobyerno. Gate naman ni Angeles, ang mga tinutukoy na flood control project ay isinagawa bago pa man siya maging kongresista. Handa rin umano siyang humarap sa Ombudsman para sagutin ang mga alegasyon. Para naman maiwasan ang insertion sa infrastructure projects, hihilingin ng Ombudsman sa Department of Budget and Management ang kopya ng proposed 2027 national budget para mapag-aralan ito. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
10: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kaligtasan ng Filipino seafarers sa buong mundo, lalo na sa mga apektado ng gera sa Middle East. Sinabi ito ng Pangulo sa pagtatapos ng Saligirang Class of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales ngayong Biyernes. Iginit niyang prioridad ng kanyang administrasyon ang pag-abot ng tulong sakaling lumala ang tensyon. Bilang sa mga programa ng pamahalaan, ang pagpapabuti pa ng maritime education at pagsasaayos sa mga pasilidad ng akademya. Anya, ginagawa ito para matiyak na natutugunan ng Pilipinas ang pandaigdigang pamantayan para sa mga seafarer. Ngayong taon, may 300 ang nagtapos sa batch na ito.
19: Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
2: Formal nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China at iginiit na tanggalin agad ang AI video post na inilabas ng Chinese state media organization kaugnay ng Pilipinas at ng 2016 Arbitral Award at humahamak sa mga Pilipino. Pumalag rin ang mga opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas sa itinuturing na racist o mapag-aglahing video. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
5: President of the Republic of the Philippines.
6: July 10, nagsama-sama ang mga opisyal ng Pilipinas, maritime experts at diplomatic community. Dalawang araw bago ang 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Itinuturing ang award na isa sa mga pinaka makasaysayang legal na desisyon na nagbasura sa 9-dash line ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa international law. Naging larawan ng pagtitipon ng pagkakaisa ng iba-ibang bansang nagsusulong ng rules-based international order. Pero tugon dito ng China, isang AI video editorial na inilabas ng China state media na China Daily noong araw ding yun na minamaliit ang arbitral award. Sa halos isang minutong video, isang takot na unggoy na nakabarong Tagalog at salakot ang tila pinipwersang kumanta ng dalawang higanting kamay na may tatak na USA at Japan. Tinawag itong stupid monkey. Inabutan ng papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award bago ipinain sa tirador papuntang laot. Nakaharap nito ang isang barko at binugahan ng water cannon. Sa dulo, tinawag na litter o basura ng isang balyena ang lukot-lukot at palutang-lutang na papel. Formal nang nagprotesta ang Department of Foreign Affairs sa ambassador ng China. Ayon sa DFA, mapang-alipusta, mapanghamak at mapang-aglahi ito sa mga Pilipino at hindi katanggap-tanggap sa maayos na debate. Sumulat din ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily. Paalala pa ng DFA, hindi dapat na uuwi sa mga ganitong pagsasalarawan ang anumang di pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa. Pinaaalis ng DFA sa China ang naturang video na lalo lang umanong nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China. Nanawagan din ang Pilipinas na pairalin ang respeto at katotohanan sa mga diskurso. Nilinaw din ang kagawaran na patuloy nitong isusulong ang pag-uusap at diplomasya, pero hindi ito papayag sa diskriminasyon. Para naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang video ay patunay sa pananaw ng China Communist Party sa mga Pilipino at sa kahinaan at kabiguan itong ipagtanggol ang sariling maritime claims. Dahil dito, naniniwala ang kalihim na hindi mapagkakatiwala ang kausap ang China. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, imbis na gumanda ang imahe ng China sa international community, lalo lang itong pinagbubuklod ang mga Pilipino.
22: There's no need for you to guess kung sino yung binababoy ng China dun. It is us. Awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous, no? Because it will unite us.
6: Pumalag din ang mga mambabata sa AI video. Hindi katanggap-tanggap kina Senate President Sherwin Gatchalian at Senators Juan Miguel Zubiri, Francis Pangilinan at Robin Hood Padilla ang pangungutya sa dignidad ng mga Pilipino. Para naman kina Partylist Representatives Laila De Lima at Percy Sendanya, kasuklam-suklam at kahiyahiya sa mata ng mundo ang China dahil sa inilabas nitong video. Bukod sa China Daily, naglabas din ang Chinese Embassy ng isa pang AI-generated video noong July 12 na inilarawan naman ang Pilipinas bilang isang alimango na nangangamkam umano sa hardin ng isang pagong na kumakatawa naman sa China. Tumanggi muna ang Japanese Embassy na magkomento sa issue, pero inulit nila ang posisyon ng Japan na ang 2016 Arbitral Award ay final at legally binding at dapat sundin ng lahat. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
9: Nakalatag na ang komprehensibong plano ng mga pulis para tiyakin ang seguridad sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon sa Philippine National Police, nasa 20,000 ang i-deploy para sa SONA kabilang ang ilang kawani ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng Kamara na handa na ang batas ng pambansa para sa ikalimang SONA ng Pangulo. Nasa 1,800 bisita ang imbitado. Kabilang na rito ang mga mambabatas, ilang opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng diplomatic community. Mga kapamilya, sama-sama nating tutukan ang ikalimang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. Panoorin po ang aming special coverage ng State of the Nation Address. Kasama po inyong lingkod at si Karen Davila. Sa July 27 po yan, alas 3:15 ng hapon sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, All TV 2 at A2Z. Susunod, Rene Butterponia Divine Adili, inalala sa 40th araw ng kanilang pagpanaw. Fans and celebrities, naki-ulala sa baby dolls. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo!

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Iniyag ng Department of Health na nanatiling mababa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong 2026 kumpara sa nakaraang taon, bagamat bumaba ng 70% ang naitalang bilang ng mga kaso, hinihikayat ng DOH na panatilihin ang safety protocols para maiwasan ang pagkalat ng virus. Hinimok din ng DOH ang publikong patuloy na mag-monitor sa mga posibleng sintomas tulad ng lagnat, ubo at sipon. Naghain ng Certificate of Candidacy si Dasmariñas Cavite Mayor Jennifer Barzaga para sumali sa special elections sa kanilang distrito sa Cavite, layo ng special polls na makapaghalal ng kinatawan sa Kamara matapos mapatalsik ang dating kongresistang si Kiko Barzaga noong Hunyo dahil sa disorderly conduct at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Kabilang naman sa iba pang naghain ng COC ay sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Lysander Ordenes at Jacinto Bautista Franny Jr. Isasagawa ang special polls sa Agosto 29.
3: Relax ka lang. Ito po ang mensahe ni Senator Erwin Tulfo kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nagsabing dapat pagsabayin ang investigasyon sa 2019 SEA Games at sa mga anomalya sa flood control projects. Naunang hinamon ni Cayetano ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at Malacanang na kung iimbestigahan ang SEA Games ay dapat payagan ang minority senators na busisiin ang umano'y irregularidad sa flood control programs. Sabi naman ni Tulfo na namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, itutuloy ang investigasyon kapag nabuo na ang mga miyembro ng komite pagkatapos ng State of the Nation Address sa July 27. Dagdag po ni Tulfo, hindi tamang forum ang impeachment trial para ungkatin ang issue.
4: Antay lang siya dahil hindi pa talaga nakukonvene ang Blue Ribbon. Yung relax lang, huwag masyadong hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanong ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwede pa itanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po eh, nasa court na po eh, nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya na isumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na in investigation po, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito, para ano pa, eh, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago. Kagaya po na sinasabi ng mga bodyguard na may mga ganito, na ganun, tumanggap na malita. Imbestigahan ko natin yun. Pero kailangan ko natin ng evidence. Hindi po turo ng turo lang.
5: Inalala ng Ateneo community ang mga nasawing student-athletes na sina Rene Paterbonia at Divine Adili sa misa para sa ika-40 araw ng kanilang pagpanaw ngayong Biyernes. Nag-alay ng panalangin at mga bulaklak ang mga taga-Ateneo para kina Paterbonia at Adili na nasawi sa team building activity sa Dipahulaw Aurora noong June 8. Hindi pa rin matanggap ng team captain ng Ateneo Blue Eagles na si Ian Espinosa ang nangyari sa dalawa o dalawan niyang kasamahan, pero naniniwala siyang nasa piling na sila ng may kapal. Ayon kay Espinosa, natuwa siya nung malamang kasali na sa kanilang komunan si Paterbonia na gaya niya ay galing din sa probinsya. Hangang-hanga siya sa kababaan loob ni Bobet sa kabila ng galing sa basketball. Nagkasama naman lumaban sila Espinosa at Adili sa Season 88 na UAAP na itinuturing niyang Gentle Giant. Nitong Huwebes, inanunsyo din ng Ateneo ang pagbibigay ng Blue Eagle Scholarship Funds sa ilang student athletes galing sa mga probinsya bilang pagbibigay pugay sa legasiya nina Paterbonia at Adili. Nasungkit ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa meeting Madrid 2026 sa Spain ngayong Biyernes. Nakapagtala siya ng kanyang season best mark matapos malundag ang taas na 5.85 meters. Nakuha naman ni Bo Kanda ng Germany ang gold medal matapos lumundag ng 5.90 meters. Habang nakuha naman ang pampato ng Portugal ang bronze medal. Sa Athens, Greece na nagsasanay si Obiena bilang bagay ng kanyang paghahanda para sa 2028 Los Angeles Olympics. Nakatakda rin siya lumahok sa Asian Games sa Japan ngayong taon kung saan siya ang defending pole vault champion.
3: Nakakita na ba kayo ng nagja-jumping rope sa taas na 10 metro habang umiikot-ikot ang platform? panoorin, pero huwag niyo pong gagayahin ha ang pasilip sa ilang delikadong acrobats dance sa huling bahagi ng circus serye ng Patrol on the Go. Mapapanood ang buong kwento sa Patrol on the Go sa ABS-CBN News YouTube channel July 18. Sabado po yan, 2:30 p.m. pagkatapos ng It's Showtime. Napa-ulala at digi-digi-dong na ba ang lahat? Bigay todo ang baby dolls sa kanilang Grand Baby Dolls Day sa It's Showtime. Nakihataw din sa kanila ang fans, netizens at celebrities. At isa sa mga proud sa tagumpay ng girl group si Bong Navarro na siyang orihinal na kumanta ng viral na Ulala Baby. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Mula sa ELJ Building hanggang sa Center Road at sa loob ng studio, isang engranding production number ang inihanda ng It's Showtime para sa kanilang resident hype pop girl group na Baby Dolls. 773 ang total number ng performers na nakikembot at giling kanina kasabay ng girls. Kasama na rito ang mga dancers, fans, celebrities at hosts ng programa. Noong 2020, nagkaroon ng Grand Tala Day sa ASAP si Sara Jeronimo. 2024 naman ang Grand Pantropico Day ng Bini. At ngayong 2026, Grand Baby Dolls Day naman ang ipinagdiwang. Kasabay ito ng milestone views ng kanilang kantang Ulala Baby.
7: This morning po, nakita namin na ang dami po during tech run na sobrang dami. Dun na po siya tumatak sa isip namin na ay, araw pala talaga namin to.
6: Pero ang hindi alam ng lahat, si Bong Navarro ang original singer ng kantang ito.
8: Dalawa yun eh, yung Ikembot Mo tsaka yung Ulala. Kinanta ko yan doon sa pelikulang The Possess. Si Jong Hilary pang gumawa ng koryo noon. Tapos na proud ako kasi ang ganda. I mean, nakaka-believe kasi mas para talaga sa kanila yung kanta.
6: Di napigilang maging emosyonal ng girls dahil unti-unti nang natutupad ang kanilang pangarap.
9: Sobrang laki ng pasasalamat po namin sa inyong lahat. Kaya magiinom tayo mamaya. Yeah!
10: Thankful kami lagi and sobrang grateful po kami. And we always remind ourselves na maging humble.
6: Ikinakasa na rin ang iba pang plano para sa Baby Dolls.
11: 5, 6, 7, 8. Maraming salamat po!
6: Para kina Ariel, Jelay, Ina, Juby, Johaira, Cole at Aryan, bawat kembot, bawat giling ay simbolo hindi lang ng kanilang tagumpay, kundi pati ng sayang hatid nila para sa madlang people. MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Saya-saya.
2: So parang from Bini to the, di ba? Mga dinidevelop na mga bago.
12: Tinuruan ko yung
2: right?
12: Sineo eh.
2: Weekend na po. It's been a long week for all of us.
12: Oo nga.
2: Diba? Alright, sige, pahinga po kayo ha. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
5: Akala ko mag-uusap pa tayo about sa unggoy. Kasi hindi naman maganda
2: grabe
5: yung ginawa ng state media ng China. Hindi naman pangit, di ba? Umabot sa ganun yung insultuhan naman na.
10: Alam mo kung wala, di ba ganyan, pag walang basihan, pinagpe-personalan yung argument. So, yun siguro yung nang-insulto na lang kasi
5: Pero hindi tama. Yung bing ka dun na, although, palagi naman, sinasabihan tayong, brown, little brown brothers ng mga Amerika dati, naalala mo? Diba, naalala mo? Parang ninaltulad. Pero ito may halong pangungutsay. Nakita mo, nag-react po lahat. Ang pangit nito, KD, may mga Pilipino pa na dumidepensa sa ginawa.
2: Mga trolls yun. Yung matunay kayang Pilipino yun? Yung kakampi?
5: Hindi, ang problema mo doon, yung mga nasisilaw din sa salapi.
10: Sige,
5: ha? Pwede din na may bayad. Sana hindi po, pag Pilipino tayo, depensahan natin.
2: Dapat.
5: Bansa natin, pangit eh. Hindi maganda.
2: Mahalin natin ang sariling atin at syempre yung lahi natin.
10: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, bayan!
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Kabay! Kabay!
14: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni...

0: nga ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Seven, your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on, DJ Sprocket!
5: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
8: O kini ang inyong arang

0: Mayong gabi eh, mga kabibes. So, wa makabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sinder nga si Andro Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni. Mayong gabi eh, mga kabibes. So, wa makabot ka ganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sinder nga si Andro Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni.
1: Request 931.
2: Request 931.
0: Gamon na minaw sa ito paborito radio sa Sugbo, mga kabibes, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabibes, mali! Kumusta ang tanan na ito, mga kabibes? Karong kumusta inyong adlaw nga Biyernes? Ingon anang kapaspas ang pagdagan sa panahon? Diin, mao palang ganit paglunes, karong Biyernes na usap, mga kabibes. Og pizza di siyati na, wana! Lapas na tas sa tunga-tunga, sunod simana, mapupos na po, mahanaw na po ang bulan sa July, mga kabayb, sa Hulyo, musod na po ang Agosto, di ba? At syempre, sa mga naminaw adlaw nga Biyernes, mayong apagas si Kaisikay ninyong tanan, kumusta ba na nga ito, mga kabayb, garon? At syempre, yan na po ang inyuhang mga kuan, ang kanaang dalaging ding o mga sabaan sa kahanginan. At syempre, sa mga naminaw, lahi na po ang kakaagi sa gugma. Lahi na po ang kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931, mga kabibes, sa 93.1 FMR Cebu. At yung kagahapon, lahi na po ang kakaagi sa gugma. Karon lahi na po. Aban, diyan naman si Uncle Boy Pasok.
3: Alright, kumusta ang inyong kahaponon, mga kabibes? Mayong pagsikay-sikay, mayong nga pagpaminaw, o nga siyempre kita manginaot na sad pag-usap nga ana mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas, o nga siyempre manginaot ang adlaw nga Biyernes, mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong tanan. Okay, unya diyan naman si Miss Iba o si DJ Pamela. Welcome to the show! Wow.
4: Hello! Maayong hapon, mga kabibes!
5: Ito, mga kabibes, karong maayong hapon sa pag-usap. Una, syempre, ang atong mga kabibes ka na minaw, diyan na po nangyini mga talaging ding sa kahanginan, DJ Pamela!
4: O Inday Eva Selfie!
5: Yan! Syempre, sa ito, mga kabibes, ang atong numero nga pwedeng i-text 09954720802. Muna siya ang atong numero, mga kabibes. Siyempre, ang atong FB page is 93.1 FMR. Hala, sige ka mo din na ipadangat ang mga greetings. Ipadangat ang mga request, mga kabibes. Kay, ato nang hatagan ng pagtagan, karong taon-taon. At siyempre, Miss Eva, musta, musman?
4: Okay na ko. Bisag, init ka ayo.
5: Ah, init ay kasigawas. Karong mga orasa mo, ba di ay, no? Honest, mga kabibes, karong naminaw, nagpainit mo rin na karon. Huwag mo yung mga importante nga buhaton, mas maayong magpasulod lang. Ania, karoon na po na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong atagan sa pagtagan. Kinsa man ang atong sinder karoon nga po na, Miss Eva?
4: Si kung ani, o sa kalalaki na taga-Talisay.
5: Talisay?
4: Si Andrew.
5: Andrew? Ay, nga naon sa mo si Andrew, Miss Eva?
4: Kung ani, na ano siya ay... mamahimo untang asawa, pero naglibog siya kay kinsay iyahang pilion ang iyahabang mama o ang iyahang pangasaw unon.
5: Ay, sa ato pa, kanaang about is yung pamilya o gugma di ay,
4: ana.
5: Nga nun, unsa man din ni Miss Eva, unsa man nga nung magpili man siya, kinahanglan man siya magpili sa iyahang mama o unsa ba o sa iyahang hinigugma, ana.
4: Basi siguro ang iyahang mama, wala makauyon sa iyahang pangasaw unon. or unsa ba?
5: Mao na ilang at ngan. Kay na, sa may na mga ka-vibes, pagos gini mga radio, kay karong taon-taon, ito na nagsugdan sa mga hata, kay kain sa kahanginan. Ang story, storya sa kinabuhi ni Kuan, gisingan mo sa iba?
4: Andrew.
5: Andrew eh. Ay, kung umanap ka ng pangit at ipigin mong toon ay, ay. Nanay na, Uncle Boy.
3: Alright, naman na. Sa itong mga ka-vibes karon, nalapakos gini mga radio kay gawa sa mga kunya siyempre sa mga naminaw karong taon-taon atong ihatod ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga si Andro. O kung sa pagkaunsa karong taon-taon mga ka-vibes. Okay na ka diyan mo si iba?
4: Yes.
0: Okay, DJ Rico Mambo. Okay na muna sa itong mga ka-vibes karong naminaw. Hala sige, pagkos gini mga radio. Okay na sige ha. Ano ay sa itong mga ka-vibes karong naminaw. Okay na sige ni mabalik karon taon-taon si Uncle Boy mga ka-vibes. Karon iyahan na ning hatagan o pagtagad. Kapan sa dili pa, mag-commercial break ko sa tangat. Ining itong nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Okay sige, balik taon niya. Commercial break ko sa tangat. Karong taon-taon usab kaagi sa gugma, kinabuhi sa itong sender nga si Andro, mga ka-vibes.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapag-an sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyo.

0: Pasal kena buwi nga magminyo tang duha?
1: Andam na ko lang ka, dugay-dugay na ko ninggi giunong na o nakadesisyon na ko nga pakasalan ka.
0: Salamat lang ka kay murag dugay-dugay na magyuta nga magkauya ba nag nasagyod dahi kay plano para na tong duha?
1: O lang ka, so unsa may mong tubag?
0: Akong tubag kay yes.
1: Tinood ba?
0: Oo, magpakasal na tapon.
1: Lipay kay ko. ako tong balitaan si mama, ikaw uli.
0: Ako po din na akong papa. Sige.
1: Ma, naanak ko.
2: Nganong maripayon magkayo gamugaway ang panagway sa akong gwapong anak?
1: Kabalo ka, ma.
2: Ako kay balo. Unsa man na anak? Unsa man na?
1: Libay kay kumakay ang akong uyab.
2: Oh, nga naman. Si Kuan, kisagay pangan ato si Samantha?
1: Oo, si Samantha.
2: Kisagay pangan ato?
1: Si Sam.
2: Ah, si Sam. O lagi si Samantha.
1: Oo, yes. O ka na siya, ma.
2: Oo, nga naman.
1: Nagtabi mi ganina, ma.
2: Bunti siya?
1: Dili.
2: Oo, unsa man na. Nanakoy apo.
1: Wala pa, ma.
2: Oo, unsa man na.
1: Tilingguan mo ba? Gipangutanan ako siya kung andam na ba siya nga magpakasal ko?
2: Unsa may tubag niya, anak?
1: Nitubag siya, og yes, ma.
2: Oo, maayoy noon. Kay daghan na kay tagbaboy. Naghuhot na din atong tangkal. Mauyo na akong giampo. Yun na ako, anak, nga makuhaan na atong baboy diha. Yeah, sige na, jukog. Unsa ka niya akong anak, no? Kanahan, magkani siya uyab-uyab, ra? Or kuan, nabagani siya plano. Dugay naman sa kayo ni Sam.
1: Oo, daw-daw, nagimi, ma. Dakoy akong kalipay, ma. Nisugot ko siya nga magpakasal nami.
2: Unya, kanus amin sa muadto sa ilaha?
1: Mga, ugma dayon, ma.
2: Ugma dayon, unya. Wala pa man yun na kuan ang baboy. Usaon man yun ato. Kita naman duhaan eh.
1: Pagkitiray lang ito,
2: ma. Pagunsa?
1: Pagkitiray lang ito, ma.
2: Asa ganin ang ilaha, anak?
1: Dool na, ma. Dool na. Pikas lungsod na, ma.
2: Pikas lungsod? Kanang, hindi ba, asag yun na ang gigikana ni Pearl ni Sam? Ni Sam?
1: Tinga, usang lugar, ma?
2: Yung probinsya.
1: Direra po siya sa Talisay, ma?
2: Talisay? Naunsa man ni anak, uy. Nagyod ko kay numdom. Naaram mong kukudiri, nag-atiman sa atong kababuyan. Sige ka nang pagkig, kuan sa ni ka nang Sam, ha? O niya, kuan na siya kung kanus ata pwede mo adto. Ayaw lang sa nang ugma, dayon.
1: Ah, dayon sa ugma, ma.
2: Sige. Tawagi lang sa siya.
3: Ugma ito, mga kabahibs. Nga, lipay kayo kay ko. Dako, kayo kayo na akong pasalamat. Sangko sa langit ang akong kalipay, mga kabahibs. Nga sa kuang pagluhod sa tubangan, antos akong hinigugma nga si Samantha, kay gusto na lang ko siyang dalhon sa altar sa kibaniyoon. Iyahagin taong huwagin ko niya supaka, huwagin taong ko niya hatagi o dugay nga Yesu. Naagin taong dayon, iyahagin taong dayon ko nga gidawat gidaw niya ang akuang pagpropos nga magpakasal na may mga kabibes o mag-ipon sa salag sa kaminyoon. O mauto nga nananghidayon ko sa kuang mama. Guwara man po'y problema nga akong inahantungod kay nalipay po taon siya. Kaya nangandoy na po't lagi siya ang tao nga magkaapo. Kanahan na po siya nga magkaapo na po'y mga kabibes. O mauto nga si Samantha nananghid po diya siya ang papa. O gunya, ingon ani ang mga pangitabo.
4: Daddy? Asa ka, Daddy?
3: Day, mauwa mo ko ng daddy day or matay kwarta day. Kuan lang ka na ang, tawagan lang ko kuan ka na ang tatay lang, tatay. Kaanaan na itong ngasilingan nga, daddy may tawag ko niya, o pumbuga mayroon kay balay. Bitaw ka na ang, diin man ka, ka na ang, diin man yung kong gwapang anak, ha? Diin man ka, naglaroy-laroy nga, ganina raman kong pinangita ni mo day, ha? Samantha, diin man ka.
4: Nagkita mi ni Andrew that, tatay ba niya, kanang lipay jud kay kustanan kay nakighangyo na gyud siya nga magminyo nami. Yes, gani ko
0: Tatay, oh, tanawa ko sing-sing.
3: Oh, naato o na. Gilaw kay Dayda. Sa ato pa dayo, wadi ka magpakipot-kipot di ay. Nga, Pilipina man ta, Pilipina, kuan man ta, Pinay man ta. Nagpakipot, upod o dagan. Sa maglargo na po dayo ni magdawat ang yung tanyag di ay.
0: Oh, uy, kay dugay naman kay mga mag-uyab. Good, marag uras na dyan siguro nga magminyo nami.
3: Sa ato po kay Day. Matikot po ko nga, dugay-dugay. Pila na gani magkatuig na ni kuan, Andro?
0: Mga lima na kapin.
3: Lima.
0: Dugay na jud.
3: Ikaw na po siguro. Sakto na po siguro nga mag-ipon na mo sa usa kabubong. Aron masukod na po. Masukod gan ba kung unsa gyud ka tinuod, unsa gyud ka ganaang tinud-anay ang inyong duha ka gugma. Gugmani mo ang adto ni Andro. Gingon man usab si Andro diha nimo nga mailha na gyud nato ba kay kanira bang pagminyo day samanta pahimangno antika. Isip imong amahan, imong daddy, ha, pahimangno antika. Kag kanira bang minyo, di ra ba ni samas kanon init nga og initan ka pwede nimong iluwa og magminyo ka hangtod sa hangtod na rabag yun. Tinud-anay na gyud ang imuhang usaman pangutan unti ka hugot na gyud ang imuhang desisyon nga makigminyo nga doon ni Andro.
0: O tay magkuha namang good pasak na naman sa saktong edad niya kanang ready na gyud kay mi musatol kay na namang gyud may dagan plano good katong managuyab pa mi niya murag nagpasalamat sa kuniya kay murag sakto dyan itong oras nga nagpropose siya sa kuha.
3: O diya ka na ang unsaman trabaho ni Andro kuan makasustainer ka tanaw ni mo o makaanak na mo o dunanan niya tay dunanan niya kay anak o dunanan ko'y apo po hon
0: isag makaanak pamig na po tay kaya ra
3: biha guday ni Andro kusugan ni Andro no biha kusupaspas buday ka na si Andro dayday anan hala sige og maumay naabot sa inyo ang desisyon, dagko naman ka, dagko naman mo, dagko naman mong edad. Ako igod na lang ko sa pagsuporta sa inyo ha, sa imong desisyon. Imo naman yung hanggi, dawat naman yun nimo ang tanyag niya nga mag-ipon sahag sa kami niyo. Ano niya, garon, kanaang day, samanta. Ano sa may plano sa ginikanan ni Andro?
0: Ay, lahang kanang muari, ngayon nito si Andro, tay nga, muari daw sila siyang mama karong Domingo kay sabuta na dayon ang kasal, kay gadali dyan lagi may ganahan na dyan kayo may magpakasal.
3: Sa ito pa di ay, sa labing daling panahon, ganyan yung inyohang panagsabot na kasal di ay.
0: Okay, nakaandam ng good night tanantay, mag-keter, mag-gani, kuno.
3: Kananindot na kayo, makakaumtog baboy. Dahala, sige. Karon magandang Domingo, di kumulakaw, manari man tako, karon Domingo, apan, maumagay sabot ninyo. Sige, mag-huwat ko din he. Gamuan he ang ginikanan ni Andro. Haba, inday, samanta.
0: Sige, tay.
3: Nahala. Og mao to mga kabahin. Pagkaibaw na ko nga gisultian na ni Samantha ang iyang amahan, ha, wa ko maglangay-langay. Ihaw ginako dayong tulo ka baboy, litson, lapa, tanang klases luto mga kabahin. Akong gibuhat aron nga mas malipay pag iyang pamilya, malipay iyang amahan nga pag-abot na mo dito daghan mig handa kay lagi. Ingon ana nako ka love. Ingon ana kadako ang akong gugma ngadto sa kuang hinigugma nga si Samantha. Kay lagi, plano na gyud namo nga magpakasal, plano na namo nga magsitol pag-abot sa Domingo mga kabibes. Sa saa tukmang panahon o tuktukma nga adlaw nga among gisaad sa iyahang pamilya. Ni adto dayon mi sa balay nila. Og unya, ingon ani abang nga panghitabo mga kabibes.
2: Kanang dong Andrew, kanang tabangi ko alusa aning mga lechon din.
1: Dali na dali atong iyon.
2: Unsa ba noy?
1: Irig mo dili.
2: Basta gisungkap na dira mga gilos. Tanawa ka nga ba si Dal? Di pa ito mas lamisa, tanawa.
1: Ako na napakatong ma.
2: Oh, kanang... tabangin ako, ay nga bugas ka ayaw.
3: Day, Samantha!
0: Yes, tay.
3: Na may mga tao sa gawas. Kung sa mga sabay, paliyong kuno kuno.
1: Mahal,
0: Sam. Tanaw, sana ko tayo. Kasi yun ang brownie, tayo.
3: Giisog naman, giusig mo na sa ero.
2: Dong,
1: na iro. Ayaw, maak, din yung maak man.
2: Nakaari na ba kay Dong?
1: Oo, nakaari.
2: Oo, ganun na may ero. Dong, yun.
3: Ah, dai, buka mo ng irot kay...
2: Doni, hawa niya, Barney. Basi nagtuon siya daw buki ng lechon
3: daw. Ato sa nabi, ato sa nas kusin ng irot, o ato sa nasa iyang tangkal, be. Uy, dahil sa mata, kasama na naandas gawas,
0: ha? Ay, tanaw sa nakotay, ha?
3: Hmm, palihog na akong li-li, be, kay sige magkuwang ang irot.
2: Dong, buka ng irot, dong, ito ng uwang. Ay,
3: Ang ano na sila dahil sila na nangyayakuan sa ginikanan ni Andro na na sila dahil sa manta?
0: O, nanatay ako sa pasudlon.
3: Sige, panayon na din sa balay.
2: Okay, sa balikiro. Ano yun, Mr. Nakanan niyo yung iro, oy?
3: Samukli, abli, patahan, abli. Suga sa mga abli ni mo dahil. Anahla. Oy, asaman si Andro? Asaman si Andro
0: sa manta?
3: Tiyo. No, Andro.
1: O, na akong diri, tiyo. Amin sa kong
0: tiyo. Tiyo.
3: Magbindi mo sa kong anak na... Tiyo ka na ko, ikaw ba naos sa mataon ni...
2: Ayaw pag... Tiyo!
0: Tito!
3: Ayaw, ano, tiyo? Abi pa lang, managagaw mo.
1: Tito, sorry. Naanad lang ko ba kay... Dekang kay tiyo sa mga gun.
3: Ah, okay. Manat matinahuron po ni si Andro gun.
1: Muamin sa ko. Papin sa ko.
3: Dara, oo. Alina, hala. Manat ka mag-amin. Aga kung kuan.
2: Hala, si Ferdinand. Ferdinand, baka...
3: Asa man imong ginahan? Asa man imong ginahan di ay?
1: Ma, sulod rin maayaw pa kasi kinairo. Mpakan ka gila.
2: Napakoy gili-li.
3: Na. Asa man imong ginahan ani ba? Asa man ani daghan man ni sila. Kaning nagloko. Niyanghag.
2: Si Ferdinand.
3: Kanang ni tan-aw diri nako.
2: Hoy Ferdinand.
1: Ma, oy. Kaila kaniya ma?
3: Wilma. Ikaw na.
2: Kaila kayo. Siya ang akong kaning kaipon.
3: Oy, Wilma.
0: Kaila di kanit tita. Tay?
3: Oo, day. Samanta, ikaw day, ikaw day, ama, inaamahan naman, ikaw day, inahan.
2: Wa, wakoy ba na? Wakoy ba na?
1: Ma?
3: Ikaw day, mo, ama, inahan ni Andro day, Wilma?
2: Oo, ako, Ferdinand.
1: Yung sa inyo pagka, ilama, sa'yo mag-iingon nga.
2: Siya ang akong giingonin mo. Siya ang akong giingonin mo nga mo'y nakapasakit o nakadugmok sa akong kasing-kasing ka ni Adto.
0: Tinood ni Tay? Tinood niyang sulti ni Tita Tay?
3: Day, sabanta. Kani Adto raman po tugon. Nangagi panahon ba? Nang labayang panahon sa Batanon pa mi? Nagarelasyon mi ni...
2: Sige, explain.
3: Tita ni mo Wilma. Nagka-relasyon mi ni Wilma, aban, maulag ito, nag-aabot sa punto po nga, nag-ipon mi, sama ninyo. O niya karun, wala ko na mga, siya di ay mo, siya di ay ang imuhang inahan, Andro.
2: Oh, mauka na anak.
1: Mauba?
2: Oh, siya, nagbinuang siya na ako samtang kami pa. Mauna siguro ang inahan... Ang inahan ni Samantha.
0: Tinood ni Tay? Tinood ng sulti ni Tita?
3: Tinood ka na dahil Samantha. Pero, kanyang to naman to dahil Wilma. Ay, na lang siguro ka pinapila to. Basta kayo mandayon na lang ito ni layon nun. Di na lang ito mag-isip.
2: Dili na mahimo. Dili na mahimo, Ferdinand.
3: Sa?
2: Kay kung makita ko sa imong panagway, manong balik na ako ang imo mga gipanghimo na ako. Kanyang to.
1: Ma, siya dito yung gingon mga chikboy kayong mga kadabaran kayo na ujab tagdua.
2: Oh, siya. Oh, siya. Siya, anak.
1: Kuyawa.
2: Siya anak.
3: Nga, chuy-chuy, patawag ko ka ni Antonio Andro.
2: Siya anak.
3: Aday. Di na mag-iskot na ng...
2: Kaning baboy, ato ni ibalik ka ng lechon.
1: Ibalik ta ni... Ma.
2: Ibalik ta ni... Di ko ganahan, anak.
1: Nga naman, ma.
2: Kay kung unsa ang punuan, mausad ang bunga. Masig binuangan ra ka ni Sam.
1: Ma, pero dugay naman to, ma.
3: Tinood. Aday, naman si Sam og si Andro. Sila ito pa desisyon. No? Nagko naman sila.
2: Paghilom, Ferdinand. Di ko makalimot sa imong gibuhat. Ayoko kuan-kuani diha nga. Akong itugyan ang akong anak sa imuhang anak.
3: Wala tayo labot, ani.
0: Tita, lahi naman to, uy. Sa una naman to ninyo ni Map.
2: Samantha, istoryahi ang imong amahan. Ayaw ako. Kaya ako saning istoryahon si Andro. Ikaw, Andro. Kani... panguan, tawagan na ito yung mga uyuan. Ipaalsarig, balik ang mga...
1: Makalma sa, murag na...
2: Hindi madagal, makalma, Andro.
0: Kalma lang, tita. Kay mga una ta.
1: Oh, mga una. Nga, una na kayo.
2: Bukawan na ninyo inyong iro. Ganun mo, apil man ang iro.
3: Sige na, sige. Ali, pag-istorya na ito na si Manta.
5: Og mao to mga ka-vibes. Ang kalipay nga ako ang gidaldala so sa ko kasing-kasing kay lagi mamay nami o magsabot nami sa kasal mga ka-vibes ni Samantha. O kung sa mga pag-aunsa ang dito murag nahunag ang ako ang kasing-kasing ako una-una nga pag-abot ginamo sa balay. Sana balay nilang Samantha. O sa mga pag-aunsa ang papa ni Samantha o si mama. Mao man di ay ang nagkaipon kani adto sa batan-on pa sila. Unya mao ini guba sa kalibutan sa kung inahan mga ka-vibes ang amahan ni Samantha. Og karon mga ka-vibes, perting sukua sa kung mama kay di gud kuno siya kalimot sa gibuhat sa ko ang gibuhat sa amahan ni Samantha ngadto niya. Og mao to nga akong gipasabot apan di na gyud siya gusto. Og gani pung panya nga kung mamugos gyud ko nga magpakasal kang Samantha. Itakwil ko niya, isip anak. Tugon niya, ingon ani ang mga pangitabo, mga ka-vibes.
2: Oh, maayo kinaplastaran na to ang lechon. Nakuhaan na gamay. Pero maoni ha, isodyo ni sa imong alimpatakan, Andrew.
1: Ma.
2: Ako'y paminawa. Ako'y tumana kay ako ang imong inahan. Ako'y nagpadako ni mo.
1: O kabalo ko ang namang... Mahal sa tika ma, pero di mahal man ako, gigugman ako si Sama. Di ina nabiya tika ma nga, siya nagod akong napag-desisyonan nga akong dadun sa altar.
2: Maulagi na, Andrew. Pero ang akong nabalakan, kung unsa lagi ang iyahang amahan, maupon na ang iyahang anak.
1: Ma, nakaila na ko ni Samantha o dili siya ingon anak.
2: Oh, nakaila ka na.
1: Oo.
2: Pero wala ka kaila sa iyang amahan. Oh.
1: Ma.
2: Unsaon man na nato ron? Ayun ako daghan-daghan ng istorya diha, Andrew. Mauna lang ni Ay, pamili na mong duha. Asa ka? Sa kanang imong pangasaunon o ako nga imong inahan?
1: Ayaw sa kuya nga na, ama. Kay maglisod ko, ana. Gihigugma ko tamong duha. Ma, pwede bang let bygans be bygans na lang, ma?
2: Dili. Dili, yun, Andrew. Bahala ka diha. Muulis ako dito sa ilahang lula ni mo. Kay naglain na akong buot. Kung asa ka... O tinuod, kung asa ka malipay mo, support ko. Pero ang akong giunahuna, Andrew, ang ikaw raman gihapon. Klaro kaayo, si Samantha, maliwat na sayang amahan.
1: Dili, lagi ma.
2: Ah, basta, muadto na ko. Ikaw ni bahala diha.
1: Mahota ko ma.

Kumoto mga ka-vibes. Masagsaon ako pasabot sa kong inahan. Di na gyud siya mo sabot rin ako. Kay pong palagi ko nun niya, basin ko nung binuangan kong Samantha. Muliwat si Samantha sa iyang amahan. Mga ka-vibes, pong pa sa kong inahan nga kung pungsun gindol ko nun ako nga magpakasal kang Samantha, itakwil ko niya isip anak. Kung saan man ni ako karon mga ka-vibes, usubay agad ako buhaton ini karon. Mamugos magigos pagpakasal ni Samantha? O ako na lang i-give up nga dili na lang nako, dili na lang ko magpakasal nga to niya. Kay kung pungso na ko nga magpakasal, ang ako mampung inahan may mawa nga mo'y nag-aatiman din ako mga ka-vibes. Mo'y akong inahan yun. Palihog tabagi ko ninyo, hatagi ko sino mga bulawanong panghuna-huna mga ka-vibes. Di nila lang taman. Kininyong suki nga tigpaminawan, dining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Andrew.

0: Og kabo na minaw sa paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mo na ni. Welcome ang tanan sa itong programa ng Request 931. Sukad sa launa hangtod sa alas 4. Okay, maura to. Inato ra. Ato nakaoban karon ng atong intern Jessery og si Ferl.
1: Di ba, mas nindot, mas kuan?
0: Okay naman, no?
1: Oh, na-challenge mo?
2: Oh, challenge kayo.
1: Lahirag yun kong naatay gibasa nga script. Kaya dito man yun ka mo sunod kung unsay na ay dito.
0: Karon, murag komportable naman, no? Ano, arang discarte di, ha?
1: Karon, wala yung script.
0: Nakatry naman mo. Wala tayo script, gapo. Again, sa itong mga kabayans, ganun na minaw, sa itong mga radio, kumusta mamo, pwede mo nga mo text din sa inyong mga bulawanong pangunahon na 0995-472-0802. Okay, sa itong kuan, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Ma'am Jonita Yuson Canyeta, baboy inyong giihaw o iring? Ay, na. Kay mura dito tingog sa iring.
0: Bitan sa mga kabayans karon, Jessery, unsa may imuhang mahatag advice nga problema ba gid ni? Padayon ba kuno sig pagkasal o
1: wala gali sa kayo no ang iyang pangayuan o tambag.
0: Ayaw mo kong inahantawon.
1: Unya bati ba yan ang magpakasal kag pugos nya walay blessing sa ginikanan.
0: Mao na.
2: Ako ang matambag dan ko is padayon ang kasal pero is nang settle ang kuan sa iyang mama.
0: Pasabton sana.
2: O pasabton lang sa banga. Bago pa rabas sila nakita ni Sam. So ana ipailaila sa Jud nga ana dili ni siya pareha sa imong papa yung ana and kuanon po si akong mama nga mag-move on na lang kay kung wala masad ko ron kung nagdayon gito sila o yung ana and everything happened for a reason mga sa Diyos.
0: Kaya mo ino na lang ni mo digid siguro kamo para sa usag-usa ana no?
2: Kami gid ni kuan.
0: Para kami naging siguro ni Sama lang. Basig kami mahog og tubos sa inyong naputol na kagahapon.
1: Naputol, naudlot nga gugma.
0: Basig kami mo imusumpay. Grabihan. Sa anak gani pamana.
1: Kanya.
0: Okay, sige, si kuan. Pearl.
1: Ano siya mo matambag inay Pearl?
3: Sa ako ha, kay... Suyahan lang.
0: Kuan, itinumboy ko ng tingkong na.
3: Sa ako lang kay suyahan jud ni Andrew yung mama og tarong. Then, kanang maduke kay inahan biya siya so maduke siguro mo soft iyang heart niya musugot na lang siya nga magminyo sila ni Samantha niya kuha lang yun yan lang yun suryahan mayo yung mama nga kanang pass na yun to kanang sila lalang magpadayon sa love story kintahay siyang mamok papa
0: sila lagi mo kuan mutiwas okay sige mauna to Mauna to.
1: Wala na mo ikuan, mga...
0: Nga jeep. May tanan halas ito mga kabayabs karon sa may inyong mahatag advice ato ang sender. Ikaw, Miss Iba, sa may angay kambuhaton ni ikuan, ipamugos ba ka niya? Di na lang.
1: Sa ako, kay Murag, lisod jud... lisod jud kaayo kung kuan, no? Iyang pugsun ba? Unya, dili sila okay sa iyahang mama.
0: Kay mamahimo manggungbati.
1: Basin maparihan ni kuan ba? Ni Sarah Jeronimo o sa iyahang mama. Nga pagkasal nila ni kuan.
0: Gubot.
1: Kaya nang wala yun ni Adto. Wala ni Adto ang iyahang mama. So, dapat istoryahan jud, ipasabot niya nga ingon ana, unya, kanang ang inahan good, sa sinugdanan naman na masuko. Nya naadyo'y panahon nga mauli-ana na siya kung
0: mabot
1: makasabot
0: ra, panahon.
1: Na.
0: Panahon. Nga kanang makaana siya bitaw, no? Luwis na kong anak, og daily kay kung sa'y nangagi na mo kaniyan to, amuan na lang to.
1: Pero, mauna, kanang wala naman sila, wala na may kuan ang imuhang mama, Andrew, wala na may bana. O niya, ang papasad ni Sam, wala na, pwede na sa siguro na, uy.
0: Ma, balik ka na lang katong niya, kuan, ma.
1: Kaya na, pwede ba yan, na? Pwede raman na.
0: Ito lang, i-double wedding.
1: Ana.
3: Mag-farm na lang silang duha, kaya yung papa na'y manok, yung mama na may baboy.
1: Daghan magbabuyan. Ingon, ana na lang. Istoryahan na lang.
0: Inalalang Andro, nga ka na ang ma. Akong ingnon si Kuan ma, papa ni Samantha, nga kung yaban kagbalik, aron mabalik inyong Kuan.
1: Okay, para Kuan na ka ng one big family na ta.
0: Para mag-ipon lang ita, no?
1: Ingon ana na lang.
0: Kuyawa kayo na
1: nalang. Naman dyan yung mga ingon ana.
0: Nanalang, sige, may pa ingon ana lang siguro, Andro, aron kaanapos mama ni mo, muanas mama niya nga, ing nakuno mo.
1: Hey, klaro man kayo. Klaro man kayo ang mama ni Andrew. Wa pa yun ka move on. Baka
0: move on. Oh. Ina mo sa magama mo move on naman.
1: Sa mo ta galisod siguro ba kalimtan kung nakakos jug sakit kaayo.
0: Ay na. Trauma siguro
1: kaayo. Oh, na trauma niya. Basin basin og kuan ang amahan pud ni Andrew wala siya love inana. Wala wala pa siya ka move on niya pagkakita niya balik ni Ferdinand. So mao to. Ingon ana ni samutan yang kalagot.
0: Oh, nahala. May pa siguro Andrew, ino na lang ni mo
1: nga. Mag-double wedding na lang tama.
0: O baka, si Kuan. Iyang pahang iyang doon si Papa ni Kuan. Samantan nga. Kasi nga ito, Ferdinand. Pa, Ferdinand. Kuan ka ko, ikakaingo ni Mama dito. Be, kay hangyo. Be, kay,
1: Panguyaban na lang. Panguyaban na lang balik.
0: Istoryan lang mo dito kay Aaron na basin o Kuan.
2: Sabot-sabot lang na niya.
0: Masabot mo. Okay naman.
1: Wala na bitang mo isabit. Kaya puro naman mo Kuan.
2: Biyudo.
0: Biyudo naman.
1: Biyudo o biyuda.
0: Sus, timing nga dahil ni Ferdinand.
1: Oo, gani.
0: Nanhala, sa ito mga kabayabs
1: ka. Ang problema, ana, si Wilma, kay wala na may salig. Grabe ka, sugarol. Sugarol mo kay si Ferdinand niya. Asa ka ato nga taga-barangay na ay duha ka uyat.
0: Oh, di mo na mas Ferdinand nga. Sa una rato dahi, oy, karon dahi, dara na ito dahi. Focus na kunin mo dahi. Nahala. I-try na lang na Ferdinand kay basin nga anong gun pagkain kung basin mga anak nga tinudan na ba siguro to ilahan ni Kuan sa mantaon ni dako na ba taong kay gusto si Kuan kanaang
1: okay asa ka ni yes dayon dali yun ang pagkasal
3: na po yun kabuk anak ang giplano
1: maoy na
0: rabihan no?
1: Okay. Ni, siya
0: atong page Miss Eva.
1: Okay, niingon si Sir Jesus Nazareno, maayong hapon, DJ Rico Mambo, Ninday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender o sa ginikanan, ipadayo na ninyo inyong kaminyoon. Mas nindot sad gyud nga pamatud-an gyud nimo sender nga ang imong hinigugma dili gyud siya pareha sa iyang amahan. Unya hinahinay ang hinay-hinay lang ug am-am ang imuhang mama sender kay sangadto mausab ra man gyud ang gipakita sa imong mama nga kinaiya karon. And sa ginikanan pod anam-anam na lang ug move on, ipaubayan na lang sa imong anak ang decision pod nga maminyo na. Ingon man pasayloan na lang pod ang papa sa uyab sa imuang anak. Maura na DJs and more power.
0: Okay.
1: Onya gikan ni Ma'am Mera Nabwa Banyares Pilapil. Hi Inday Eva Amega and DJ Rico Mambo naminaw mi karon sa TGP Tintay Branch. Shout out sa akong mga kauban nga naminaw karon, Ate Gian Osit and sa among pharmacist si Ma'am Jessa. Hi ninyo diha og maayong pagpaminaw ninyo sa... Ma'am
0: TGP Tintay Branch. May hapon din ito na. Alright. Anya, akong tambag, tumanon og unsay gipitik sa kasing-kasing. Charis.
1: Kaya
0: Pero unsad, ano lang Andro, ipakita po nga kanaang, ipakita ninyo siguro ni kanaang Samantha.
1: Nay ko ay, nawag.
0: Ipakita ninyo ni Samantha nga kanabitang ko ang yun. Kana tinod anay, ganyan gugma aron ma-challenge po sila ba nga, luya po sa itong mga anak, ilarabang gugma, tinuray rabang yun, ana. Okay, sige.
1: Hello, maayong hapon.
4: Hello.
1: Hi. Hi, Ma'am Telly. Hello?
4: Afternoon po ninyo nalang.
0: Saan may matambag ni Ma'am Telly, Miss Eva?
1: Saan matambag ni mo sa ito ang sender karon, Ma'am Telly?
4: Ay, ako ikatambag, ana. Ipadayon yun na nila. Tagaag panahon nga magkuan na sila, magmusugot na sila, di isa karon. O niya, iya yung pasabto na yung ginikanan ay ang inahan. Andro, nangangin ang manggod to. O sila, ilalay pa dayo na ilang gugma, kaya sayang ba yan, makatuwid na silang nagka-uyap. Ito lang sa dali nga ng panahon. Inahan lang yun nga, sabto niya po, ang iyahang inahan kay nasakita ng guto siya good po tinuod ng
0: mga lagi
4: mao nga iyan na po sa kuan ang ama na inahan ni Andrew.
0: Ang litson ra ba na kuan ra ba na panos na rong litson na ano pa magun na sa litson
4: kaya si Samantha sa pasabto na po iyahang kuan
0: mama
4: iyan sa rong itayon taw-tawlan lang ba.
1: O niya, sayang kayo ang pagpamay.
4: sige lang, naamay na kang baboy ni Kuan.
1: Ni Andrew, daghan pa sila kababuyan.
4: Daghan sila kababuyan, mag iho lang ito, buhon og mo, subo na niyang hindi ka na, ayang inahan. Sabot na ay, mag-i siya, maluway siyang anak.
1: Mausay.
4: Pagan sa iyang kalangkusa. Masag na?
0: Basta looya. Okay, sige, maura ito, Ma'am Telay.
1: Unsa, Ma'am? Magsila na po, magsila na lang po.
0: Sila na lang Ferdinand.
4: Pwede ba naman sila?
1: Kaya na, pwede na yun.
4: Pwede na, mara na. Miss Iba?
1: Okay, salamat kayo, Ma'am Telly. Salamat.
4: Bye.
0: Okay, na ikaw
4: dyan.
1: Ay, unsa man?
4: Kanang Heaven knows.
1: Okay. Thank you kaayo, Ma'am Telly. Bye.
0: Okay, bye. Sige, Anya. Ikaw, sige. Ikaw, Jusserine, akay mga greetings din, ha?
2: Wala ra.
0: Ikaw, Dain, akay greetings. Sige, wala. Okay, Anya. Sa itong pagbalik, karang tataon, mga kabayabs, makaoban na ito si DJ Pamela. Okay, sa itong pagbalik, magkaoban na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabayab. So, sa mga naminaw, nagkakang salamat. O niya, pwede pa mo nga mo text dari sa itong numero. Nga 0995472-0802. Sino mga bulawanong panghuna-huna, mga kabayab. Sa kabahin siya kaagi gugma. Kaagis kinabuhay sa itong sender si Andrew. Sige, salamat kayo ninyo, Day, Ferl, o kabayab si Suzeri.
1: Okay. O niya,
0: balik na karoon ng taon, mga kabayab. Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio. Radio Cebu, mga kabayabs. Bahaom nga sonata sa tong sender nga si Andro, Wait For Me, aking mahal. Okay, mahal, tuwagan na. Dili lang sa tong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga kabayabs. Welcome ang tanan sa tong programang Request 931. Mga kabayabs, muna ni.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: 93.1. Maana ni.
7: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, mga kabayabs, mauna ni. O niya, welcome ang tanan sa itong programang Request 931, mga kabayabs. O niya, kumusta ang inyong kahaponon, mga kabayabs? Ang Cool Boy, Miss Eva, o DJ Pamela.
1: Yes!
0: Alright, o niya, sa itong mga kabayabs karon, musta, musmo? Okay, o niya, Miss Iba, DJ Pamela, unsa may mahatag ninyong advice atong sinder karong hapuna nga si kuan ni Miss Iba?
1: Si Andrew.
0: Okay.
1: Maunag hapon to ako, Uncle Boy, nga iyahan na lang istoryahon niyang mama, iyahan pa sabton, nga mauna, dugay naman tong nahitabo nila kaniadto sa papa ni Sam, so dapat ang iyahan na pong kalipay, ana,
0: mauna.
1: Dapat nahunaon sa iyahang mama. Ingon ana lang, pwede na dyan na maistoryahon yahan kaysa nga dungadto basin madawat rapod sa iyahang mama nga mauna lahi-lahi og kuan ang mga tao
0: mao sige
1: tawag ani kanang lain-lain og dagan sa kinabuhi
0: lahi-lahi og palad ana
1: kung sa kuan sa iyahang mama nga nasakitan siya og nabinuangan basin di ay adto mubawi sa iyahang anak basin
0: mauna.
1: Pinanggaon siya maayo sa ni Sam kung sila magyoy magkadayon
0: kay naanarbas like kagahapon sa iyang binikanan. Nanhala si Onya DJ Pamela.
8: Mura sa ko aside. Una ana, yara man yung mama mo na hong inigbabag. Mura lang ito yung rumbohon o kanang pasabot mga kabayan. No? Mura lang ito sigihon niya kuan dito. Mama, akong gugmama. Ana. Ayaw kayo kuan. Maayaw kayo. Move on na ma. Kay dogay na to. Ana. Sailuan na lang to si kuan.
1: Iyahabarong siya po'y magsuko-suko, iya pong ingnon nga, pura magkagihigugma gihapon ni Papa Ferdinand, ana.
8: Ay na, og nagugma ka na, nabalikan na lang inyong gugma. Total, wala bitay mo yung bana o asawa.
1: Ay na, imong ingnon nga, inyuha bitaw ng gugma, dili bitaw na amua.
8: Manay, lahi mo sa ning among gugma, lahi sa tugin yun, sa nahol, ana, sige. Mao na ginayahanag yung mama mo, ayahang sigihan na nagpakuan.
1: Kaya si Ferdinand po, wala raman to
8: yung problema. Si Ferdinand, okay naman siya sa suporta raman siya sa gugma sa mga anak. Si kuan raman yun na problema iniron si kanaang
1: si
8: Andrew o yung mama. Ay na lang, Uncle Boy.
9: Alright, nanalasakto sa bunya mo na sa itong mga kabayabs karon, mao na lang na Andrew sa gikaingon na lagi, mao na lang ito yung nabilin ng Sprocket yung cellphone diya.
1: Naan pa ba si Sprocket diha?
9: Ano pa diha? Mao ba kay Bong tako na may nagtindog diri? Amo na kana ang atngi na lang nan inyong mga kabayabs ang kunsa pagkaunsa ano nga unsa may andro ang iyo ana lang gid nas mama nimo mao na lang ginay bugtong pamaagi nga madayon inyong kasal madayon og kaon ang litson nga kana ang murak nung iring nga giihaw sa paitan anahla diri ko mambo.
10: Okay, hindi mo na. Maura po siguro po ako. Kay, huwag man lagi blima. Tungod naman lagi in town ni kay nahimo niyang export ang kanaang amahan ni Kuan, Sam. O, mautungan na suko siya kay murag na nungbalik. Siguro Miss Eva ang iyahang kasakit kaga kaniad to ba?
1: Dili magpagkasakitan
10: ko na siya.
1: Dili po naka-blame sa mga tao nga ingon ay na pagbation. Kung makakita sa ilahang mga ex.
10: Mura o ganang nabalik ko ang kasakit ko nung ipatagamtam. Nanhala. Sige, unihangyo alang maambot na nasa punto nga ka nang
1: makakuhan, malukmay.
10: Malukmay na na imong mama.
1: Okay ra, ang iyahang inahay.
10: Kaya nogon po taon inyohang gugma, nakakuhan na rabaka, propose na rabaka.
1: Naraising-sing.
10: Niya ready na rama magplano na rama ninyo itaw nga magpakasal niya. Pwede po do kana ang magkaanak na mo mawa na na iyang ko ano mawa na na iyang bation nga kanang kasuko.
1: Okay, maura pag yun na iyang ipangandoy nga makita ang apo.
10: Makakita na sinong apo.
1: Niya daghan kay silag babuyay.
10: Malimtan na to niyang mga pait nga kagahapon sa papa ni Sam. Ana lang siguro Andro. Okay, na salamat kayo Andro sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share ini imong kaagi sa gugma, kaagi kinabuhi ni nga itong programang Request 931 din sukad sa Lunes hangtod tas adlaw nga Biyernes mga kabayabs. O niya syempre adlaw maroon nga Biyernes karong maguban-uban tagbali karong kamo Miss Eva karong ng Lunes.
1: Sa Lunes na may
9: Lunes na tanyo magtingga na ibalik ni Gipamela.
8: See you on Kuan Monday, Uncle Boy, Miss Eva.
1: Okay, see you.
10: Okay, sige, wala naman tayo kong oras, Miss Eva. Ikaw asa ni Paday. Ang atong station manager, DJ Langganida, o niya, ang atong nakaoban ka ganina, ang chief engineer, si Sir Edgas, Sir Virgilio, si Ma'am Junet, o Sir Gabriel. Wala tayo kong oras, Miss Eva, ikaw una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita, o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit, o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
9: Okay, Digi Pamela!
8: Mayroon, sa ito mga ka-vibes, yan namin na, ako na lang kasama si Digi Pamela, maging noon, stop thinking it is hard doing, salamat, huwag may hapon ka na itong tanay, na Uncle Boy.
9: Alright, salamat kayo mga ka-vibes. Kini na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti. Di ba taros? Di ba ka mambo?
10: Again, sa ito mga ka-vibes, ganun mo naman tayong oras panahon. Salamat kayo sa ito mga ka-vibes. Ganaminaw, sukad ka ganinang alas 4, hanto nining orasa. Sa kahaponon, ay mo pagbiya. Kayo niyang gabi na tayo replay sa drama, kaagi sa gugma, kinabuhi. Sa itong sender nga si Andrew, mga ka-vibes. So, syempre, ang itong mga maanindot nga mga sunata. O niyang gabi, mga ka-vibes. So, syempre, sa itong mga higala karong naminaw, ugma, amping mo sa inyuhang mga day off mo, ug namo duty, amping mo, kay kita day off ta ugma. So muna, Domingo na ta mag-uban-uban ug usab. So again, wala naman tayo kong oras panahon mga ka-vibes, ako na lang usab. DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga ka-vibes. Hanggang susunod ugma sa samang dakna ug istasyon. Sa dibata mo biyahe sa kanginan, magbilin ta og mga maanindot nga mga sunada. Rakraga na mga ka-vibes din hilang sa itong paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga ka-vibes, bye-bye!
11: Request 931.
12: Request 931.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: dito ng ating sakang ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: 我爱你。
1: 93.1

0: Sarkulo. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Oh, nani.